0: version. Merong version ng Coral yan. Mm. Inilabas ng Ivory Records din.
1: Kung gusto niyo, Bishop, maglabas kami ng kami ni Karoni ng version.
0: Oh, sige. Di ko.
1: Yeah. Anong version? Singer din talaga ito si Karoni, Bishop. Singer ito.
0: Ah, ganun ba?
2: Oh. Sa CR, Bishop. Sa CR. Hindi,
0: magaling.
1: Hindi, singer talaga ito, Bishop. Meron itong mga, meron itong mga version na mga pinapalabas.
0: Pero napaka ano, napaka matagumpay ng selection na 'yon.
1: Oo, ay binantayan ko talaga 'yun, Bishop, hanggang matapos kasi gusto ko yung mga pagkasunod-sunod. Eh may live drama eh.
2: May live drama.
0: Oh, totoo, yung live drama. Maganda yung live drama.
1: Nakakaano din.
0: Ako yung nagulat nga dahil nag-decision sila na Bishop kasama kayo. Kayong dalawa mag-host ni. Kayo na yan ni AD. May ganun ba? Eh, baka ako ma-insecure ako dahil mas matangkad sa akin si Heidi. Di bali, cute lang.
2: Oh, okay. Cute lang. Tsaka may ka naman dyan, Bishop. Igwa naman dyan na talagang pwedeng gawin. Yung tinatawag nating elevator shoes.
0: Uso naman ngayon.
1: Ano? Opo. Uso naman yan.
2: Kami pa, sinusuot namin ni Caruel. 5 inches.
1: Parang high heels. Oh.
2: Parang high heels.
1: So dahil si Karone ngayon ay 5'5".
2: Oo, magpa-5.
1: 5'10 na siya.
0: Wow.
1: Matangkad ang elevator shoes nito.
2: Matangkad po.
1: Parang kinukumbins.
0: Kasi tangkad mo na yan si ano, si Alex Ayala,
1: 5'10. 5'10. Aka nagpa-plano man niya ako.
2: Congratulations, Alex. Ha?
1: Alex Iyana.
2: Pangalawang title niya na po yun doon.
0: At least kung may mga natatalo sa Senado, may nananalo
2: naman. At least may good news naman. At nanalo din tayo sa boxing, di ba? May nanalo din sa boxing natin na Pilipino, si Casimero.
1: Sana nga, makalimutan na muna itong mga pangyayari. Grabe, Bishop, itong mga nangyayari sa ating nakakalumo naman.
0: Alam niyo po, medyo panalangin natin ito ng husto. Kasi siyempre, itong dalawang itong medyo nasa leadership position ngayon. Ano? Siyempre, pinagtatalunan pa kung si Alan Peter ang talagang Senate President. O si Win Gatchalian. Kaya, no? Pero alam niyo po, sa lahat sa inyo, yung dalawang ito, mga mana ng palatay.
1: Oo nga, Bishop. Kaya mas lalo nakakalungkot eh.
0: Oo. Kaya
2: nagkakalungkot pong ganyan.
0: Sinasabi nga sa atin, 'di ba? We need to have supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks. Tayo ay dumaing sa Panginoon, manalangin sa Panginoon at mamagitan.
2: Tama po.
0: Yan din ang aking talagang gustong gawin, mamagitan.
1: Opo.
0: No. Kaya alam nyo, I am actually looking forward na sana makapag-usap yung dalawa.
1: Ayun na nga eh, Bishop.
0: Ako ay naniniwala ako na ang Senado ay dapat pagbigyan to resolve their own issues.
1: Correct.
0: Okay? And while, ito yung personal ko lang, ano? While nakita natin na nauna na, early on, ay nagbigay ng recognition ang executive. Okay? Nagbigay ng recognition ang lower house. Pero pag ginawa naman nila yan, lalo na ang lower house, political yan.
1: That's a political move.
0: Lalo din naman na ang executive gagawin yan. It's a political move.
1: Correct.
0: Medyo, para sa akin, hayaan lang nila. Dahil hindi na naman mga batang paslit ang mga senador natin. They actually can resolve. There may be heated arguments. No, pero I think they will really get to reconcile with each other for the sake of the country. They know that. Alam nila yan. At may nagtanong sa akin, kinakailangan bang i-assert ni Senator Alan Peter yung kanyang pagiging Well, yes, dapat sana. Or mag-usap-usap lang sila. They can still resolve this by themselves. Oo. Dalawa lang naman yan eh. Kapag tinanong mo ang Supreme Court, of course, they will make a judicious na position. Pero sa atin kasi lahat political, lalo na para sa akin din, sa aking palagay, kung mayroong gagawing impeachment court, eh dapat imbestigahan din yung flood control.
1: Yes. Dapat.
0: That is an equally important na matter.
1: Yes. I agree, Bishop.
0: Minsan hindi natin naiisip, no? Yung pinaparatang sa impeachment court, no? It will just be, well, may syempre million, ano? Pero yun pong flood control.
1: Mas grabe yun, Bishop. Billion yun eh.
0: Billion yan. At dahil marami ang involved, magtatakipan sila.
1: Mm, normal po yun.
0: Okay? So, delikado po ito. Now, let me tell you some history. Ano po?
1: Uh-huh.
0: Nung pagkatapos po ng administration ni President GMA, siyempre pumasok si President Pinoy, no? Ang isa sa mga nangyari nung araw ay yung mga infrastruktura na ginagawa under President GMA ay hininto ng administration ni President Pinoy.
2: Uh-huh.
0: Okay? Doon sa allegation na marami daw ikay korupsyon sa mga infrastructure projects na ito.
2: Uh-huh.
0: So pinatigil yung mga proyekto porque hindi pa tapos yun. No? Eh syempre meron pang mga pondong natitira.
2: Uh-huh.
0: Ang ginawa po ng administration, ito ay I can actually tell this sapagkat ako'y involved directly. Ano po? At alam ko yun ang nangyari.
2: Mm-hmm.
0: Ang ginawa ni President Pinoy by virtue of an executive order ay gumawa siya ng DAP, Distribution Accelerated Program. Hininto yung mga proyekto, yung mga hindi pa nagagamit na pondo, pinag-ipon-ipon nila into a program na ang tawag ay DAP, Distribution Accelerated Program. Okay. At base doon sa naipon nilang mga natitirang hindi pa nagamit na pondo, ay nagsimula sila ng mag-distribute ng kung ano-ano.
2: Mm.
0: Okay. So, nakipagtalastasan ako sa mga ilan. Ito yung nagsimula actually sa Lighthouse. Yung mga kaibigan po nating lawyers. Ito ba'y tama? Unang-una, yung DAP ay wala itong batas.
2: Mm-hmm.
0: By virtue of executive order lang. That's one. Number two, yung pondo na hindi nagamit at sinasabing ito ay may involve, dapat sana ay isinauli sa National Treasury.
1: Tama. Oo.
0: Yun dapat. So given that, ang ginawa namin ay kinausap namin nung araw si National Treasurer pa nung araw. Naging National Treasurer si Liling Briones. So ang sabi niya, mali ito. Kinakailangan. Okay. So, ang ginawa namin ay nag-file kami ng case sa Supreme Court to declare the DAP to be unconstitutional. Nanalo po kami.
2: Uh-huh.
0: Okay? Yan ay isang landmark decision. So, the executive order ay hindi tama. Okay? Ikalawa, yung PDAF. So, we also got to the Supreme Court to declare that the PDAF, no po, unconstitutional kasi pork barrel eh.
2: Mm-hmm.
0: Nanalo rin po kami. Kaya ang pangalan ko nasa jurisprudence. Dalawang case yan sa Supreme Court. So, dineklara ng Supreme Court ang PDAF to be unconstitutional. So, tinigil ng Kongreso yung pork barrel, yung PDAF.
2: Mm-hmm.
0: Ang ginawa naman nila, pinalitan ng line item.
1: Yun na yung ngayon, Bishop.
2: Yun ngayon.
0: So, ang PDAF po, entitled ang mga congressman to 70 million a year.
1: Wow, each?
0: Nung ginawa nila yung line item, hindi na po 70 million yan. Mas malaki, billion pa.
1: Kita mo na yan.
0: So, meron na silang line items. At yung line items na itago nila sa mga proyekto.
2: Grabe.
0: Naging allocable na.
2: Allocable
0: okay.
2: na.
0: Okay. Mm-hmm. At nangyari itong mga flood control. So, meron naman po tayo mga lawyers. And I can say this even publicly. Ano po? And this is not about being simply a pastor or a bishop. This is being a Filipino.
1: Oho.
0: Opo. So, yun ang nangyari. May tumawag sa akin noong araw. Sabi niya, Bishop, kasalanan niyo ito eh. Sabi niya, bakit naman? Kasi pinahinto po niyo yung PDAF eh. dapat naman talaga pahintuin eh. Ano ang nangyari? Sa pagiging creative ng mga congressman, ng mga nasa legislatura, eh, they came up with this line item. Mm. Itinago sa linya, pagkatapos eh, ginawang allocable sa mga kung sino-sino. Ayun. Eh, nangyari din po yun, yung history niyan, under the Pinoy administration.
1: Mm-hmm.
0: So, nagkaroon sila ng isang, ngayon mas lumala. Okay. So, naging trillion-trillion na ngayon.
1: Oo, matindi. At,
0: kung bali sana, eh, natatranslate nila into projects sa kanilang mga distrito at nakikinabang ang ating mga kababayan. Oh, well, okay sana, no? Di ba?
1: Oo, mas grabe sana.
0: Hindi, eh.
1: Oo.
0: Okay. Hindi na tinapos yung proyekto at naging ghost project pa, ibinulsa pa.
1: Oo. Tapos may project nga, okay. Bishop, pero ano
2: wala
1: naman. Ano naman, napaka-tawag dito.
2: Napaka, exactly. Anong tawag nito? Oo. Yung materials niya.
0: Yes.
2: Hindi tama.
0: Kaya, alam niyo po, ang aking pinakamensahe, if you may please allow me.
1: Opo.
0: No? Eh, ito, halimbawa, ayan. Yan ay sa John chapter 8 and verse 7. Ito yung narrative na kung saan eh, yung isang nakita ng mga skribo at mga pariseyo in the very act of sin ay ipinesenta sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, "He that is without sin among you, let him first cast a stone at her."
1: Mm-hmm.
0: Now, I am saying this not to defend anyone, nor to attack anyone. I am simply saying this so that we can realize something that should be done for the sake of our country.
1: Oho.
0: Ano po? Dito, ang sinasabi ng Panginoon dun sa mga scribes and Pharisees, eh kung ang batas ni Moises ay nagsasabing, gawin nyo ito, cast a stone. Then cast a stone. Okay? Wag nyong pigilan. Yan ang sabi ng batas eh. I-condemn. Okay? At, talagang put judgment, no? I-condemn. So, kung yan ang sabi ng batas, gawin nyo, cast a stone. So, that's one. Okay? Eh, para sa akin nga, personally, tama yun, talagang dapat merong impeachment court. Okay? Pero on the other hand, ang sabi ng Panginoon, he that is without sin among you. Abi, kung kayo ay magtataas ng halimbawa, konstitusyon, at sabihin nyo, dapat may impeachment. Abay, gawin nyo din na ang lahat ay hindi lang nag-kaano sa impeachment, kundi lahat ay dapat managot.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Tama.
0: Dapat accountable ang lahat. Tingnan nyo kung kayo mismo, eh walang pananagutan. Yun yung blue ribbon.
1: Mm-hmm.
0: Okay. Eh para sa akin po, eh equally important po yung impeachment court at blue ribbon.
1: I agree po.
0: At kung o-observahan po natin lahat, mukhang ang ayaw iusad yung blue ribbon kasi maraming sasabit.
1: Yes. Halatang-halata yes. Naman, Bishop eh.
0: Oo.
1: Hindi ko...
2: daming pinagtatakpan.
0: At ikatlo, para sa akin, eh, porque hindi naman maaaring magkaroon ng distribution ng mga kung ano-anong funds kung wala ang executive. Eh, huwag na pong makialam ang executive sa dapat gawin ng Senado.
1: Oho. Eh, ang problema, Bishop, halatang-halatang pinagdidiktahan ng executive ng Senado eh.
0: Oh. Eh, sinasabi ko po ito bilang Pilipino.
1: Opo.
0: Alam ko rin naman po siguro ang batas. No? Eh, siyempre, halimbawa, eh, nakakalungkot na siyempre yung paratang, eh, bakit ganyan-ganyan, dapat hinuhuli.
1: Mm.
0: Eh, yung presence po ng, halimbawa, ng NBI, yung presence ng DOJ, yung presence ng PNP, eh lahat po naman yan eh nasa ilalim ng ehekutibo.
1: Mm.
0: So kapag
1: yun.
0: Sila eh magiging present doon sa vicinity ng Senado, eh parang nangingialam yan.
1: Lalo na sa loob, Bishop, ng Senado at pili po mapasok.
0: At, halimbawa, nandun na tayo, may mga dinakip, may mga ano, pero ano naman yung allegation? Basta dapat may allegation, dapat yung iusad natin.
1: Tama ho,
0: kasama na siguro ang ombudsman.
1: Opo. Eh,
0: yes.
1: Ayaw na natin so, magsalita tungkol dyan, pero parang halata kahit grade 1, mahahalata eh.
0: Para sa akin, hindi ko masisisi itong si Senator Alan Peter o yung grupo nila Senator Wayne Gatchalian. Pero ang karamihan po talagang problema ay nasa mga meron.
1: Correct.
0: Nasa mga paligid.
2: Yun ang nagpapainit
0: ng... sa arena.
1: Ano kaya, Bishop? Balikan natin yung sinabi mo kanina, Bishop, na kailangan mag-usap tong dalawa. Baka pwede naman kung mangialam yung mga leaders natin, yung mga pastors nila.
2: Yung mga national leaders po natin.
1: Nasa Christian community. Napag-usapin kaya ang dalawang ito?
0: Yes. Panalangin lang natin. I believe that may mga namamagitan naman sa dalawa, no, para makapag-usap sila. Okay? At marami pa namang mga ilan dyan na mga sympathizers sa pananampalatayang Kristiyano. No? At magre-respeto. Halimbawa, si Senator Alan Peter. Marami sa ating mga kabaro, no, sa pananampalataya ang nagagalit dahil siya.
1: Oo nga eh.
0: Nagsasite ng mga verses.
1: Yan din ang... Ay, nako.
0: Oo. Eh, kung kilala niya po si Senator Alan Peter, hindi sa dinidepensahan ko siya. Ang palagi niyang conviction ay ito. Una, siya muna ay Kristiyano bago ang lahat.
1: Oo nga po.
0: Bago siya maging Pilipino, bago siya maging senador, bago siya maging congressman, oo naman ang kanyang title o designation. Una muna siyang Kristiyano. Yan ang pinaka-prinsipyo niya sa buhay. Hindi niya pwedeng iwanan ang kanyang pananampalataya kahit saan gawin niya. Kung meron siyang, kung lawyer siya, ang una niyang appreciation ay batas ni Kristo.
1: Correct. Kaya nga lagi siyang
2: may dalang Bible.
1: Lagi siyang may dalang Bible. Kaya yes. Bishop, nalulungkot ako dito sa mga kilalang pastor na kung makatulig sa kay Senador Alan Peter Cayetano. Alam mo, nirespeto ko yung kanyang pananaw, pero sana wag naman dyan online kasi ano, pastor siya, Kristiyano ang
2: Kristiyano
1: kanyang,
2: din yung kanyang
1: tinutulig sa. Sana naman ingatan niya yun.
0: Oo. So, actually, kilala ko na si Senator Alan Peter kahit nung panahon pa ni President GMA. Kaya, nakakapag-usap din naman kami. But I have, kaya nga nandun ako sa Senado because he invited me.
1: Yes,
0: pinagtanong pa nga ako, ba't daw ako ang nagbigay ng exhortation? Sabi niya, bakit hindi? I have known Bishop Abante to be very objective.
1: Yes,
0: kaya, I believe that. Palagay ko, ako yung nagsasabi sa kanya na hindi niya gustong marinig. Oh, so,
2: saka, mas anyway, maganda naman po yun, Bishop, na narinig niya ganung mensahe.
0: Yes, totoo yun. Ganun, kaya ang ano natin ngayon, porque naka-adjourn sila, makapag-usap yung dalawa.
1: Sana nga ho, Bishop, alam ko naman bilang mga Kristiyano ang dalawang ito, Bishop, makikinig naman sila sa mga Christian leaders.
0: Oo. Halimbawa, si Joel, si Senator Joel, kahit ano pa yung mga allegations sa kanya, siyempre, nagtataas din ang banal na kasulatan yung tao. Hindi natin alam actually kung anong pinanggagalingan nila.
1: Although may mga balita-balita ngayon na Bishop na hindi maganda tungkol sa allegedly New Alliance, pero let's wait and see na lang, baka naman mga fake news lang yun.
0: Opo. Marami actually yung fake news until things have been validated. Huwag po tayong padalos-dalos.
1: Oo.
0: Oo. Pero for the sake of ano, siyempre natatakot na rin sila. Sino ba ang hindi matatakot na huhulihin ka, ikukulong ka?
1: Mm-hmm.
0: Habang sa atin pa naman kahit nag-iimbestiga pa lang para malaman yun, ikukulong ka muna.
1: Mm-hmm.
2: You know? May dawit lang nga po yung pangalan, parang convicted na.
0: Yes.
1: Meron nga po, Bishop, nagsasabi na parang ano ito, indirect martial law.
0: totoo yun. Ipanalangin na rin natin ang ating administrasyon.
1: Yun na lang ang magagawa natin, Bishop, kaysa sa makisawsaw pa tayo dyan sa mga negatibo, lalong-lalo na kapag kapwa natin mananampalataya ang nandyan. Medyo ingat-ingat tayo.
2: Sa ganito bang sitwasyon, Bishop, hindi ba pwedeng ang Korte Suprema ang siyang magsabi kung sino ang tama?
0: Well, magsasabi naman ng Korte Suprema pero dapat may mag-file.
1: May mag-file, maghihintay sila.
0: Wala silang sasabihin.
1: Kasi co-equal branch yun isang,
0: meron ng isang guro na...
2: Meron na nag-file, oo.
0: Meron na nag-file. Ay, sana nga lang. Kinakailangan paspasan ng Korte Suprema.
1: Pero ayun, siguro ang inihintay ng Korte Suprema, isa sa mga dalawang paksyon na mag-file. Galing mismo sa Senado.
0: Ito pong nangyaring ito, for example, siyempre, yung pagiging presidente ni Senator Alan Peter ay base sa 13 boto.
1: Opo.
2: Yung constitutional quorum.
0: So yung pagiging acting Senate President ni Win ay base sa 12.
1: Ayun na nga, yung halatao so, naman eh.
2: Doon daw so, po yun sa Avelino Quinca. Opo, o Quinco.
0: Magkapareho ba ika ng definition yung majority tsaka yung quorum?
1: Yun na nga.
0: Iba naman yung majority. Kaya maraming mga...
1: Pero Bishop, I believe na sila mismo alam nila na ano kasi... Kasi kung naniniwala sila, Bishop, na quorum sila, naniniwala sila na majority or quorum man sila, dapat pinalitan nila ang Senate President. The mere fact na hindi nila pinalitan ang Senate President, acting pa lang nandiyan. Ibig sabihin, alam nila na hindi pwedeng alisin si Senator Alan Peter Cayetano.
2: Kasi nga, wala pang 13 votes.
1: Yes. So, ibig sabihin, yes, aware sila.
0: Ang well, para sa akin, that is actually secondary. Ang talagang dapat na puntuhan natin, eh ano ang ginagawa ng Blue Ribbon?
1: Yun.
0: Yun yun. Para sa akin, sa aking obserbasyon, this is all about the needed investigation sa flood control.
1: Correct. Nadamay lang yun, Bishop. Eh.
2: Sa tingin mo, Bishop, ngayon, dalawa po ang ating Blue Ribbon.
0: Pero na, palagay ko meron ng nakikipagtalastasan dyan kung paano.
1: Oh, siyempre naman kasi malulubog ang image ng Senate pag hindi nila ginawa ng paraan yan.
0: Pasintabi na po, no? Siyempre pinag-uusapan din naman natin ito sa programang ito at sinasabi natin ito hindi lang bilang mga pastor o bishops or leaders. Subalit bilang mga Pilipino.
1: Opo, bilang mga Pilipino. Po?
0: So, ibig sabihin, ang gulong ito ay nagsimula nung na-create yung Blue Ribbon.
1: Oho.
2: Dahil sa yung kampo, yung pag-iimbestiga sa flood control.
0: Yes. Doon po yun naman talaga ang punto nun.
1: Ibig sabihin
0: kaya
1: yan.
0: Kaya para sa akin, yung sinabi ng Panginoon, cast the stone. So okay, mag-impeachment court kayo. But be sure na lahat kayo...
1: Wala kayong bahid. Tama.
0: Okay, wala kayong bahid. Mahirap naman yun. Didiin kayo ng iba pero para maitago lang yung
1: naman. Kayo din pala. May bahay din. Ayun na nga. Ayun na natin magsalita kami kasi may maraming mababanggit at masasagasaan. Pero wait and see na lang.
0: Ayaw po natin na we are against personalities. But the reality is sa mundo pong ito, there is the prince of the darkness of this world. yun ang ating talagang reality. Mm. No? Kung meron tayong powers that be, meron din namang rulers of darkness.
1: Oho.
0: Okay. Yun po ang ating titinan. Let us respect institutions.
1: Opo.
0: Yun po. Para sa atin. Mm. At hindi lang yung personalities. Tayo pa naman mga Pilipino, syempre, we are very much oriented into having personality. Lalo na sa ating mga Bicolano. Pag Bicolano, talagang gugustuhin natin Bicolano.
1: Mm-mm.
0: Ganun din naman yung mga Ilocano. Ganun din naman yung galing sa Mindanao.
1: Opo.
0: Ano na pupuntahan natin ito.
1: Oho.
0: So let us just respect institutions. Kaya para sa akin, kung ehekutibo, when is government one? But when are government branches separate?
1: Yun.
0: Those are two questions that we need to think about. Para naman sa ating mga, halimbawa, sinabi ko rin ito nung aking exhortation. For example, the Lord Jesus Christ, referring to John chapter 8, the Lord Jesus Christ said, neither do I condemn you. Okay, abay, isipin mo, sabi ng mga scribot pa rin sa iyo na nahuli itong makasalanang ito in the very act. Pagkatapos sabi ng Panginoon, neither do I condemn you.
1: Mm-hmm.
0: Pero teka muna, obserbahan po natin. Because they have institutional na mga dapat na gawin bilang bansa. Meron silang batas. Okay. Now, ang sabi ko, yung ating mga churches, kinikilala natin na si Kristo ang ating ulo.
1: Oho.
0: Yung ulo mismo, hindi nag-condena. Ba't tayo? Hindi nag-condena.
1: Tama.
0: Bakit tayo mag-condena?
1: I like that, Bishop.
0: Oo.
1: Sana ito yung marinig ng mga Pilipinong Kristiyano. No? Dahan-dahan tayo kasi pag nagkagulo pati Christian community, ibang usapan na ho yun.
0: Ito halimbawa, ito siyempre nagkagulo nung biglang si Senator Chis Escudero ay parang bumaliktad.
2: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Oo nga.
0: Nagkagulo ulit.
1: Nagkagulo ulit.
0: Kung ano-anong sinabi. Pero, alam nyo kung uusad yung halimbawa, impeachment court. At kung may question, kung sino ang magpe-preside. Di ba? Obserbahan natin. Alam mo, kung hindi makakapag-preside si Alan Peter, kung hindi makakapag-preside si Win Gatchalian, sino ang maaari mag-preside? Mm-hmm. Si Chistin.
1: Oh.
0: So, itong movement pong ito, hindi natin alam for whatever is in there. Huwag muna. Huwag tayong padalos-dalos.
1: Dahan-dahan tayo.
0: Oo.
1: Yun na lang, Bishop. Ano po? Tama ho kayo. Manalangin na lang ho tayo. Babasahin natin, Bishop, yung mga comment dito. Sabi ni Bishop Ruel, maganda talaga magpaliwanag si Bishop Abante. Malinaw na malinaw at walang bias. Mm-hmm. Oo.
2: Sabi din po ni Raf, sana po ay maging seryoso talaga sila sa flood control case.
1: Sabi ho ni Christita Tanginan Domingo, mapagpalang umaga po Bishop Ruben at sa dalawang makisig na Pastor Rico at Pastor Ronnie. God bless us all.
0: Hey, talaga.
1: Christi, ayan, from Southern Leyte po yan. Delia DL watching, Pancho Ja Husafat, salita ng Diyos ang maging gabay.
2: Amen.
1: At Allen Abante, magandang umaga po sa inyong lahat mga pastors.
0: Amen. Maraming salamat po sa lahat.
1: Bishop, maraming salamat sa iyo, Bishop. We are happy to see you at naway pagpalain ho kayo ng Panginoong Diyos. Salamat po sa wisdom ngayong umaga po.
0: Amen.
2: Thank you, Bishop. Po.
0: God bless you.
1: Yun. Bingan niya, I agree doon si sinabi ni Pading Bishop. Alam mo si Bishop Ruben, napakapatas niya. Walang bias.
2: Walang bias.
1: Kahit sabi kayo, kahit may kapatid siyang politiko, talaga namang walang bias siya pag nanindigan.
2: Tama.
1: At we give you our snappy salute.
2: At sana, ganun naman po sana lahat ng mga kapastoran.
1: Oo, dapat ganun. Ako ay nag-iinit ang talinga ko duman sa mga pastors na kung makatulig sa... Huwag ganun.
2: Huwag
1: ganun. Lalo na at kapwa mananampalataya. Huwag ganun. Kung gusto mo, puntahan mo na lang siyang personal. Kailala mo naman eh.
2: Mm. Pwede ka na magpadala ng sulat on open letter 2.
1: O tsaka, kilala mo naman yun eh. Puntahan mo na lang, di ba? Yeah. Maliwanag mo yan sa Bible. If your brother sin against you, go to him privately and talk to him. Huwag mo siyang tuligsain sa social media.
2: Huwag na tayong dumagdag po sa problema pa.
1: Iyon ba yan?
2: Masasakit ng ulo ng ating mga kabayan, dumadagdag pa tayo.
1: Ayun. Pero nananalangin tayo. Mga Pilipino din tayo.
2: Opo.
1: Tayo ay nagsasalita ng ganito dahil may pakialam tayo sa bayan nating mahal. Dahil mga Pilipino din tayo nagmamahal sa Diyos at sa bayan.
2: Pero ang adikay natin, sana ay maging maayos na po. Ano? As soon as possible para naman po makapagtrabaho na. Lalo na yung mga nabibinbin na mga bill natin na kailangang maipasa, ay dapat maipasa na po.
1: Wala ho tayong kinikilingan. Wala ho tayong apolitical ho tayo. Kaya pinapanalangin natin na sana'y magkaayos ng sila. Yun lang mang po magagawa natin. Huwag daw nating dagdagan. No? Si Lord lang po may kapangyarihan. May control ng lahat para ayusin sila sa tamang panahon. Kayo po ay magpapaalam na. Lagi nating sinasabi habang may panahon pa.
2: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
1: Maraming salamat po sa ating technical side na kasama natin si Don Alfonso. Kayo po ang iyong mga kasama ko niya ng pagkagakaalmusalan at kasalo nindo sa mga issue punto por punto nating pinag-uusapan dito sa Oras na Pilipinas Bicolandia. Ang hindi nagbabagot nag-iisa, Mr. Solamente, Rico Jali.
2: At ako naman po, nagsusulong El Guapito, Ronnie Rizales.
1: Bye-bye, Tami. God bless everyone.
2: Bye-bye.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Ang oras, alas 8:31 ng umaga.
1: Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Hello, hello kaibigan. It's Monday and ito na po ang pang-8 araw sa buwan ng Hunyo 2026. Welcome po sa isa na naman na edisyon ng ating negosyo, Asin Trabaho. Ang programa po na patuloy na naghihikayat na tayo ay makapagnegosyo at makapagtrabaho ng maayos para din naman sa ating mga pamilya and syempre sa kaunlaran po ng ating ekonomiya ng ating bansa. Ako po si Mel Manzanilla na pansamantala muna humahalili sa ating station manager na si Ma'am Yvette Pao. Sasamahan ko po kayo until 9:30 in the morning. And thanks din kay Don Alfonso Apinado na sa ating technical side ay talaga naman busy, making sure na ang ating po mga kailangan sa programa ay nandirian. Salamat Kuya June and syempre po good morning sa iyo kaibigan. First day ng school, ayan, para sa ating mga elementary students and high schoolers. Kamusta naman po? Nag-a-adjust pa ang lahat sa oras ng paggising, sa pagbangon, ano? Paghahanda ng mga kakailanganin ng mga anak. Ayan, meron din na mamayang hapon ang shifting. Kaya sige lang, kayang-kaya natin ito mga parents, mga guardians. Dahil syempre committed tayo ano sa ating pong pagpapaaral ng ating mga anak. Syempre pa para naman po sa ating programa na negosyo asin trabaho. Ihatid po namin sa inyo ang mga features natin. Nandyan po ang pro tips. Bagan niyo mamaya si Maloy Malibiran sa Lumbides sa kanyang topic today on walk humbly, work humbly. Ano ba ibig sabihin ng work humbly o walk humbly, work humbly? Ayan. So, ang pro tips po ay every Monday to Friday po natin na naririnig dito sa negosyo as in trabaho. And syempre pa, meron pa rin po tayong mga dagdag na paalala. Syempre pa, nandyan din po ang ating nakakasama every other Monday. Nasanay ako kasi sa kanila. Nakasama natin sila every other Wednesday sa dati nating programa. Pero dahil nandito na po sila sa ating negosyo sin trabaho, every other Monday po natin nakakasama ang Department of Science and Technology. At alam niyo ba, kanat na napakaganda ng ating pag-uusapan later? Itong patungkol po sa safety in science. Gabay sa pagkaing ligtas kasama

abs na minsan po ay dahil madalas, ano? Hindi lang minsan, madalas. Gustong-gusto natin kumain ng mga ganun kasi maliban sa nandyan lang, very accessible sa atin. Very affordable. Diba? Sabi nga, minsan yan na lang talaga ang kinakain para makatipid. At saka ayun, pamatid gutom, sabi nga. Kasi worth 15 to 20 pesos, meron ka nang maiisnakan o makakain. Pero minsan, nasasakripisyo po yung kaligtasan ng ating pong mga kalusugan. Nako, kaya huwag kayong bibitaw dahil yan po ang ating isi-share mamaya with our DOST guests sa ating Dost Kosyon. Sige, kung mayroon po kayong mga magiging katanungan siguro or baka ngayon may naiisip na po kayo with our resource persons mamaya, ay makipaugnayan po sa amin. Ito ang ating mga contact information, 0998-843-0573. FB po natin ay naka-live na tayo ngayon sa ating FB page, FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. Samantalang sa YouTube and Instagram na po ay nandito tayo sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Naka-online streaming pa rin po tayo. I-search nyo lamang po ang bit.ly/TheWayFM. Sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede ka pong mag-chat dyan. At kung gusto mo pa din na ikaw ay mapabilang dyan kung hindi ka pa po member ng ating Carians Official GC, ay pwede ka pong mag-inform sa amin na i-add nyo naman ako. Pwedeng-pwede po yan namin gawin para sa inyo. I-share nyo na rin po ang ating program link para sa inyo mga kapamilya, kaibigan, kakilala, para mas marami pa po tayong maabot ng ating program. Ano po? Good morning muna sa ating mga kaibigan dito sa Santo Domingo, Albay. Kumusta na po kayo after po nung sunod-sunod na paglindol nung nakaraang Friday evening? And kayo po kasi ang nasa sentro, ano? And nabalitaan natin na may mga bitak sa kalsada dito sa may Alimsog area. And of course, hindi lang sa Santo Domingo ang nakaranas nito. Ito din po sa ating himpilan ay meron ding mga konting crack. At sa ibang mga nakausap natin din na may mga tahanan, ano? May mga dati ng crack na mas lumaki. Nako, so paki-report po, ano? Nag-i-encourage po ang ating pamprobinsyang gobyerno na tayo po ay makipag-ugnayan sa kanila, lalong-lalo na yung mga talagang medyo delikado po sa tingin ninyo. Ang iniwang pinsala, ano, ng nakaraang sunod-sunod na lindol. Na I believe halos lahat po tayo ay nagulat, natakot, nagtaka. At talaga namang naka-monitor lahat, ano, sa anong update mula sa ano to, sa Department of Science and Technology, FEVOX, kung ano ang kaugnayan nito kay Mayon. So anyway, at least safe po ang lahat, wala namang napaulat na nasaktan or ano pa man. Yun lang, yung mga structure problems lang po, ano? And hello din po sa ating mga kaibigan dito sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, and of course, sa Northern Samar, Leyte. Kumusta po kayo? Sana po safe na safe din po tayo, ano? And of course, sa ibang bahagi po ng ating bansa na nararating po ng ating broadcast via online streaming po or sa ating social media platforms. Even overseas, hello po. Hello kay Ate Joy and of course kay Kuya Mario. Hello din kay Kuya Dan Daniel. Hello kay Ate I and NJ. Ingat kayo, na balitaan namin uli na nagkaigwagiraray kay kakaroon ng mga pagbobomba, ano, sa may bansang Bahrain. Ingat-ingat po, ano, talagang kailangan natin na manalangin para sa mga ganitong sitwasyon. Well, sa ating po pagpapatuloy, 8:41 na po ng umaga. Pakinggan na po natin si Maloy Malibiran sa Lumbides para po sa ating pro tips sa kanyang topic today na walk humbly, work humbly.

0: teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
1: Isa sa mga susi ng tagumpay ay ang kababaang loob o humility. Alam mo bang ito ang ugaling pinagpapala ng Diyos? Ang sabi sa Proverbs chapter 3 verse 34, "He mocks the proud but shows favor to the humble." Maging humble at hindi hambog. Mabuti sa iyong trabaho at negosyo ang tunay na kababaang loob. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Kadalasan, kayabangan ang dahilan kung bakit ang isang tao ay hirap magtrabaho kasama ang iba. Gusto niya'y siya palagi ang tama. Walang ibang pinakamagandang paraan kundi ang paraan niya. Ang lahat ay mali at sa tingin niya'y siya lamang ang tama. May kakilala ka bang ganyan? Ikaw ba ay ganyan? Ang paalala ng Pro Tip sa iyo ngayon ay ito, walk humbly, work humbly. Bakit kailangan natin ng humility sa ating pagtatrabaho? Una, without humility, it will be difficult to serve and work with others. Mahirap magtrabaho at maglingkod sa iba kung hindi tayo magpapakumbaba. Minsan ay may isang negosyante na lumapit sa isa pang negosyante para i-explore ang posibilidad ng partnership sa isang proyekto. Pakiramdam ng isang negosyante ay pagkalaki-laki na ng kanyang business at di na niya kailangan ang iba pa para higit na makilala ang kanyang produkto. Kaya tinanggihan niya ang alok ng lumapit na negosyante. Di nagtagal, nalagpasan ng unang negosyante ang laki at ang tagumpay sa negosyo ng pangalawang negosyante. Sa isang pagpupulong, nilapitan ng mapagmataas na negosyante ang naunang businessman at sinabi nitong bukas na siya na makatuwang ito sa ibang proyekto. Humility makes us accept our need to work with others and serve them too. Pangalawa, humility makes you listen and value the opinion of other people. Napansin ko rin na mahirap para sa mga taong sobrang bilib sa sarili ang makinig sa iba. Wala silang masyadong pasensya na makinig at ang gusto nila'y sila palagi ang babangka sa mga usapan at kwentuhan. Remember that you gain more from listening than from talking. Kung umiikli ang iyong pasensya na makinig sa iba, check your heart. Baka hindi lamang pasensya, kundi pati pagpapakumbaba ang nawawala. Pangatlo, humility makes you a lifelong learner. Ang taong mapagpakumbaba ay bukas at handang matuto sa lahat ng pagkakataon. Kinikilala niya na anuman ang antas sa buhay ng isang tao, mayroon siyang maaaring matutunan sa kanyang interaksyon sa kanila. May kakilala akong head ng isang international organization na talaga namang humble. Ang paglalarawan sa kanya ng isa pang leader ay ganito, whoever he is talking to, whether presidents, diplomats, pastors of mega churches, or a worker from a small church in the barrio, he values each one of them the same way. Walk humbly, work humbly. Maraming magagandang ibubunga sa iyong buhay at trabaho ang pagiging mapagpakumbaba. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na.
2: Akuin mo na. Diba?
4: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10 hanggang 50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, Kakarian!

0: Ang oras po natin is 8:50 na ng umaga. Tuloy-tuloy na po tayo dito sa ating programa na Negosyo Asin Trabaho. Ako po si Mel Manzanilla. Pansamantalang humahalili nga po sa ating station manager na si Ma'am Yvette Pau. And hindi pa ako nag-iisa dahil meron tayong kasama ngayon. Kaya ate pong nabanggit a while ago that from Department of Science and Technology, sila po ay ating nakakasama every other Monday. Masaya po tayo dahil napakaganda ng ating pag-uusapan this morning. Ito po ay on safety in science, gabay sa pagkaing ligtas, kasama ang Bicol Food Safety Team. Naku, ito po ay talagang napakahalaga dahil tamang-tama din na balik eskwela ang ating mga estudyante, ano? And dahil tayo po ay mahilig din sa mga pagkain sa mga tabi-tabi. Pinoy na Pinoy po tayo pag ganyan. Ano, ay alamin po natin sa kanila kung paano masisiguro na sariwa ang ating po mga kakainin. And ito po ang ating mga guests this morning, si Ma'am Vanessa Guerena, ang food or Bicol Food Safety Team member po, laboratory head ng DOST Bicol. Nandito din po si Sir Jordan Jocado, na Bicol Food Safety Team member din po, and siya ay isang Science Research Specialist 1 ng DOST Albay. So, syempre pa, sariwa, masarap, pero higit sa lahat, ligtas. Kasabay po ng pagdiriwang ng World Food Safety Day kahapon. Oy, kahapon lang pala ito. June 7, 2026. Okay. Hihimayin po natin ngayon kung paano binabantayan ng DOST Bicol ang kalidad ng mga pagkain sa ating mga lokal na establisimiento. At kung paano tayo bilang mga ordinaryong mamimili ay magiging ligtas sa mga foodborne illnesses. Ito po ay ang Dos Kosyon Season 3, Episode 17, Safety in Science, gabay sa pagkaing ligtas, kasama po ang ating Bicol Food Safety Team. So, pabatiin na po natin sila. Ano, isa pong makaagham na umaga, mga sir and madam. Welcome po sa ating programa na Negosyo Asin Trabaho. Bati po kayo.
1: Makaagham na umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay po ng ating programang Discussion.
0: Yan si Madam Vanessa. Sir, kayo naman po. Bati po kayo.
2: Hello po. Magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay dito sa The Way and also sa DOST Bicol. Morning po.
0: Good morning. At tayo nga po ay naka-cross-post sa DOST Bicol. Well, thank you po sa napakaganda po nitong pagkakataon para mas maintindihan po na ating mga mamimili, mga consumer, paano masisiguro na ligtas nga ang mga pagkain na kanila pong kinukonsumo. Lalong-lalo na kagaya ng nabanggit ko po a while ago, balik eskwela ang ating mga estudyante. Ngayon, ang first day nila for the school year 2026-2027. So, bago po sa ating mga tagapakinig siguro o bilang pagbabalik tanaw, mari po ba nating ipakilala muli nang maikli kung ano po ang DOST or DOST Bicol Food Safety Team at ang pangunahing mission po nito sa ating rehiyon.
1: Okay po, ma'am. Ang DOST Bicol Food Safety Team or BFST ay binubuo po ng eksperto mula sa DOST po na nakatuon po sa pagsusulong ng kalidad at kaligtasan ng pagkain ng rehiyon ng Bicol. Nagbibigay po kami ng libreng food safety training para sa mga food handlers. Nagkasagawa din po kami ng food safety assessment at nag-aalok din po kami or nagtetest po kami galing ang laboratory testing upang matiyak na ligtas at dekalidad ang mga produktong pagkain. So ang aming pangunahing mission po ay tulungan ang mga lokal na negosyo na mapalago ang kanilang operasyon sa ligtas at responsabling paraan po habang pinoprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga mamimili.
0: Mm-hmm. And syempre, I believe hindi lang para sa mga mamimili tayo nagbibigay ng protection, di ba po, ma'am?
1: Tama.
0: Kahit mismo sa mga food handlers, sa mga nagluluto, para yung kanilang negosyo ay magtuloy-tuloy. Kasi once na may nagreklamo na naku, hindi pala safe yung mga pagkain na binibenta niya, edi meron na po kaagad silang mababawas na mga customer, di ba po?
1: Yes po.
0: Oo. Okay, sige po. From awareness to action naman po tayo. Madam and Sir, noong huling guesting po ninyo sa DOS Kosyon, nabanggit niyo po na ang inisyatiba ng Smart Legazpi Food Safe Hub na nakatutok sa awareness training para sa mga mall-based food services dito po sa atin sa lungsod. Kumusta na po ang lagay ng protect o proyektong ito sa ngayon?
2: Ayan, good morning po ulit. Aktibo pa rin po ang pakipagtulugan natin sa City Health and Sanitation Office ng Legazpi para sa normal na pagsasanay ng mga kitchen staff and food handlers. Sa katunayan po ay nakapagsagawa na po tayo ng awareness trainings on food safety sa mga food service establishments ng major malls dito po sa Legazpi, gaya ng sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Yashano Mall, and LCC. Nagsasagawa din po ang City Health Office of Legazpi ng on-site monitoring at visual audits para masigurong seryoso ang mga tenants sa angkop at tamang practices, sanitation at pag-imbak ng sangkap at pagproseso ng pagkain. Okay. Also, masmulat na po ang mga sa pamagitan po nito, masmulat po or mas natutulungan po nating mamulat ang mga establishmento ngayon sa food safety culture kumpara sa simpleng pagsunod sa permit. Kaya mas kampante na ang pamilyang Bicolano na kumain sa ating mga food service establishments.
0: Ayun, parang mas nagiging social na ngayon ang mga food establishments natin kasi nandoon na sila sa mga malls, di ba po? At mas convenient, mas komportable para sa ating po mga consumers. Tama po, sir? Kasi
2: yes, ma'am.
0: Madalas nung mga una, wala pa sila sa mga malls, kundi dyan lang sa tabi-tabi. Meron tayong mga food hubs nandyan sa kung saan na pwede natin silang puntahan. Pero ngayon, napakaganda at yan po ay talagang tinutuloy-tuloy ninyo na masigurado na safe po ang mga pagkain na kanilang ihahain dahil sa mga trainings na inyo pong ibinibigay.
2: Yes po. Okay. If I may add lang, ma'am, para masabayan din natin yung mga trends noon. Kasi hindi lang po sa malls yung mga nagsisilabasan at patuloy na pag-usbong ng mga food service establishments. No. The DOST Albay, within partnership po ng LGU Legazpi through ng kanilang City Health Office ay nakapag-conduct na for over 130 awareness trainings sa mga food service establishments sa Legazpi. Okay. And kasama po dito yung mga ilang food parks po natin dito sa Legazpi.
0: Yes, so yan po ay talagang napakahalaga para ma-maintain ang kalidad ng mga pagkain. Alright, pagdating naman po sa consumer empowerment, paano naman po kapag tayo na bilang ordinaryong mamimili ang namamalengke o kaya ay kumakain sa labas gaya sa mga maliliit na karinderya o mga street food stalls, ano-ano po ba ang mga simpleng red flags o babala na dapat nating tingnan para masabing hindi ligtas ang isang pagkain? Like sa unang tingin, masasabi ko ba na hindi yata ito safe?
1: Siguro masasabi ko rin po yung mga green flags na po ng ano natin na sa mga mamimili. So mga bilang mamimili po, mahalaga na maging mapanuri po tayo sa pagkain na ating binibili o kinakain. So una, obserbahan ang personal hygiene po na naghahanda ng pagkain. Syempre magandang senyales po kung gumagamit sila ng hairnet, yung tongs, gloves, at hindi sabay na humahawak ng pera at pagkain ng walang protection.
0: Okay
1: po. Sa pangalawa, tignan din po natin yung lugar at paligid po. Dapat ay may mga takip ang mga pagkain at hindi nalalantad sa langaw po. Diba? Usually nakikita natin may mga sa karinderya, may mga langaw. So, tapos yung mga alikabok o usok. Dapat po nakasarado po na may takip. So, sa palengke naman, suriin kung sariwa pa ang mga produkto. Ang karne ay dapat yung mapula-pula. Ang isda ay may malinaw na mata at walang kakaibang amoy po. At ang mga laman ay hindi malambot o malata. Sa pangatlo naman, mag-ingat din po tayo sa amoy at temperatura ng pagkain. So, ang mga lutong ulam, lalo na yung mga karne, lalo na may manggata, ay hindi dapat naiiwan sa room temp ng matagal. So, kapag may kakaibang amoy o bula o palatandaan na pagkapanis, mas mabuti pong huwag na itong kainin.
2: Po. Sige po. O, mahalaga din po na maintindihan po natin kung ano po yung mga epekto o panganib ng maling handling po ng mga nabanggit nating pagkain.
0: Yes.
2: So, mahalaga pong matandaan na ang maling paghawak at pag-iimbak ng pagkain ay maaaring magdulot ng foodborne illness gaya ng pagsusuka, pagtatae, at acute gastroenteritis.
0: Pasintabi lang po sa mga nag-aasal siguro ngayon.
2: Opo, go ahead, sir. Na.
0: It's okay.
2: Mas mapanganib po ito para sa mga bata, sa mga buntis, sa matatanda at meron nang may mga karamdaman ano, dahil maaari itong humantong sa matinding dehydration at maging sa pagpapa-ospital.
0: Oo nga. So make sure po talagang maging mapanuri ang ating mga consumer. Di ba po? Dahil medyo mura nga, di ba po, yung mga bilihin sa mga food stalls o kaya sa mga food parks. Kaya lang, kung hindi na po natin sigurado na safe pa siya kainin, imbis na mapapamura tayo ay mapapamura ka talaga, Chuka.
1: Yes po.
0: Ayaw natin na magmura. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. I mean, is magagastosan tayo, di ba? Dahil nga sa gusto nating makatipid, o pwede na yan. Lalong-lalo na siguro yung mga panggabi na, ano, na mga pagkain. Kasi nga, since morning pa siguro yan nakadisplay. So, make sure po na yung mga nabanggit nila ay napapansin natin. Di bali na, na bumili tayo ng medyo may presyo, pero siguradong sigurado po tayo na hindi tayo ma-ospital.
2: Sure at, po. Oo,
0: hirap na.
2: Maganda din po siguro for the information po ng lahat ay may mga cases po tayo sa Philippines na kung saan nagkaroon ng serious health concerns po sa ating mga consumers and even sa mga owners po ng food establishments. Opo, if I may cite po, nung nakaraang 2015 na ibalita po ito sa national televisions po ano, na nagkaroon ng milk tea incident po ano, nagkaroon ng chemical hazard contamination po na nagresulta po sa pagkamatay po ng owner at ng isang customer.
0: Sorry to know.
2: Opo, ang nangyari po doon ay yung oxalic acid na ginagamit sa paglinis ay
0: nahalo.
2: Accidenting na ihalo po doon sa milk tea po na iniinom ano. And also nung nakaraang 2025, marami-rami po yung na-hospital na estudyante, staff, and even ibang mga kamag-anak po dahil sa spaghetti. No, sa Guimaras po yung nangyari, sa Guimaras State University. Opo, dahil sa nakakain po sila ng spoiled spaghetti. Alam naman po natin na spaghetti masos, di ba, masarsa. Mm-mm. And kung hindi po natin maiingatan, no, at makapasok ito sa temperature danger zone, which is 5 degrees to 60 degrees, ay maaaring mag-impose po ng serious health concern. Ano, na nagresulta po sa pagka-hospital ng almost 400 na tao po dun sa Guimaras.
0: Ayun. Ano po. Oh. So that is food poisoning po.
2: Yes,
0: na
2: po.
0: Tinatawag talaga naman. Okay, pag ganyan sir, pwede po ba silang mag-report sa DOST or saan po sila pwedeng lumapit pag ganyan para at least ma-address po ito?
2: Okay po. Apo. Pag ganun po, mas mainam po na ma-report po at ito agad ato sa ating mga local authorities at nang sa gayon po makapagkanda po ng mga investigation po ano, kung ano po yung naging main reason, no, but doon po sa incident na yon na pag-alaman na yung sauce, yung spaghetti po na na-serve during sa event po na yon ay na-prepare pa po as early as 1 a.m. So ganun katagal po ano, so na-serve po siya ng 10 a.m. and yung expected na participants ay 1,000 na personnel, but 500 lang yung naka-attend, then naibigay yung sobra, tapos na ipamahagi pa din. Yung iba ay nakain na ng hapon, kaya ganun. So, dahil po sa mabilis naman action ng school, no, nai-report po ito kaagad, and syempre po na-action na agad na maidala po sa hospital lang. Nagkaroon po ng karamdaman po. Ano.
0: No. Oh, yan talaga, no? Yan talaga, sir. Lalong-lalo na sa mga like, mga events na talagang madamihan ang orders.
2: Yes.
0: Di ba po? Nagpapakater. Talagang hindi mo maiwasan, syempre, yung contact persons natin. Eh, gusto nila makapag-prepare ng mas maaga. Kaya lang, yun nga, ang nagiging delikado doon is sa tagal na ng, siguro, nai-ready na siya, kaya lang, hindi siguro na-handle ng maayos sa room temperature or dapat na temperatura na kinalalagyan niya, nagre-react na po yung mga ingredients. At pagdating sa atin, ayun na, tayo na ang kawawa. Like sa mga kasalan, birthdays, di ba po?
2: Yes.
0: O mga school events na talagang madamihan ang in-order. Okay. So, paano po yun? Eh kasi nga, di ba? Talagang hindi natin maiwasan yung mga ganyan, sir.
1: Okay.
0: Paano na lang po?
1: Kaya ang simple pong pagiging mapanuri talaga po ay malaking hakbang po para mapanatili tayong ligtas sa ating pamilya laban po sa mga sakit na dulot ng mga kinakain po natin.
0: Correct. Or kung medyo duda kayo, wag na lang tayong kumain. Pwede yeah. tayong magdala ng extra na food, 'di ba? Like para tayo talaga ang nag-prepare at sigurado kang safe na safe 'yan.
2: Apo, meron meron nga pong tumatak sa akin na quote, Ma'am Van and Ma'am Mm-mm. Mel, na kapag tayo daw po ay nagko-consume ng food, ano, and ang quote na tumatak sa akin yung when in doubt, throw it out. When in doubt, throw
0: ay,
2: it out.
0: Ay, maganda yan. O, di bali na. Di ba? Kesa manghihinayang din tayo, tayo din naman po ang magiging nasa delikadong sitwasyon. Pagdating naman po mga sir and ma'am sa digital deliveries or online food safety, nako, napaka-common na rin po nito ngayon. Ano? Marami po sa atin ang mahilig mag-order ng pagkain online, maliban sa akin. Di pa talaga ako nag-order ng pagkain online. Sa mga home-based businesses, sa Facebook o sa mga delivery apps, unless may manglilibre, pwedeng-pwede yan. Welcome po yan sa akin. Pagdating naman po sa online food orders, ano po ang dapat nating maging pag-iingat? Kasi eto na, mga Grabs, di ba? Pa-Food Panda or whatever.
1: Okay, sa panahon ngayon po, talagang uso na yung online food ordering, no? Diba? Sanay tayo niyan, Sergers, sa office din po, no? Mahalaga pa rin ang maging mapanuri tayo sa mga mamimili, sa bilang mga mamimili po. So, una po, suriin yung packaging ng pagkain pagdating okay. ng delivery. Dapat ay maayos, malinis, at selyado yung mga lalagyan upang mabawasan ang posibilidad na kontaminasyon habang nasa biyahe po. So mahalaga rin ang packaging ay angkop sa uri ng pagkain at paraan ng pagdadala nito.
2: Mm-hmm. Pangalawa po, kainin o itabi agad ng maayos ang pagkain kapag na-deliver na. Huwag itong iwanan ng matagal sa mesa o sa counter, lalo na kung madaling mapanis.
0: Mm-hmm.
2: Kung hindi pa kakainin, ilagay agad sa refrigerator.
0: Okay.
2: Para naman sa mga maiinit na pagkain na naka-plastic container, mas mainam po na ilipat muna sa ibang lalagyan kung hindi agad kakainin upang mabawasan ang posibleng paglipat ng chemical o microplastics ho sa pagkain.
0: Correct. Naku sir, yan talaga. Isa wala na tayong choice kasi nga, ganyan na talaga ang mga, hindi na natin maiiwasan yan. Yan ang kalakaran ngayon, ano? Kaya lang, yung sobrang init na pagkain, ilalagay sa isang plastic container or plastic.
2: Mm-hmm.
0: At pagdating sa atin, ayun, kakainin na lang natin siya. Pero, kagaya ng nabanggit nyo, exposed na po pala yung food sa mga microplastic chemicals. Which is, hindi rin siya healthy para po sa ating mga consumer, di ba po?
1: Tama po.
0: So, yun. So, dapat, paano yun? Dapat, bago umalis yung delivery guy, dapat check muna natin yung mga ganitong mga nabanggit nyo po? Or, okay lang.
1: Opo, tama po. I-check po na mabuti po natin yung sa packaging. Tapos kung saan po nakalagay yung mga pagkain. Pangatlo po, ugaliin din natin suriin yung mga ratings or reviews at feedback ng ibang customers bago umorder po doon sa ano. So lalo na kung unang beses pa lang po natin susubok sa isang online food seller. So makakatulong po ito upang malaman kung maayos ang kalidad ng kanilang pagkain at serbisyo.
0: Correct. Meron naman tayong pwedeng i-check dyan. Okay. Pagdating naman po sa ating mga tahanan, ano, dahil kahit sa tahanan, hindi pa rin po tayo makakasiguro na safe ang ating mga pagkain dahil nasa tahanan na yan. Pero hindi pa rin po pala tayo dapat maging kampante. So pagdating naman po sa ating mga sariling tahanan, paano naman po ang tamang pag-handle at pag-imbak natin ng mga pagkain? Lalo na po kapag babago-bago ang panahon dito sa Bicol at idagdag pa natin ang halos hindi na natin mabilang na pagba-brown out sa isang araw na nakaka-epekto tama sa ating po mga inilalagay na pagkain sa loob ng ating mga fridge.
2: Opo, ang aming pong mai-recommend ay maaring tandaan lang po natin yung apat, no, ang clean, separate, cook and chill.
0: Ano po ibig sabihin ng mga to?
2: So una ho, dapat madalas ho ang paghuhugas ng kamay bago, habang at pagkatapos magluto, lalo sa mga nagpe-prepare po nating mga mommies, no, mga or mga tatays, ano, dapat madalas po ang ating paghuhugas ng kamay.
0: Mm-hmm.
2: And also palaging ihiwalay ang hilaw na karne at isda sa mga luto ng pagkain at sariwang gulay sa loob ng ref.
0: Okay.
2: Ugaliin ang may maayos na container sa mga pagkain, maiwasan ang mga drippings at cross-contamination o paghahawa-hawa ng mga mikrobyo.
0: Mm-hmm.
2: Also, huwag mag-iwan ng tirang pagkain sa mesa ng mahigit sa 2 hanggang 4 na oras.
0: Okay.
2: At also siguraduhin ininit talaga kapag magre-reheat bago ihain muli upang mamatay ang mga mikrobyo.
0: Okay.
2: Kapag nagiinit po tayo, no, when reheating, we must not yung pagkain po ay must not be left for too long bago initin. Dapat ma-ensure na humukulo kung may sabaw ang pagkain o umuusok na bago patayin ang apoy dahil hindi yung konting init lang, no.
0: Mm-mm.
2: Ito ay para masigurong naiwasan ang bacterial growth sa pagkain na siyang madalas dahilan ng pagkapanis ng o pagkasira ng pagkain. Kaya kung mapapansin po ninyo, no, kapag ngayong summer yung mga kanin po natin madaling mapanis, no?
0: Tama, sir. Dahil po yun, napansin din namin yan. Okay. So, napakahalaga po nito, ano, na huwag tayong basta-basta magpe-prepare ng pagkain. Maging sa, like, may mga pamilya na may mga katulong, di ba po, sir? Oo, dapat na-orient din sila sa yes. tamang paraan ng pagluluto. Huwag maging kampante dahil nandyan lang sa bahay. Pwede pa rin po pala yan, no, na maging breeding ground ng mga mikrobyo na pwedeng makasira po sa ating mga tiyan. Nako, thank you, sir. Nako, na open yung ating mga understanding about this. Kasi nga, akala natin sa bahay lang naman tayo, okay lang, di ba? And mm-hmm. even yung mga fresh na meat and fish na dapat ay hindi sila nagko-cross-contaminate with other gulay and whatever pa po. Ano?
2: Mm-hmm. Kung minsan nahawak ng aso, tapos magluluto pa pala, nakaligtaan maghugas ng kamay. Mga ganong eksena, ano po?
0: Normally, di ba po, meron tayong mga alagang pet. May mga pet tayo. Oo. Tapos, tuwang-tuwa tayo sa kanila, pero nakalimutan mo na kung magpe-prepare ka na pala ng pagkain. Tapos, hindi ka man lang muna naghugas ng kamay. Mm-hmm. Ako talaga, very strict po ako dyan. Talagang gusto ko yung mga bata kapag nag-handle sila ng pet, bago pa man sila pumasok sa room nila, they have to make sure na naghugas talaga sila ng kanilang mga kamay. Alright, so yan. Bilang panapos po, ano? Pagdating naman po sa MSME support and call to action, paano po ang inyong mensahe para sa mga lokal na negosyo at komunidad ngayong World Food Safety Day, though it's yesterday, ito naman po ay kailangan natin araw-araw. Kahapon yung ating World Safety Day, pero yung ating pag-iingat should be every day. Ano? At paano po sila makakakuha ng tulong mula sa DOST Bicol Food Safety Team?
2: Ayan. So, ang mensahe po namin sa ating mga MSMEs, sa mga food businesses at komunidad ay simple lamang po, ano, ang food safety ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga regulasyon, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagprotekta sa kalusugan ng mamimili at pagbuo o pagpapanatili ng tiwala sa bawat produktong inihahain po natin.
0: Mm-mm.
2: Kapag ligtas ang pagkain, nagiging mas matatag at matagumpay ang negosyo at nagpapalakas ng tiwala ng publiko sa industriya ng pagkain.
1: Okay, so bilang pagkakaisa po sa World Food Safety Day, so ipinagdiwang po kahapon yan, June 7, sa temang From Burden to Solution, Safe Food Everywhere. So, layunin nating bigyan diin na ang food safety ay responsibilidad po ng lahat.
0: Yes.
1: So, hindi lamang ng regulators or food handlers. So, sa pamamagitan po ng tamang kaalaman, maayos na sistema at sama-samang pagtutulungan, masisiguro natin ang pagkakaroon ng ligtas at masustansyang pagkain para po sa bawat Pilipino.
0: Mm-hmm. Okay, ano po yung mga libreng servisyo na meron po kayo para aware din po sila? Ano? Ah, pwede pala.
2: Opo, bilang suporta ang DOST Bicol Food Safety Team o BFST ay handang maging katuwang po ninyo sa pagpapalakas ng inyong food safety practices sa pamamagitan ng aming programang Innovative Food Safety Engagement or IFSE, ano, IFSE.
0: Okay.
2: Nagbibigay kami ng libreng training, consultancy services at technical na gabay para sa mga food businesses, MSMEs, institusyon at mga komunidad sa buong rehiyon.
1: So, kabilang po sa mga servisyong nabanggit po, maaari ninyong ma-avail ang mga pagsanay sa current good manufacturing practices. Meron kami binibigyan ng plant layout and mga GMP assessment po. Then, basic food hygiene, training sa food safety hazards, And then yung HACCP na Hazard Analysis and Critical Control Point na tinatawag, and yung packaging and labeling po.
0: Mm.
1: And then we have also sanitation standard operating procedures din po at iba pang paksang may kinalaman po sa kaligtasan ng pagkain.
2: Ayan, para sa mga nais magpatulong o matuto pa, maaari kayong bumisita sa DOST Regional Office 5 sa Rawis Legazpi City o bumisita sa pinakamalapit na PSTO sa inyong probinsya, no, sa iba pang provinces natin dito po sa Bicol. Mangyari lamang po na sila po ay makabisita po, ano, at makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming FIP or makipag-ugnayan sa amin sa pamamagitan ng aming Facebook page na DOST 5 Bicol o at Bicol Food Safety Team. Ayan. Sama-sama po nating isulong ang ligtas na pagkain para sa lahat. At mula sa hamon, tungo sa solusyon para sa isang safe food everywhere.
0: Wow! Ang ganda nito kasi po, ito pala ay libre ng mga serbisyo na ibinibigay po ninyo. Ano po? So, ano lang po ang obligations nila or dapat i-prepare nila from their end?
2: Opo, basic lang po, kung sa Facebook po tayo mag-reach out, no, and mag-message lang po tayo doon. And
0: okay,
2: also kung sa amin po sa opisina ay kung walk-in po tayo, pwede naman. And kung gusto po natin mag-email, ano, magpadala ng kanilang letter of intent na gusto nila mag-avail ng ganitong serbisyo, ay ipadala lamang po sa amin, sa aming mga email addresses, ano, sa Facebook page, nandun po yon. And sa DOST Albay also and sa other provinces.
0: Okay.
1: Kahit yes, po yung request letter lang po sa amin, pwede po magsubula. Tapos, dun po, i-schedule namin kung kailan po kami available yung team para sa kung ano po yung training na need po ng ano, need nyo.
0: Sige po. Mga final thoughts nyo po, sir and ma'am.
1: So, yun. Pasato po tayo. So, maraming po salamat sa inyong pakikinig po. So, sa ngalan po ng aming Regional Director, Romel R. Serrano po, kami po sa DOST Bicol ay nagpapaalala na ang kaunlaran ay mas mabilis kung sama-sama, lalong-lalo na po kung may ka-activat itong siyensa. Diyos mabalos.
2: Thank you po.
0: Yan. Ako, thank you so much, Ma'am Vanessa Guerenya. And of course, si Ma Sir Jordan Jocado. Atin po mga kasama dito sa team ng Bicol Food Safety, and of course sila po ay talagang suki na natin dito sa negosyo, as in trabaho, every other Monday po natin sila nakakasama. Thank you din kay Sir Gaffy sa inyo pong pag-coordinate. And si Sir na isa pa. Sino pangalan niya?
2: Sir Gerald.
0: Gerald, thank you. Batang-bata pa ni Sir Gerald. Ayan, naiya tuloy. Hindi ka naman nakikita sa camera. Yes, so thank you so much po. Ingat po kayo. And until next time po, ano? God bless you. Ayan, alright. Ayan, so nakasama po natin ang ating po mga resource persons mula po sa DOST Bicol. Okay, ngayon naman po ay 9:18 na in the morning. Dako na po tayo sa ating verse for today. Ito po ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 to 24. Sabi po dito, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful and he will do it. Ito po, mga paalalang ito ay napakahalaga para po sa ating patuloy na pagharap sa araw-araw na pamumuhay natin. Siya po ang Diyos na ng kapayapaan. Sarabi po ni Apostol Pablo that God is the author of inner peace, reassuring believers that this holy transformation is God's work and not a burden they must achieve alone. Kailangan lang po natin mag-tap doon sa source ng peace, and that is our Jesus, the Lord Jesus Christ, who is the Prince of Peace. Sinabi din po doon that he is the one who sanctify us completely. Sanctify means to set apart for a holy, distinct purpose. It signifies both an ongoing lifelong process of becoming more like Christ, and the ultimate goal of being entirely free from sin. And of course, yung ating pong kabuuan, ang ating pong component bilang isang tao, yung ating spirit, soul, and body. That ang ating pong experience patungkol sa peace na ito ay entire, ano, ng ating pong kabuuan bilang isang tao. No part of human nature is left untouched by God's redeeming grace. And of course, sa ating pong patuloy na pamumuhay dito sa mundo kung saan tayo po ay nakaka-experience ng mga pagka-expose sa mga kasalanan o kaya mga pagkukulang, ang ating pong ultimate goal ay to live a life that honors God so that when Jesus returns, they will be found pure and faultless. And always remember, ang tumawag po sa atin na si Jesus ay faithful. He is always faithful. Hindi niya po pwedeng i-deny ang kanyang nature. He is completely dependable, trustworthy, and unchanging. So sana po itong mga paalalang ito ay maging anchor po natin, hindi lang sa araw na ito, kundi sa araw-araw na pamumuhay. So, tayo po ay mag-pray muna panandalian. Lord, nagpapasalamat kami sa aming po mga nakasama today sa aming discussion with DOST Bicol. We thank you, Lord, sa kanilang team na patuloy na nagsusumikap na masiguro po ang safety ng aming pong mga pagkain na kinoconsume everyday sa loob man ng aming mga tahanan o sa labas. Tulungan nyo sila, empower them more sa kanila pong mga adikain na maganda para sa aming pong mga komunidad. May you bless each one of us today. For this we ask in Jesus' name. Amen. It's 9:22 na po ng umaga. Kailangan ko na po magpaalam sa inyo. Thank you so much for joining us today para po sa ating Monday edition ng programang Negosyo Asin Trabaho. Happy birthday pa lang sa mga nagse-celebrate kang birthday today. June 8, 2026. Happy, happy birthday! May nagbe-birthday ba sa inyo mga sir, ma'am? Wala. Baka meron sa opisina nyo, happy birthday na lang. Or sa kung sino man po na nakakaantabay ngayon, happy birthday po sa inyo. Or happy wedding anniversary sa mga mag-asawa na nagsa-celebrate ng kanilang wedding anniversaries. Salamat kay Don Alfonso Apinado sa technical side. Ako naman po si Mel Manzanilla, sa ngalan po na ating station manager na si Ma'am Yvette Pau. Ingat lamang po tayo, susunod na ang Family Matters. Bye-bye and God bless you. Bye-bye.
3: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
5: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
4: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32, verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin nyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin nyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
8: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, CARE 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
9: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidente ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, Kakarian!
10: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
11: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
10: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
12: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
10: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
13: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, Fivox DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilinis.

0: Alas 9:38 nin pag-aaga.
1: Iban-ibang usaping pampamilya, ating pakinggan at matuto dito sa Family Matters.

Ayan. Malamig, malamig, malamig, malamig, malamig na umaga sa inyong lahat. Ayan, welcome, welcome, welcome sa ating pong programa. Ayan. Na-late tayo ng almost 10 minutes dahil ginambala tayo ng kunting ulan dyan sa may bahaging Santo Domingo. Anyway, tuloy-tuloy ang laban ng buhay. Umulan, uminit, umaraw. Ikaw ay tatay. Yan ang laban natin araw-araw. Welcome sa ating pong programa ngayon pong umaga dito lamang po sa ating pong himpilan. Ang Far East Broadcasting Company, Bicol. Care 104.3 The Way FM. Welcome po sa ating lahat. At syempre, good morning to Ate Merlinda de Guzman. Yan. Good morning po sa inyo. At syempre, sa lahat po ng ating pong mga katatayan dyan. Dilema na naman sa ating pong mga driver na tatay dyan. Mga padjack driver, tricycle driver, jeepney driver. Umuulan, umiinit ang araw. Ingat-ingat mga airpods. At syempre, sa mga men in uniform natin dyan na nagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa ating mga lansangan at sa ating komunidad. Good morning sa inyo. Sa ating pong Chief of Police ng Tabaco City, Chief Bibal, good morning. At syempre, good morning sa ating pong mga kabarangay. Diyan po sa Barangay San Carlos, Tabaco City, good morning Cap Annie and the Barangay Council. Good morning po sa inyong lahat. Salamat sa opportunity. Alam na rin. At syempre, good morning sa ating pong mga pamilya. Sa ubasan ng ating pong Panginoon, sa mga co-laborers in Christ. Yan, dyan po sa pamilya ng ECICF. Good morning po sa inyong lahat. And syempre dito po sa ECF, Pastor Ben Fernandez, good morning. At sa 3rd District, sa Roland Paloma and sa Life, Ligao Interchurch Fellowship, good morning po sa inyong lahat mga pastors and pastoras natin dyan. Kumusta? Nagsarap na na? Kasama natin ngayon sa studio si Don Alphon. Kumusta? Kumusta Don Alphon? Nakasap na na kita? Unog na nga ni ngayon, pastaluyong ka. Nakaunog na lamang. Naipakita. O ano nga na nini? Ayan, habang pinghalata sa itong mga pag-iriba. Andrea Jemily, kumusta? Kumusta? Good morning po, Uncle. Kumusta dyan? Kumusta, kumusta, kumusta dyan? Namatian dyan sa linog. Digdi sa muya. Pigdo yan na dito na oras. Kumusta sa endo doon, Alphon? Biglang duminakulon sa tawa sa tinampo. Ruluwasan ba ya? Bata masiram-siram na ko tasuroy rigda ta. Siyempre, almost 10:30 na yun, ano? That is only 24 kilometers away from the seashore of the 1st District. Ay, malapit na malapit. Isang biyahe lang. So, salamat po. Isa munang awitin ng ating mapapakinggan habang iniintay natin yung ating mga kasama ngayong umaga. Welcome, welcome.

Ayan. Ikaw ang kumpas. Ayan. So, ayan. Ganun talaga ang mga tatay. Kumbaga, sila ang nagdadalang tiyempo. Ayan. Sa pag-usad ng buhay, pamilya. Araw-araw. Ayan. Kaya sabi ng Ben and Ben, ikaw ang kumpas. Ikaw ang hantungan at aking wakas. So, everything na nangyayari, ha, will fall into our capacity to be a father. Yeah. So kaya ang ating usapin ngayong umaga ay napakahalaga. Mapag-usapan, mapagtulong-tulungan. Kaya tara na. Aha. Manay Jenny Rangas, blessed morning po Pastor Joy. Sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Yan. Good morning po sa inyong lahat. Ano po? Ha? Lagi nating tandaan. Ha? Pastor Aloy, good morning po. See you later. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Tuloy-tuloy tayo sa ating programa ngayong umaga. Naway makita natin ang halaga ng pang-araw-araw na pagmamasid, ang pang-araw-araw na paggabay, at pang-araw-araw na pagbibigay natin ng pansin sa detalye ng takbo ng buhay ng ating mga anak. And we really appreciate the effort of each and every one na nagsisikap. Yeah? We salute you, particularly yung ating pong mga OFW. Yeah? Salamat sa inyong pagsisikap na magtiis ng lungkot at ng homesick. Yan. Just to provide the needs of your children. Yeah. Kaya salamat sa inyong lahat. Ha? Kaya lagi nating pakatatandaan that the best element of success within the family is fatherhood. Yeah. Yung ating pagiging tatay. No? Hindi pagalingan, hindi payamanan, hindi patalinuhan, kundi pagandahan ng puso sa pagiging tatay. Yung ramdam ka ng anak mo, alam niyo yung mga anak natin, ha? Lalo na yung medyo nagdadalagat binata na, may mga diskarte niyan sa buhay. At ang minsan, ang kailangan lang nilang makuha at paghugutan ng inspirasyon ay yung ganda ng motivation at moral support ng isang tatay. Yung proper guidance, ika nga. Yeah. So, yun ang ano. Yun ang actually primary needs ng mga bata. Na sa atin ay kailangan mapansin natin. There are situations na minsan nangyayari, inahayaan na lang natin yung mga bata na okay, malalaki na kayo. But you know, the moment na sila ay nag-uumpisang tumayo sa kanilang responsibilidad, ay they are in the crossroads. Ibig sabihin, mayroon pa silang pinatutunayan sa kanilang sarili, mayroon pa silang pinatutunayan sa kanilang mga kaibigan, mga kaklase, mga kamag-anak. There are a lot of pressures na they try to meet, ika nga. Yan. They really wanted to prove themselves to anyone else. Yeah? And G. Corey, good morning. Blessed morning po. Yeah, salamat po, ha. Salamat sa pagtugon sa ating programa. Yeah. And minsan, pagka gustong-gusto nating tatay na magabay, ay nagiging bias tayo. Yeah. Bias in a sense na minsan, yung pagkakulong ng kaisipan natin sa nangyari before. Yan. Yung, alam, minsan tayong tatay, umamin man tayo sa hindi. There are a lot of
us na might be experience a traumatic situations and circumstances. Na minsan, yung fatherhood natin, na affected siya in a sense na takot tayo sa mga bagay-bagay. Marami tayong anticipations. Yan. Marami tayong what if. Yan. What if ganito? What if ganito? What if ganito? Yan. Lalo yung mga tatay na nung kanilang kabataan, Don Alphon ay nasadlak sa kung ano-anong sitwasyon. Minsan na-abuse, minsan napabayaan, nasaktan, na walang emotional healing na nangyari. Kaya yung kanyang bigat, ang damdamin, yung kanyang tampo sa sarili, sa kung sino man, hanggang sa siya'y tumanda ay dala niya. Kasi walang emotional healing. And sometimes, the way we treat our children ay ganun din po ang nangyayari. Kaya, nag-i-struggle yung ating mga anak in a sense na naikakahon natin sila. Naglalagay tayo ng maraming precautionary measures na hindi ka pwede dyan, hindi ka pwede dyan, wag yan, wag yan. Came up to the point na hindi na-enjoy yung potential growth ng isang bata. Personally, character, behavior, and skills. Hindi siya na-execute masyado ng bata. Nasusuppress yung kanyang paglago. Yan. Dahil lang doon sa mga fear of something na meron tayo as father. Well, it's really nice to anticipate kasi trabaho natin yon. We need to secure our children. But sometimes, that anticipation leads them to get distracted yan, sa kanila pong paglago bilang mga tao. Yeah. And syempre, good morning to the most loving and gorgeous woman in the world. Yeah. Ma'am Rosel Mandrilla. Good morning. How's your first day? First day of school ng ating elementary. Yan. Pagpalain ng Panginoon na ating mga nanay at tatay na mga kaguruan dyan sa elementarya at sa junior high and senior high. Yan. Hi-hi na lang muna tayo dyan. Yan. Abang recess, makinig. Recess, Don Alphon, gantong oras ano? Hindi natin yan makakalimutan, Don Alphon. Yan ang favorite subject natin. Di ba? Sa maghapon, my favorite subject is recess. Yan. Ikaw, Don Alphon, anong favorite subject mo? It's a tie. So, yun ang ano natin. It's really nice. Again, it's yung maging ano tayo, maging prompt, ika nga, yung maging advanced tayo sa mga possibilities and circumstances may happen. Unwanted circumstance or untoward incidents, it's really nice to be prompt. Yeah, yung maging advance mag-isip, maging advance mag-anticipate, kasi ang mundo nga may kasabihan eh. No, aren ka pa ngayon mapayong Pastor Joy kung dumog na. Una ni Pastor Joy uraw na. Malay ni ta dumog. Biyong dai nakalagbok Kuya Guard. Sinunod pati ako ni Kuya Guard sa likod. Maglagbok ka ngunang nga tabi sa'yo. Kuya Guard, sorry na. Pag uso na ko niyan, ang lagbok pa uli, bako palaog. Hallelujah. So, salamat sa kagurangan. I'm gonna start this kwintuhan this morning after this song, Don Alphon, isang awitin muli ang ating mapapakinggan bago tayo magkwintuhan ng bonggam-bongga. Yeah. Ano po? Para naman na ma-enjoy natin yung ating kwintuhan na medyo mahaba-haba. Yan. Okay.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

All right. Yan. Mm-hmm. Dan, yan ang tandaan natin. Tatanda tayo eh. Lilipas din tayo. In fact, isang hakbang na lang eh. Ah. Tatanda tayo. Ah. So, yun pag-uusapan natin ngayong umaga, no? Avoiding biases and avoiding biases. Hindi kailangan minsan maging bias sa mga anak. Hanapin kung ano ang napapanahon na pangangailangan. Yan, minsan ano ba ang mga rason nito? Yan, bakit nangyayari ito at nagaganap? Bakit na nagagawa natin? Ano ang mga rason nito? Ha? Minsan, sabi dyan, don't make a decision based on your child needs, not, sabi dyan, your childhood, nor your childhood experience. Yan. Yun nga, yun sinasabi natin sa introduction kanina. Na, kumbaga, ang titingnan natin, ang gagawin natin, yung pangangailangan ng bata sa ngayon. Hindi yung minsan I'm sorry to tell you. Maybe some of us as father and parents that this current situations and generation na ang prinsipyo ay panahon pa ni kupong-kupong. Yan. Lalo na yung pagtrato sa mga anak na babae. Yan, sabi na. Let's say for example, sa pag-aaral, yan. May mga magulang na ang prinsipyo, pag-aralin mo ngayon yan, mag-aasawa din lang naman yan. Oh, that is one of the biases na nagagawa natin. Yeah? Kaya dahil hindi na pag-aral nung nagpamilya, ay mas mabigat ang pamumuhay. Kasi iba na po ngayong panahon. Ah? Nung 1980, na grade 4 lang ay maayos na ang buhay kasi noong mga panahong yon halimbawa security guard ang marunong magbasa, marunong magsulat, marunong umintindi ng mga bagay-bagay, pwede na. Ngayon pong panahon, yung mga security guards natin, mga degree holder na rin yan. Why? There are companies na ang hinahanap nila ay one-man band. Alam niyo ba yung one-man band na security guard ka nga, parang ikaw na ang desk officer? Kasi lahat ng information na ng daily operation ng opisina, establishment o anumang iyong binabantayan, kailangan alam mo. Because lahat ng papasok, tatanungin ka. Yun ba, guard, saan si manager? Lahat. Pagpasok mo sa isang establishment o anuman yan, ang tatanungin si Kuya Guard. Oh. So kaya ngayon, there are companies na ang kinukuha nilang gwardiya ay one-man band. Ibig sabihin, capable to understand what is really going on doon sa kanyang trabaho. Oh, iba na po ang usapan ngayon. Tumaas po, ito. Gusto kong linawin ito. Sa Pilipinas, tumaas na po masyado yung standard of employment na tinatawag. Ha? Sabi nga ni Sabicol, dakulo na ngayang requisitos. Yeah. Dakulo na ngayang requisitos pag malaog ka sa trabaho. Yeah. Dakulo na ngayang requisitos. Isipon mo ngayon nag-eskwela ka ngaya ning anum na taon sa elementary. Apat na taon sa junior high. Duwang taon sa senior high. Dusi na. Nag-apat na taon ka sa kolehiyo. Di, perana, 16 anyos kang nag-eskwela, kan ma-apply kang trabaho, pig para hanapan ka, kikon ano-anong requisitos. Oh, kadipisil maglaog sa trabaho. Why? It's just an indication that the standard of employment in our country nowadays are getting higher. Yeah? So, hindi na pwede yung bias principle natin na napaaguman sa nangyayayan. Yeah? Ako sa biyaya ning kagurangnan, mga tugang, ma-share ko lang. Ako, nangangarap ako para sa... Ako may anak na dalawang babae biologically. Yeah. Pero ang panalangin ko sa Panginoon, Lord,
pagpalain mo ako na ang dalawa kong anak na babae ay mapagtapos ko ng pag-aaral, mapagawan ko ng bahay, at mabilhan ko ng sasakyan. Yan. Kahit ako wala pa akong sasakyan, pero nananalangin ako. Why? Ang logic is this. Ang gagawin na lang ng kanyang magiging asawa ay mamahalin siya at sasamahan na alagaan. Bakit? May trabaho, meron na silang pera. Meron na silang bahay. Meron na silang sasakyan. Ano pa ba magiging problema nila at hindi sila magmahalan ng maayos? Oh, 'di ba? Oh, kasi pag hindi ginawa 'yon, ay maghahalo ang balat sa tinalupan. Oh. So, ibig sabihin, in the principles, hindi na pwede yung, hindi na pwede yung ano. Kasi, alam nyo po, sa ngayong panahon, hindi na po pwede yung plain housewife na tinatawag. No? Diba? Alin, aba tayo? Sabi niya, so good. Yeah. Good morning. You know, hindi na po pwede ngayon yung plain housewife. Why? Economically, hindi na ho ganun kadali humanap ng pera sa ngayon. Yan ang katotohanan. Ha? Oh, pag-usapan natin yan kasi what we are talking about is the discarte of the father. Sabi nga natin previously, dapat pagtatay ka, you are a visionary. Yeah? Kailangan you have the capacity to see the future of your children. Yeah. So, yun ang pinag-uusapan natin. Yeah? Na dapat makuha, sabi sa Bicol, dapat makuha ata ang patama-tama. Sabi yan, make a decision based on your child needs, not your childhood experience. Minsan, ang nagiging salamin ng ating desisyon ay, ako nga ngayon, grade 4 sana, napadarakula ko kamo. Oy! Tatay, makikiusap ako sa iyo. Medyo adjust tayo ng konti. Ayan. Adjust tayo ng konti. Kasi iba na po ang pangangailangan ng mga anak sa kasalukuyan. Talagang grabe na po. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan na, i-share ko sa inyo ay, noong mga panahon, magtanim ako ng kalunggay sa gilid ng bakod namin. Pag yun ay talagang yumabong at nagdahon ng saganang sagana, yun po ay magiging malunggay ng barangay. Yan. That anyone may just pass by and pick some of it. Yeah? With a simple, pahinging malunggay. Tapos na ang usapan. You know, just recently po, ako ay isang lupon sa barangay. May inayos kami sa barangay. Ang pinag-ugatan ng tampuan ay malunggay. Try to imagine that. Iba na po ang yung moral descendancy ng community, yung moral deterioration, malaki na po. Yung poverty lalong tumitindi. So iba na po ang challenge na kinakaharap ng ating mga anak sa kasalukuyan. At ang usapin dito ay to avoid biases ay magdesisyon tayo ayon sa pangangailangan. Hindi sa kung ano ang nasasalamin nating malungkot, mahirap, masakit na karanasan ng ating kahapon. Di ba? Yun ang magandang. Sabi dyan, a common bias, sabi dyan, of course, when we believe our children have the same needs as we had in the past when we were children. Yeah. So, ang bias daw nangyayari pagka naniwala tayo na parehas lang yan nung tayo ay bata pa. Hindi po. Hindi po. Ang laki na po ng nabago. No? Ang laki na po ng nabago. That's why, blessed morning, Dad. Sabi ni Jacques Lurico from LA. Yan. Ligaw amtik. Okay. Siyempre. Sabi niya, for instance, if you experience being overly controlled by your parents when you were a child, you may, sabi diyan, be biased towards granting your own children more freedom and independence than you had. Diba? Alam niyo po, ngayong kasalukuyan,
baliktad na, ha? Baliktad na ang security na pwede nating ihain at gawin sa mga anak natin. Ang pinaka-security ng mga anak natin ngayon ay yung lagi natin silang kabanding. Ha? Why? Inagi natin silang kabanding. Ha? Kasi ngayon panahon, pagka ang anak mo nagkulong sa kwarto, lalo na't yan ay may cellphone, eh delikado. Ha? Baka kung ano-anong pinapanood niyan. Ha? Baka kung sino-sino na ang kausap niyan. Baka mga maling tao ang ka-chat niyan, ka-Facebook niyan, ka-video call niyan. Ah, baka mali ng platform ang pinapanood niyan o pina-follow niyan. Ah? Oh, ganoon po ang kasalukuyang kalagayan ng ating mga anak. Kaya ang pinaka the best na security ng mga anak natin ngayon ay yung lagi natin silang kabanding. Ah, laging nasa tabi natin. Ibang-iba na po ang kasalukuyang kalagayan. Ah, mga AirPods. Diba? Ganoon po siya. Sabi diyan, this could be in the form of not wanting to, sabi diyan, interject in their decisions or influence them by, sabi diyan, in any way. Yan. However, it is important to remember that the needs of the children have changed and, sabi diyan, evolve over time. Yan. This is what I am telling you. Yeah? And may not be the same as when you were growing up. Maaring may pagbabago. Maaring may ibang mangyari. Oh, so yun po ang dinidiscovery natin, hinahanap natin ngayon. Well, I would agree na, Don Alfon, may mga biased decision ng parents na maaring makatulong. Yan. Oh, linawin naman natin. Oh, siguro, yan din ang pag-usapan natin sa susunod na Monday. Ano mga bias decision ng parents na kailangan ng anak? Yan, pag-usapan natin yan sa Monday. Para naman magamot yung ating ano, yung ating agam-agam. Baka ngayong araw na ito, dahil ang pinag-uusapan natin, yung negative implication ng pagiging bias natin minsan, ay baka mag-guilty naman tayo. Hindi po, babalansihin natin. Ito pong ating himpilan at ang programang ito ay walang layon na kumbaga idiin tayo, husgahan tayo. Hindi po, tayo po ay nagsisilbing inspirasyon at gabay kung paano tayo lalago sa ating journey of parenting. No, yun ang ating objective dito. No? Diba? Kaya nga, nung dalawang series ng Monday natin, pinag-usapan natin, advantage of disciplinarian, disadvantage of being a disciplinarian. Yan. So, mayroong ups and downs na tinatawag, may pros and cons. Yan. Ito naman nating usapin ngayong umaga, there is also a pros and cons. Yan. Kaya the next Monday, pag-usapan naman natin, anong mga biases ang kailangan ng mga anak, lalo na. Bias decisions na kailangan ng mga anak, lalo na sa panahon ngayon. Yan. Pag-usapan naman natin yan. No? Ha? Hindi naman tayo naghahanap lagi. Albang term nito maganda, Don Alfon? Yung bang parang naghahanap lagi ng away? Hindi ho. Hindi. Ang hain po natin dito ay laging pagpapala sa atin. Ha? Bukas na puso at kaisipan ang ating kailangan upang tayo magkaisa na magpalawak sa layunin at prinsipyo ng buhay sa pagmamagulang. Yan. Opo. Yan ang ating pinag-uusapan. Ha? Pangalawa, sabi dyan, check your biases. Ano ba mga biases natin? Pag-usapan natin. Is your bias can be beneficial to your children or not? Yan. Yan, pag-usapan natin. No? Ha? Ano ba mga ginagawa natin? Kagaya ng pinag-usapan natin, we suppress the potential growth of our children because of our biases. Yeah? Ha? Puro pa eskwila, pangayakan ki junior. Bata ang mga junior na, tanong na nagugulpian eh. Nabubunto na ng sisi. Junior talaga nga yan. Isus nga yan. Irak man tabi kay Kuya John, mga tugang. Garo nagulpi ko niya na ako. Junior talaga nga. Isus nga pag mga junior, natanawaan. Alam nyo, it's not about being a junior or not. It's the way we raise up our children. Kasi ang implication lagi niyan sa ating parenting, hindi naman yan mag-i-implicate doon sa kung paano siya lumaki, kundi kung paano siya pinalaki. Yeah. Ha?
Na sana'y nagkakaunawaan tayo. We have to learn and assess that biases na mayroon tayo. Ito ba ay destructive o constructive? Yan. Ika nga. Yan. Ano pang mga biases? Minsan, pag pulis ako, junior, dapat pulis ka rin. Ha? Ikaw ang magdadala ng apelyido ko. Yeah, yung mga ganong prinsipyo. Ha? Na hindi na bibigyang pagkakataon yung bata na mangarap para sa sarili kung ano ang kanyang gugustuhin para sa kinabukasan. Dahil bata pa lang siya, pilit nang isinisiksik sa isip at sa puso niya na ikaw, Junior Alfonso. Aray ko. Ha? Tapulis ako, dapat pulis ka man. Ha? Sa pamilya ta, dapat kada henerasyon may pulis. Wala namang problema kahit ako pa ang chief ng Armed Forces of the Philippines at maging engineer yung anak ko. May problema ba doon? Mukhang wala naman. Kailangan ba talaga? If I am a father, a man in uniform, my children should be. Yan yung mga biases natin eh. Hallelujah. No? Sabi ni Ronnie Laurio. Yan. So good. Approve daw. Approve. Sabi ni Ronnie. No? So, yan ang isang bagay na dapat makita natin. Oh, isa pa yan sa mga bias natin. Na gusto natin, we really insist to produce another us. Yan. In the lives of our children. Mukhang mahirap. Kahit anak mo yan, lumalaki yan na may sariling desire yan. Ha? Gusto kong maging piloto. Hindi. Hindi. Hallelujah. Gusto, yung anak, hindi na pwedeng magkwento kung anong gusto niya, Don Alphon. Na hindi na pwedeng mag-express ng pangarap niya, Papa, paglaki ko, gusto kong maging doktor. Hindi. Ako nga ni. Yun. Isa yun sa mga biases natin na minsan nawawalan lang ng inspirasyon ang mga anak natin na mangarap para sa kanilang sarili. Ha? Kailangan. Dupliko ba? Ha? So minsan ganun, no? Ano? Sabi niyan, you check your biases. Ano ho? Ha? So, i-check natin. Time check. Pangatlo, sabi niyan, understand the why. Yun yung mga tanong. Ha? Dapat may follow-up question tayo lagi. Kung pipilitin kong maging pulis ang anak ko, bakit? Yan. Para lang maging katulad ko? Yan. Hindi po. Masarap na ako, I'm really proud to my son, Timothy, si Champ. Because there are a lot of thing in me na gusto niyang kopyahin. Napaproud naman ako doon, siyempre bilang daddy. But to insist na, kailangan ganito ka rin. Hindi ko, no? Sabi dyan, understand the why. Why? Pipilitin kong maging teacher ang anak ko. Bakit? Yan, kailangan meron tayong laging magandang sagot para tayo mismo fulfilled and we can help our children to understand why you are suggesting. Why you want them to be somebody? Bakit gusto mo siya maging ganito? Bakit gusto mo siya kailangan may tamang sagot doon sa question na why. Mali mo sa biyaya ng Panginoon, when we explain why, baka lalong ma-inspire yung anak natin. Di ba? Baka lalong, naintindihan kita papa, naintindihan kita daddy, naintindihan kita tatay, naintindihan kita pa, naintindihan kita. Maganda yan. Yung bang lalong ma-encourage, lalong ma-challenge, lalong ma-stir up yung interest ng bata because you clearly answer the question, why? Yan. Yan ang inahanap natin. No, sabi dyan, listening first allows us to present the facts in a way that may support the family need while also addressing the concern. Particularly if it is
a safety concern. And if it is talking about the future, yan, siguridad at kinabukasan. Yan, yun ang ating tinutumbok dito sa puntong ito. Why we need to clearly understand the answer in the question why. Dahil mayroon tayong pinaghahandaan na siguridad at kinabukasan sa buhay ng ating mga anak. Yeah? So, kailangan laging mayroong malinaw na sagot. Oh, alam nyo naman ngayon, lalo sa ngayon, Donald Fon, di ba ang kukulit na ng mga bata? I'm sorry, mga bata. Benta-benta muna tayo. Huh? Why? Kasi very sharp na yung mind. Mano sila, exposed na sila masyado sa ganap sa mundo. Kung anong kaganapan sa mundo, hindi na kagaya ng panahon na yung mga anak nagre-rely sa maaring ituro ng magulang, maaring ikwento ng magulang. Hindi po. Iba na po ngayon. In fact, ito yung mga edad nating ito, Donald Fon. Yung mga edad nating ito, may mga bagay sa mundo na mas advanced na yung ating mga anak sa knowledge. Yun ang katotohanan doon. There are things in this world na minsan mas advanced na technically yung mga anak natin sa kaalaman. Yeah? So kaya minsan, mahirap para sa atin minsan na i-persuade sila sa bagay na gusto natin. Dahil minsan, yung bagay na ini-insist natin sa kanila, mas alam na nila kung tama o mali o kapakipakinabang o hindi. Dahil mas exposed po sila sa ganap sa lipunan. Technology-wise, di ba? Mga social media platform, anything else, and mas exposed yung mga bata because, buhay nila yon. Oo. Mga digital people sila. Mga digital people sila. Oo. So kaya, iba na po talaga. Medyo, o kung sabihin man natin, tayo na lang lagi nag-a-adjust. Okay lang. Yeah. Kasi, yan, yun naman talaga ang dapat. Tayo ang nag-a-adjust. Ano? Kaya isang napakabuting bagay na usapin ngayon pong umaga. Ano yung una? Sabi niyan, make a decision based on the needs of your children, not on your previous experiences as children. Then the second one, check your bias. Ano ba yung bias na yan? And the third one is understand the why. Yung mga tanong na ito, lagi tayong dapat... The way it says to be the best way for us to anticipate answering the question why. Yan. Why? Gusto kong maging pulis ang anak ko. Bakit? Gusto kong maging teacher ang anak ko. Bakit? Hindi ko na pag-aaralin ang mga anak ko. Bakit? Yan. Kailangan laging may sigurado at malinaw na tugon sa katanungang ito. Dahil yon ang magmamatter. No? Kaya, lagi nating panghawakan yung ano ba ang bukas na naghihintay? Ha? Mauna tayo sa bukas. ang hirap po naman nun, Daddy Joy. Yes po, but that is the reality. We need, we need to be one step ahead always sa ating pong mga anak. Yeah? Para mas maproteksyonan natin sila. In that way, we'll be able to answer clearly the why question. Okay? Pinagalitan ako ni Daddy. Bakit kaya? Yan. Ayaw ni Daddy lumabas ako ng bahay. Bakit kaya? Yan. Ayaw ni Daddy ng course ko. Bakit kaya? Yan. So, yon. Diba? Ate Annabelle Legria, Illinois Pastor, good morning. Naggulay ka dyan, ate. Pag mga araw kayo ng oras doon, Alphon, dapat araw ka ng mga bati. Hi, ate, nagulay ka. Araw pa lang ka naman, nakakuha-akong sikreto ko niyan doon, Alphon. Ngunyan ko sa inyo na-discover, ano? Ha? Pag maalas unsi na pala na daig kang panguntuhan, ha? Mang-chat ka? Hello, ate! Anong isira dyan? Ate Anibel, nagulay ka dyan. Aram ko yawang ka sa Taysan.
baka may mga lubi-lubi dyan sa irarom kang main dyan, Mingo. Yan, dyan sa may Taysan, halos gabos na rong dyan, Don Alpon. May mga Indian Mingo sa likod. Aber daw, tangon niya na season kang Indian Mingo. Masala sana ini magpara churro chat sa ko. Tatuka doon ko talaga ini sa Taysan. Oh. Arog palan ka ng greetings ko niyan. Ha? Oh, pagka magnasabat, pagluwas ko doon Alpon, masasabat ko si Mamel. Ay Mamel, anong panguntuan ta? Arog palan ka ng greetings daw. Mamel, diyan ka lang. Oh, di ba? Balik tayo sa ating pinag-uusapan. Sabi dyan, visionary, ilang pang-apat na suggestion sa atin. Sabi dyan, broaden your lens. Yung linaw ng paningin mo, hindi yung literal na mata, kundi the way we magnify the coming future. Yan. Sabi dyan, yung ating perspective towards our parenting. Okay? It will really help us to, you know, to give a clearer answer to the question, why? Sabi niyan, actually, there is no one right way. There is no one right way. Yeah. So, well, minsan, hindi ko pwedeng sabihin, Don Alpon, na tama ang lahat ng ginagawa ko bilang tatay. Hindi. There is always a possibility na ako ma-fail sa pagiging tatay ko. But the solution is, you broaden your lens. Widen your perspective. Truly, family-centered practice is, sabi dyan, trust family to be, sabi dyan, the expert on their own needs, which simultaneously requires professionals to follow families. Sabi dyan, leads, yeah, if we approach its, sabi dyan, unique family with our own narrow lens, for what is best, we miss the opportunity for its family members to present themselves and solve the problem together. Yan. To extend our views, sabi dyan, and find more applicable strategies for our daily work as a family. Yan. So yun ang isang bagay na pagka malawak ang ating pananaw, malawak ang ating tinatanaw, mas nakaka-inspired kasi yung tatay. I'm sorry, mga tatay, take note of this. In my experience, mas nakaka-inspire yung tatay na hindi naghahain agad-agad ng material, financial o practical needs, kundi naghahain ng magandang pananaw. Yan. Okay? Naalala ko tatay ko noon, Don Alfon. Nag-aaral kasi ako, yung tatay ko, senior citizen na. Yeah. Sabi ng tatay ko, nung tumigil ka na lang sa pag-aaral. A periodical test doon, Don Alfon. Hindi ako napigilan. Sige, mag-aaral ako. Oh. Inutang ko yung pamasahe sa bangka. Galing sa pier, nilakad ko papunta sa school. Yeah. you know, my father just cry before me. Sabi niya, you know, son, if I have all the means, you know. Yan, yung tatay ko, Inglesero yun, Don Alpon. Kung meron lang talaga ako, hindi ka, yan, yung ganun. Lalo naman akong na-inspire. Pagka ganun yung sinasabi ng tatay ko, kasi hindi siya kumukontra na yung ibig sabihin, ayaw niya ng pag-aaral, kundi talagang he keep on, yun diba, parang blaming himself, because of his capacity to support. Yeah? Hindi na siya, wala na siyang kapasidad na sumuporta doon sa aming hangarin na makapag-aral. And yung nakikita kong kanyang kunting guilt sa sarili, ang lalong nag-push sa akin na magpatuloy. Yeah? Hindi na lalong na-inspire. No? Kasi malawak ang kanyang pananaw. Siya ang laging nagsasabi na alam nyo, pag nag-aral kayo, mag-aral kayo ng maayos. Sapagkat yan ang kayamanang kailanman hindi maagaw sa inyo ninuman. Yan. Ang dunong at katalinuhan at karunungan ay kayamanang hindi maaagaw ninuman sa inyo.
At yan ang pamana. Sabi niya, yan ang pamana sa inyo na hindi makukuha nino man. Yan. Kami mahirap lang. Yan. Ganun sila. Ang laging bottom line, mahirap lang kami. Wala kaming maipapamana sa inyo. Kundi, yung inyong maayos na pag-aaral ang magdadala sa inyo sa maayos na kinabukasan. Yan. Sabi ni Ate Annabelle. Sabi niyan, Jackfruit City, Taysan nawara lang ka. Marina, kape kita noy. Ano man ang pangod to kape? Well, anyway, taro kayo ng medyo maura-nawara na meron daw. Rosaline Caliasidro, good morning. Nagsarap na natabi dyan sa Oras, Tabaco City. Maray pa dyan, may gulayon gayon. Sa Domingo daw ni magdarakang gulayon sa church ta. Madara lamang kita digdi o sa Ligaspe. Sabi kaya kang teknisyan digding kaibahan ko, nagagulay man da sinda. Kaya lang da yung gulayon. Nina Rio Frio, good morning. Ano lamang dyan ang isira ta? Yan. Mami Malo Tubilyo, namimiss ko na tabi sa Bicol Express. Aberdaw. Hi. Agiyan ko naman duman sa Santa Teresa malilipot. May pigaharapitan ako doon alpon na pangutuhan. Tapag arong kayo ning may eskwela na, dahil naman ako kinaabutan na tao sa haro. So ina, so mga aki, nasa eskwelahan. Kaya ang paglunis na iyan, nahali kita didi sa programa. Sige na sana ang pangchat na kipanguntuhan. Bata na ako ata na supatama-tama kasubago. Pag mag-alasunsi na pala. Ang greetings. Anong isira dyan? Ayan. Mapadagos kita mga tugang pagkadapos kang nagkapirang pagrumdom.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Ito ang CARE 104.3 The Way FM. Suma sa himpapawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

All right. My family. Yeah. Okay. So, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, mga ka-airpods, mga papski, dadski. Welcome again to the Family Matters Fatherhood Edition. Okay? So, salamat sa Panginoon. Tayo ay may pagkakataon na mag-usap-usap. And then, one thing na sinasuggest sa atin dito, understand your previous personal experiences. Yan. Balansihin natin. Yan. Kung ito ang pinaghuhugutan natin, paano nagbago yung buhay natin habang tayo'y tumatanda? Yan. Okay? Huwag tayo mag-settle doon sa nung bata pa tayo. Eh, tumanda na tayo. Oh, sabi nung kanta, tatanda at lilipas din ako. Ay. Oh. Sabi diyan, assess what had happened to you when you were young. If it is fit to your, sabi diyan, parenting strategy today. Yan. If it is really fit to your parenting role today. The way we treat our children, the way we think of something that we can do to our children, the way we dream, we aim high for our children. Ano ba yung ating mga karanasan? Makakatulong ba? Yeah? Sa biyaya ng Panginoon, ako po, si Daddy Joy ay hindi nagbinatilyo na marangya. Yan. Nagbinatilyo tayo na sagad sa ano? Sagad sa trabaho. Ha? Ako po ay isang maninisid. Sa dagat po ako lumaki. Yan. Tingnan nyo naman yung kulay na ito. Yan. Ha? Sa dagat ako lumaki at ako isang mangisda. Nung kapanahon na namin, wala pang masyadong restriction ang pangisda, Donalfon. Yan. Ha? Kung ano-ano, sinsuro, dinamita, lahat. Ha? Nagbinatilyo ako na tagabuhat nung putik sa palaisdaan. Naka-ano ka na, Donalfon, yung pilapil. Yan. So, namamakyaw kami ng paggawa ng pilapil. Kaya itong katawan na ito talagang, talagang kung karagahan man sa naki. Sanay ito, itong katawan na ito. Ganun ako lumaki, ganun ako nagbinata. Yan. Talagang ano, yan. Kung magbakasyon naman sa mga kamag-anak, nasa palayan. Yan, nagtatarok, nag-ilamon, nag-aani. Nagbabasbas kang, dahil pa man uso ka ito ang tracer. Ha? Ang harvester, dahil pa man uso, basbas ka ito, lagpos talaga. O, ganyan. So, yan po yung buhay ng inyong lingkod.

na dinaanan. And, you know, nakilala ko ang Panginoon bago ako mag-asawa. Yeah. And nung nakilala ko ang Panginoon, mga kapatid, ay that relationship with God helped me to assess my childhood experience. Na nung ang Panginoon ang nagbibigay ng wisdom sa akin, natuto akong baliktarin ang karanasan ng mga bata. Ayan. Nanalangin, lumuhod at humingi sa Panginoon ng pagkakataon na, Lord, yung hirap ng buhay na naranasan ko, pagpalain mo ako ngayong tatay na ako dahil ayaw kong maranasan ito ng aking mga anak. And sa biyaya ng Panginoon, ngayon po ay responsable naman sila. Mga dalaga't binata na po sila. Nasa kolehiyo na po lahat. In fact, salamat sa Lord, no? Kagagraduate lang po ng panganay ko sa kolehiyo. At mayroon pa akong dalawa sa kolehiyo. Ano? Now, responsable po sila. Marunong sa gawaing bahay. Magsaing, maglinis, maglaba. Marunong magluto. In fact, masasarap sila magluto ng ulam. May kanya-kanya silang specialty. Pero yung Don Ramon, para magulay ka kilubi-lubi, kaipuan mo pang dumalagan ng naki sa singkong asin, sa pisong asin, kang panahon, dahil pa mga ito kisingkohon, pisong asin. O, ngunya sa biyaya ning kagurang ng mga tuga, by the grace of God, nagluluto sila na malayang dumampot ng sibuyas, ng bawang at ng anumang ingredients and condiments na nandyan sa kusina. Dahil hindi na tayo ni Lord pinapayagan na bumili ng papiso-piso. Kundi kahit papano naman, maski paburo 1/4, pero kilo-kilo. 1/4 kilo, 1/2 kilo, yan. Yung mga ganun po. So, hindi nila, di ba, makurukusido ka sa nakaito. Bago ka makakusido, kaipuan mong dumalagan, bumakalki sa salapi na kamatis, salaping bawang, sa pisong sibulyas, pisong asin, sa dos na lana. Yeah. Alam nyo po, hindi ko naman inaano, pero dinaanan ko po yung buhay na yan. And it really helps me big na po to dream high para sa mga anak ko. Na hindi kailangan i-dupli ko yung karanasan na ay ako nga ni nakaraos man sa buhay. Ayan. It helps me really avoid my biases in raising up my children na ibinigay ng Panginoon. You know? So, ako nakikita ko sa sarili ko, mga kaibigan, na nabago ang aking pananaw noong si Kristo ay nasa puso ko. Kaya gusto ko kayong i-encourage, mga tatay na nandyan, para lalo tayong tumalino at makapagmahal ng buo. Yan. Alam nyo, mahal na mahal natin mga anak natin. I believe in that. Pero umamin tayo sa hindi. Minsan hati yung naibibigay nating pagmamahal dahil sa sari-saring prinsipyo na ina-apply natin sa ating pagiging tatay. At aamin ako na galing ako dyan. Pero salamat sa Panginoon. When He is in my heart. Okay? Kaya ini-encourage kayo lahat, mga tatay na nandyan. Let us open our heart and let the Lord Jesus Christ be the center of our life. Pag si Jesus Cristo ang sentro ng buhay natin, si Jesus Cristo ang inspirasyon natin sa pagiging tatay natin. Napakasarap. Napakaganda po, no? Napakaganda. Yan, sabi niya, Noy, Pastor, kaya maski sa in kita darahon, kaya ta ang hamon. And now, God is rewarding us, sabi ni Ate Anibel. Yan. Yes, ate. Yan. Relate much. Ayan. So, kaya natin ang hamon ng buhay. No. And this is one thing na gusto kong encourage kayong lahat. Because ako, proven ko siya. Nagkaroon lang po ako ng matino,
malinaw at maayos na pananaw nung si Kristo po ay nasa puso ko. Nung wala pa po siya sa buhay ko, allow me to use this word in Bicol. Palsipikado po ako mag-isip. Palsipikado ako mag-isip. But when the Lord Jesus Christ is in my heart, is now in my life, mga kaibigan, mga ka-airpods, mga katatay dyan, ang wisdom na ginagamit ko ngayon sa pagiging tatay is because of my relationship with Jesus Christ. So might as well, I am encouraging you all, ayusin muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ang bunga niyan, maayos na relasyon sa sarili natin. At pag maayos ang relasyon sa sarili natin, maaayos din natin ang relasyon natin sa ating mga anak. At pag maayos na yung relasyon na yan, magiging maayos na rin natin yung pagpapalaki at magandang pananaw para sa ating mga anak. Ano po? So kaya, kaya ang isang tip dito, sabi niyan, ground yourself with good and best practices. Yan. Okay? Continuing on learning, continuous learning is the key. Yeah. And this is what I've learned. I am sharing you my personal learning and experience. Okay? I was able to think what is best for my children when I had the best relationship in my life, my relationship with God. Yeah? So, yun ang napakagandang challenge ngayong araw na ito. Yeah? Para magamot natin lahat ng mga biases natin, mabalansin natin. Kasi I believe there are biases na kailangan natin. Dahil up to the extent, we need to be biased sometimes just to protect our children, just to give emphasis on a lot of things. Yeah? At sa Monday pa natin yan pag-uusapan. Yung mga biases na blessing. Yan, yung pag-uusapan natin, no? Sa Monday. Yeah? So, yan po ang paalala sa atin. I hope na nagkatagpo tayo sa isang magandang prinsipyo, mga kaibigan. Tayo po ang tunay na pag-asa ng ating pamilya. Tayo pong mga tatay. Yeah, sa mga tatay na nandyan, na medyo nalilito ng konti, yan, we're so much free to have time with you if you desire to have it. Okay? If you decide to have it, you can just comment and we can talk. Even just online, just to, di ba? To ease the pain, ika nga. Mabawasan man lamang yung bigat ng ating pinapasan. Magtulungan po tayo. Dahil sa kasalukuyang panahon, pagulo na ng pagulo ang mundo. Okay? It cannot be denied na kailangan natin ng kasangga sa buhay, lalo na sa ating pagiging tatay. Kaya maraming salamat sa opportunity ito. Ako laging nagpapasalamat. I'm really grateful for this opportunity. This station provides an avenue to dealt with one another. Yeah? Itong mga topic na ito na nowadays parang medyo nalileft behind. Dahil syempre, ibang usapin ito, special na usapan ito. And granting us this opportunity is really a blessing, particularly in my sa akin po, napakalaking pagpapala nito. That's why papasalamat tayo sa ngalan ng ating pong station manager, Ma'am Yvette Pao, at sa lahat ng mga kasama natin yun dito sa studio, Don Alphon. Thank you so much sa pagtsatsaga kay Pastor Joy. Wala pa siya, tsagaan lang talaga eh. Salamat po. And sa lahat ng naabot ng video na ito, pagpalain tayo ng Panginoon, I am appealing to all of you, mga po, na i-share natin ang i-share yung ating po mga video hanggang marami tayong maabot. Meron po tayong YouTube channel. Ito pong FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Yeah, maaari po kayong mag-subscribe dyan po sa channel na yan para yung ating po mga previous sa videos and programs ay still we can watch it maging kapakipakinabang ito sa ating mga kakilala, mga kaibigan, mga mahal sa buhay. Alam nyo, walang imposible sa
sa panahon ngayon. Kahit nandun ka sa dulo ng daigdig, basta may signal, mapapanood nyo po kami. So, salamat sa Panginoon. I'd like to pray for all of you po. Panginoon, maraming pong salamat sa pagkakataon na ito. As we continue on opening our hearts, Lord, to you, may you guide us, O God, sa lahat ng aming tinatahak, kinakaharap sa landas na ito na aming tinatahak bilang ama ng aming mga anak. Salamat, Lord, na kami ay pinahintulutan mo maging tatay. Sinabi mo, Panginoon, in Psalms 127 verse 3, na ang bawat anak ay pamana mula sa iyo. Salamat, Lord, na bless mo kami ng anak. Salamat, Lord, sa buhay ni Eunice, ni Lois, ni Timothy. Salamat, Lord, na sila ang naging anak ko. And Lord, thank you na sila ang ipinagkaloob mo sa akin. And Lord, sa lahat ng mga tatay around the world, I pray for the inspiration of your Holy Spirit, for the wisdom and guidance na ibibigay mo, Panginoon, araw-araw. Kung paano kami, Panginoon, tatayo bilang taong accountable at tinawag mo upang pasanin ang aming pamilya at pangunahan patungo sa iyo sa pagtupad ng iyong panawagan at kaluuban. Aming panalangin, Panginoon, na ang lakas ay pagkaloob mo lagi araw-araw. Patuloy mo kaming bigyan ng pagkakataon na ang aming mga naging pagkukulang ay maiayos po namin. Huwag mo pong hayaan na mahuli ang lahat, kundi, Lord, help us to maximize our time with our children. Panginoon, sa mga pamilya sa kasalukuyan na nagdaranas ng konting confusion, I pray, Lord, na ikaw ay mag-intervene sa kanila. Bigkisin mo sila ng pag-ibig at punuin mo ng pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa upang ang kapayapaan at pagmamahalan ay mamayani sa loob ng tahanan. Maraming pong salamat sa programang ito, Panginoon. Patuloy po namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng aming mga kapatid na naglilingkod sa himpilang ito. Lord, mayroon silang pamilya na minsan ay naiiwan sa tahanan para lamang maglingkod sa nakararami. Sa iyo ko inihahain, Panginoon, at pinagkakatiwala ang kanilang buong buhay, ang kanilang buong pamilya. Igawad mo ang kalakasan, ang pagpapala, at ang provision mo sa lahat ng kanilang pangailangan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinulawalhati, sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Amen. Ayan, hanggang sa muli, mga kaibigan. Hanggang sa Lunes muli, magkita-kita tayo. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. God bless everyone.

iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa'yo, ka-TNT. Yan, konting correction lamang. Medyo nalula po ang inyong uncle. Ang tamang oras kanina ay 11:02 in the morning. And medyo nalula na ang aking mata. Sana kayo rin ay hindi nalula. Ganyan talaga, no? Sabi nga ng aking mga kaibigan, ng aking mga barkada, parang ang dami daw na nerves ng aking mata. Pag sinabing nerf, parang yung pag ano yan, nilalagay sa isang character sa isang video game para hindi siya ganun kalakas. So, ang nerf ng aking mata is may mga kulay lang tayong hindi na-identify. May astigmatism. At meron pang grado. O, diba? Ang dami talagang nerfs ng aking mata. But anyway, sana kayo ay hindi nalulula ngayong Monday morning na ito. And hoping that all of us are safe and well, no? Sa mga ka-TNT natin dyan na nakikinig. Kung kayo ay nakatutok sa balita, no? Yan, and syempre, siguro yung ilan rin sa atin ay mismong nararamdaman yung mga nakaraang paglindol. And actually, kaninang umaga nga lang, no? Naka-experience ang Sarangani or ang General Santos City ng lindol. Ako kaya ingat-ingat po sa ating mga ka-TNT. Whether kayo man ay nakikinig within Bicol or outside of Bicol, yan, palagi po tayong mag-ingat.

And at the same time, palagi tayong tumutok sa balita, no, para tayo ay maging updated sa mga kalagayan ng ating kapalibutan.

Siyempre, batiin natin ang ating mga ka-TNT'ng nakatutok ngayon. Whether kayo ay nakikinig sa PM Radios or kung kayo man ay nakatutok sa ating social media sites. Hello, hello po sa inyo. Sana kayo ay nasa mabubuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating himpilan.

Hello, hello sa ating mga ka-TNT dyan. Hello, hello kay Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, pass shoutout po, Teacher K na nagtuturo now. Ingat palagi. Yun, sa mga teachers natin dyan, nakikinig. Sa mga estudyante. Sa mga parents at the same time, no, na parang babalik na naman yung routine nila na gigising ng maaga para maghanda ng mga pagkain, ng mga gamit ng kanilang mga anak. Yan, hello po sa inyo. Ngayon, sabi din ni Jonathan Herrera Alcon, no, please pray pala ang Jensen. Grabe ang lindol doon. Oo nga. Pray natin yung mga taga-Jensen, especially dun sa mga naka-experience ng malakas na lindol doon. And syempre, pag-pray din natin yung mga kababayan natin, no? And yung himpila natin dyan. Sabi din ni Jonathan Herrera Alcon, pa-shoutout po, Pastor Dave Alcon sa Burias, Claveria, Masbate. Yun, shoutout kay Pastor Dave ng Burias, Claveria, Masbate. Hello rin kay Carmela de los Reyes. Sabi niya dito, ang cool, halu. Halu din sa'yo. And syempre sa mga ante at uncle natin dyan na nakikinig. Ang mga certified tito at tita. Sa mga nag-birthday na ngayong week or ngayong nagdaang linggo. Alam ko yung ilan sa atin ay successful nang naka-reach sa edad na 30. parang grabing ano naman nun. Parang grabing pag-ilag natin sa edad na yan. Okay lang yan. We're already stepping into adulthood. And dapat nga, pag tayo ay naka-reach ng age na yan, or anumang age, no, ka-TMP, eh dapat maging grateful at thankful tayo. And speaking of being grateful and thankful, may isang bagay ka bang pinagpapasalamat ngayong araw na ito, ka-TNT? O kaya naman minsan, may mga bagay ka bang nakukuha? May mga bagay bang binibigay sa'yo? Pero parang siguro hindi pa sapat yung bagay na naibigay sa'yo. Pero deep in your heart, you know that your reaction should be gratefulness, di ba? Paano mo ba hinahandle yung struggle na to, ka-TNT? Kung ikaw ay nakakuha ng isang bagay na out of genuine or good intentions naman, tapos binigay tong bagay sa'yo, pero deep in your heart, parang may conflict, no? Parang may tension ng iyong puso. I want to be thankful. Pero I acknowledge na kahit na may thankfulness ang aking puso, eh parang nag-aagawan pa rin yung concern, yung iyong worry, no? Na, uy, thank you, but... Yun, may ano pa, may but. May pero, may hesitation dun sa iyong thankfulness. Parang ang hirap nun, no, kung ikaw man ay nasa ganung situation. Gusto mo magpasalamat and alam mo naman talagang dapat kang magpasalamat. Pero bakit kaya minsan nahihirapan tayong gawin yun? Kaya tuloy, ang nangyayari pag nagsabi tayo ng thank you, minsan parang hanggang lalamunan lang thankful natin, hindi bumababa sa puso. Some people might say na the least that you can do is a verbal word of expressing gratitude. Pero di ba minsan tayo din aware tayo sa ating mga puso, sa ating mga sarili. Na minsan yung words natin ay nagiging parang lip service na lang.
They're just mere words. Hindi naman genuine yung pagsabi natin ng thank you. Pero dahil sa society tells us na maging thankful, di nag-thank you lang tayo merely for the reason na dapat tayo mag-thank you. Gets you ba ako ka-TNT? Yan, alam kong yung ilan sa atin ay naka-experience na ng mga gantong situation. Parang kunwari ikaw ay imaginein mo ikaw sa situation na to. Or think of yourself in this situation, ka-TNT. Isa kang bata na pag-birthday mo, ang ine-expect mong regalo sa'yo ay mga laruan. At yun na nga, no, may binigay sa yung regalo yung isang ninong or ninang mo. At pagbukas mo, ikaw ay naka-receive ng damit. Ngayong ano na ako, ngayong adult na ako. Ngayong medyo may mga damit na hindi na nagkakasya sa akin. Nako, grabe ang aking appreciation sa mga taong nagre-regalo ng damit na kasya. And syempre, grateful din naman ako dun sa mga tao na ano, na nagbibigay ng damit na medyo kailangan nating i-push ang ating sarili. Dahil ano lang yun, no? It tells the message na kailangan ko nang mag-diet, mag-fayat. Nang ano lang, konti lang para masuot ko yung damit na yun. Pero anyway, kung ikaw ay bata, tapos ina-expect mong laruan yung iyong makukuha, tapos damit pala yung iyong nakuha, ano yung mararamdaman ng iyong puso? Parang makaka-feel ka ng disappointment. Parang makaka-feel ka ng frustration. Parang makaka-feel ka ng, ay? Pero sasabihin ka ng parents mo na, uy, mag-thank you ka naman kay ninong at ninang. Pasalamatan mo sila kasi naalala ka nila. At minsan nga yung ibang mga parents mo, magsasabi sila na, mag-thank you ka para makaulit ka. Diba? So, it tells us something about gratitude. It tells us something about thankfulness. Na I think maraming matututunan ang ating mga ka-TNT ngayon. At maya-maya, no, ano bang mga aabangan ng ating ka-TNT? Later tayo ay magkakaroon ng ating tanong ni Tol. Ang ating tanong ni Tol, unahan ko na ang ating mga ka-TNT. What are you thankful for today, ka-TNT? Ano ba ang mga bagay na pinagpapasalamat mo ngayong araw na ito? Kung wala siguro, ano ba yung mga bagay na pinagpapasalamat mo kahapon? Kung wala pa rin, what are you thankful for this week? O kaya naman, what are you thankful for the past month? Grabe naman kung wala kang bagay na pinagpapasalamat ka-TNT. And syempre, maya-maya din after ng ating tanong ni Tol, tayo ay magkakaroon ng trending now talaga. Syempre, ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa pagiging thankful or grateful. Mga bagay na iyong na-appreciate, mga bagay na iyong pinagpapasalamat, ano ba yung mga bagay na yun, no? At maya-maya ay makakasama natin, may makakasama tayo sa ating usapan. Kaya kung nais mong mag-send ng mga messages, greetings, shoutouts, or kung may nais kang ipagpasalamat ngayong araw na ito, no? Aba, i-text mo na yan sa ating contact number, 0998-843-0573. Or sa Facebook, sa ating Facebook Live, no? Nakapost na yan sa ating official Facebook page. And syempre, Facebook post na rin. Or nakapost na rin ang ating tanong ni Tol.
pwede mo yung i-share no sa iyong friends and family. Yan, bisitahin mo lamang ang ating official Facebook page. That's FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din tayong YouTube channel and Instagram account. Found on FEBCB Call Care 104.3 DWAY FM. At syempre, meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At meron din po tayong group chat sa Messenger, Kirian's Official GC. Kaya bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang isang awitin na sana abot din ang inyong mga boses. Para naman makasabay kayo, no? Grabe naman ako makasabi ko kayo. Parang abot ko din yung kanta. Yan, sana maabot natin tong kantang to. Pero tsaka kung kayang-kaya natin tong kantahin. Ito ang kantang Gratitude by Brandon Lake. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

Para sa ating tanong ni Tol, what are you thankful for today, ka-TNT? Again, para sa ating tanong ni Tol, what are you thankful for today, ka-TNT? Para sa mga nais sumagot, pwede kang mag-text sa ating contact number 0998-843-0573 or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook post. Or pwede ka rin mag-comment sa ating Facebook Live sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Pwede ka rin mag-subscribe at mag-follow sa ating YouTube and Instagram account. Or sa Instagram, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Again, that's FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm at meron din tayong messenger sa Carians Official GC or group chat sa messenger Carians Official GC. Nako, napagbabaliktad ko yung mga bagay-bagay. Yan, pagpasensya nyo na po ang inyong uncle. But anyways, yan, shout out sa ating mga ante, ang iingay. Sana kayo ay may mga bagay sa buhay nyo na inyong pinagpapasalamat ngayong araw na to, no? Kung hindi naman ngayong araw, baka naman na kahapon may bagay kayong pinagpapasalamat. Yun, pagbati kay Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya is, maraming dapat ipagpasalamat kay God sa buhay na binigay niya sa akin at kaligtasan. Siyempre, lubos kong pinagpapasalamat kay God dahil binigyan niya ako ng isang... Ayan, ulitin natin. Binigyan niya ako ng isang Teacher K. Mabait at supportive sa ministry na mayroon ako. Kilig. Yun, shout out kay Teacher K. Yun, sana all, no? May supportive at mabait. Yun, grabe naman talaga. Riralanggam ako digdi sa kuyang ano. Pwesto digdi sa may ano. Iba din talaga, no? Yun naman talaga ay dapat talaga ipagpasalamat. Pag may mga taong very supportive sa atin, hindi lang sa ano natin, no? But also sa ministry na kung saan tinatawag tayo ni Lord, napakahalaga na magkaroon tayo ng isang katuwang na magiging supportive sa ating ministry. Hindi yung sila pa yung magiging ano, hindran sa pag-perform natin ng calling sa buhay natin ni Lord, no? Kaya yun. I-screenshot ko tong comment. And shout out kay Teacher K. Mukhang abala si Teacher K magturo ng mga kabataan. Yun, sabi din dito ni Carmela de los Reyes, Kuya, today lang ba? Di ba pwedeng yesterday? Maski last year pa yan. Basta isang bagay na pinagpapasalamat mo talaga. Yan, pwedeng-pwede yan. Yun, sabi niya dito, ayan, pwede pala kahapon. Haha, sasagot na ako. Yun ang kasagutan ng ilan sa ating mga ka-TNT na oy, sabi din dito pala ni Kagawa Jinky, ang isang bagay na pinagpapasalamat niya ngayong araw na ito is nabuhay pa po ako. Uy, what an underrated blessing. Minsan natatake natin for granted itong
blessing of life or itong gift of life. Dahil madalas, pag nakikita natin na parang smooth lang yung mga bagay-bagay, o kaya pag may struggles, pero parang kaya pa naman natin, minsan ang nagiging ano natin is, nagiging response natin is, we take things for granted already. Like this, the gift of life. Ikaw ba, ka-TNT? Nagpapasalamat ka ba ngayon dahil buhay ka pa? Kung hindi na, nako. What if all of a sudden, your breath is cut short? And you no longer had the chance to thank God for everything that He has done in your life. Kaya naman, worse, what if biglang ikat short na lang ang iyong buhay without even encountering or meeting God in the first place? Nako. Yan, kaya habang buhay pa tayo, no, as early as possible, kailangan natin magkaroon ng genuine relationship with our Lord. Para meron ng magkaroon ng purpose at magkaroon ng saysay yung ating buhay, no? In service of Him and His kingdom. Batiin din natin yung mga nag-react sa ating Facebook post. Hello, hello kay Lilibeth Briones. Hello rin kay Maria Lourdes Jelit Cantuba. Kay Belcy Sureta Peralta. Hello, hello rin po kay Jane Gerona Domanico. Kay Roel Reggie Ondoy. Uy, hello rin kay Rochelle Rox. Mukhang kakagraduate lang nito ni na Rochelle, no? Uy, hello din pala sa mga estudyante ng Cut College na parang nag-graduate sila this Saturday, June 6. Kung tama ang aking pagkakaalala, yan. Congratulations! And syempre, sa lahat ng mga fresh grads, yan, welcome po sa world of opportunities and sana makaano tayo agad. Sana may mga magbukas na doors para sa atin, no? Especially sa mga fresh grads dyan. Hello rin kay Eliza M. Alden, kay Shane Ruado, and kay Ian Tingson. Sabi ni Carmela De Los Reyes, ito yung kanyang kasagutan. Yung super pinagpapasalamat ko kay Lord kahapon ay yung naka-attend ako ng youth service sa SK Iriga, kung saan ni-remind ako ni Lord of who I am in Him. Grabe talaga yun. Like, recently, feeling ko lumala ang anxiety ko, pero there is the Lord always reminding me that I am not defined by what I think, feel, and experience. I am defined by the identity He has given me. Dagdag pa ni Carmela, no? I am grateful din po na nakasama ko ang SK Youth and ang new people na tumanggap kay Lord. Nakaka-happy sa heart na I am surrounded by godly friends. I am reminded that I am not alone in this battle. Napakagandang ano, no? Napakagandang bagay to be thankful for. Minsan, may mga bagay tayong ginagamit natin as definitions of ourselves. Minsan nga, ang malala niyan, yung mga struggles pa natin, yung ginagamit nating labels para sa sarili natin. Kunwari, nag-struggle ka sa iyong excessive alcohol consumption, minsan yun yung nililabel mo sa sarili mo, or minsan yun yung nililabel ng ibang tao. Ay, ano, lasinggero ka, o kaya alcoholic ka, di ba?
But once we encounter God, once na tayo nagkakaroon ng genuine relationship with Him, no? Yung mga bagay that once defined us, yung mga bagay na minsan natin ginagawang label sa ating mga sarili or na minsan ginagawang label ng ibang tao sa ating sarili, is all of those things are slowly stripped out of us. And then, binibigyan tayo ng Lord ng panibagong identity rooted in who He is. Parang naalala ko tuloy yung isang lesson na aking na-encounter or nabasa. Eh, di ba nga isang parte ng Christian life is prayers, di ba? At minsan hindi din naiiwasan na sa ating buhay nagkakaroon tayo ng mga unanswered prayers. And oftentimes, we get disappointed whenever there are unanswered prayers sa ating buhay. Pag nagtipon-tipon yung mga unanswered prayers na yon, we become disappointed. And minsan, dahil doon, nakawalan na tayo ng hope. But dapat pala yung hope natin is rooted in who we believe in, not in the circumstance or the result. And parang it was a sobering moment for me. Dahil doon ko na-realize na, oo nga no, nakabase pala yung hope ko sa results, not in who your hope is, which is God. O, diba? Kaya sana ma-realize natin yun, no, na who we are is not sa mga bagay na sinestruggle natin or sa mga bagay na nahihirapan pa tayong dalhin or sa mga bagay na hindi pa natin nasusurrender. Yung mga inaayos pa sa atin ni Lord. At sana yung identity natin should be rooted in Him. Yun, sabi pa dito ni Carmela, grateful din ako sa life ni... Uy, may ano din. May name drop din, oh. Grateful din po ako. Ayan, grateful din ako sa life ni Miko Moreno Butyal. He patiently invites me kapag may mga youth service para di ako ma-stray sa relationship ko kay Lord. Umuunawa din kapag di ko maunawaan sarili ko. Haha, kahit angry bird talaga ako. Ooh. Happy 39th. Hahaha. Grabe naman. Nakulong mga lovebirds ngayon yan, ah. Di kayo na, de joke. And happy for all of you mga ka-TNT sa ating mga ka-TNT at ka-Kirians na may mga iniirog, may mga tao na ganun ka-supportive sa kanila. Yun, yung mga suitable partners. Huwag naman sanang partners in crime, but suitable partners na talagang i-lead ka sa ating Lord, sa ating Panginoon. And yung tipong aalagaan ka. And yung tipo magiging katuwang mo as you grow in His presence. Yun, hanggang sa mga ka-TNT naman natin na hindi pa dumadating sa point na yun. Hanggang sana all.

and the kilig I feel whenever God makes me feel so seen by Him kahit hindi ko hinihingi. Wow! Dagdag pa dito ni Auntie Robs, no? Kelerg, kelerg. Ano lang po yun? Yung term na kelerg. Ano lang yan? Kilig yan in other terms. Mga pang-millennial. Akala nyo ba mga Gen Z lang ang may mga kanya-kanyang terms? Siyempre, hindi din papatali yung mga millennials. Ay, joke lang pala. Ano pala ako, Gen Z? Pero that's really true, no? One of the things na I believe all of us are also thankful for is those moments na parang hindi naman natin hinihingi kay Lord, pero binibigay niya. May mga bagay nga na minsan akala natin, sa isip lang natin nasasabi. Pero si Lord pala nakikinig. And siguro ito din yung ano ko, yung mga bagay that I'm really thankful for not just today, no, but for the past few days. Dahil napapansin ko na may mga bagay na hindi naman ako ina-ask. Parang sumasagi lang siya sa isip ko na, uy, sana ganito ganyan. Kaya parang ang ganda naman siguro kung may mangyaring ganito or ganyan. And then, out of nowhere, in the middle of the day or somewhere throughout the day, no? May gagawin si Lord just to inform you that He sees you and He hears you. Minsan nga, hindi ka naman nagsasabi talaga. Parang sumagi lang talaga sa iyong isip. Tapos pag napansin mong, di ko naman ito pinag-pray, pero bakit parang narinig ni Lord? Tapos marirealize mo na lang na, He sees your heart. Not just the words you speak in your prayer, but yung mismong puso natin. Kitang-kita ni Lord. Yun yung mga tinatawag na kilig moments with the Lord, no? Tipong mapapangiti ka talaga. And doon mo ma-acknowledge na, uy, nakita pala ako ni Lord, no? He sees me, He hears my heart. And minsan kahit may konting ano ka, minsan may mga rants ka kay Lord. Ako, isang bagay din to na ina-appreciate ko kay Lord. May mga bagay na minsan or may mga situations na hindi palaging okay. And ako ay nagra-rant. Pag may mga situations na hindi naman ako makapag-open up sa ibang mga tao, yung kay Lord lang talaga, between me and Him. And then nagra-rant ako kay Lord. Tapos biglang yung solution is, tadaan, ayun na. Like just this last day, meron akong isang hinahanap na paper. Tapos hinahanap ko na sa lahat. Tapos, I was on the verge talaga of quitting. Okay, bahala na. Tapos makita ko, nasa scanner lang pala. Tapos alam niyo po ba, alam niyo yung feeling na pag sinasabihan kayo ng parents niyo na, name. Parang ganun yung na-feel ko. Medyo nahiya ako nun kay Lord. Lord, sorry po. Kaya mga ka-TNT, no, I know some of us might be thinking na yung mga bagay na that we should be thinking is yung mga malaking bagay like success, achievement. Pero looking at the other side, sana hindi rin natin makalimutan yung mga small blessings sa ating buhay that most of the time we take for granted. Huwag nating kalimutan na ipagpasalamat din yung mga bagay na yun. Some of us, siguro wala namang highlights yung araw na ito so far. Kaya highlights yung kahapon. Pero I'm pretty sure that there are dozens

With that, pakinggan muna natin ang isang awiting alam kong memorize ng lahat. Especially yung mga naabutan pa ng kantang to. Ito ay ang kantang Salamat by Yeng Constantino. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air dito lamang sa FEBC Bicol, KR 104.3 DWAY-FM.

0: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM, dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa. Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Trending now talaga sa social media ang isang contestant ng isang sikat na noontime show matapos siyang punain ng ilang netizens dahil sa umano'y hindi masayang reaksyon sa napanalunan niyang cash prize sa isang segment ng nasabing show. Nangyari ang insidente sa episode ng programa noong June 4, 2026. Nakarating ang nasabing contestant sa bonus round ng laro ngunit hindi niya nasagot ng tama ang final question. Dahil dito, natanggap niya ang consolation prize. Gayunpaman, imbis na ang panalo ang maging sentro ng usapan, ang naging reaksyon ng contestant ang agad na nakakuha ng atensyon ng mga manonood. Napansin ng ilan na tila ba hindi siya gaanong masaya o excited nang matanggap ang kanyang premyo. Sa live broadcast, hinihikayat ng mga celebrity host ang nasabing contestant na maging grateful sa kanyang napalanlunan. Ang eksenang ito ay mabilis na kumalat online matapos ma-upload at maibahagi sa iba't ibang social media platforms. May mga netizens na nagsabing dapat pa rin siyang magpasalamat dahil hindi biro ang nasabing halaga lalo na sa panahon ngayon. Para sa kanila, maraming Pilipino ang matutuwa na makatanggap ng ganong halaga kahit bilang consolation prize lamang. Samantala, may iba namang nagsasabing baka hindi naman kawalan ng gratitude ang ipinakita ng nasabing contestant. Ayon sa mga lumabas na detalye at mga discussions online, ibinahagi umano niya na nangangailangan siya ng mas malaking halaga para sa educational expenses ng kanyang anak. Dahil dito, may mga naniniwalang ang kanyang reaksyon ay maaaring bunga ng pag-aalala sa kanyang sitwasyon at hindi dahil minamaliit niya ang kanyang napanlanunan. Habang nagpapatuloy ang segment, kalaunan ay ngumiti rin ang nasabing contestant at tinanggap ang kanyang cash prize matapos ang ilang panghihikayat mula sa mga hosts. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin pinag-uusapan online ang naturang insidente. Para sa ilan, isa itong paalala tungkol sa kahalagahan ng pagiging grateful sa anumang biyayang natatanggap. Para naman sa iba, ipinapakita lamang nito kung paano nakakaapekto ang mga pinagdaraan ng personal at pinansyal na hamon sa paraan ng pag-react ng isang tao. Sa huli, nananatiling hati ang opinyon ng publiko. Naging ungrateful nga ba ang contestant? O isa lamang siyang ina na iniisip kung paano pa matutulungan ng mas malaki ang kanyang pangangailangan. Dahil dito, umani ng magkakaibang opinyon ang nasabing pangyayari. Sabi ng isang netizen, pinanood ko sa YouTube yung segment. And based lang sa aking sariling opinyon, nakita ko lang ha, that moment, stress na siya, naiiyak yung tao and nalilito. Kaya ganun naging reaction niya. Hindi siya grateful, pero nanghihinayang or what she looked like was she was distressed. Pero bago naman mag-end yung show, nagpasalamat siya ng marami sa kanila. Putol kasi yung clip na kumalat. Huwag niyo na siya i-bash. Libre lang maging mabuting tao. Spread love, guys. God bless everyone. Sabi pa ng isang netizen, yung nasanay ka sa hingi, gantong-ganto yung reaksyon pag nakatanggap ng di naaayon sa gusto nila at ikaw pa ang lalabas na masama. Naka-experience kasi ako, nagdala ng cake bilang pasulubong sa isang pamilya na matagal ko nang hindi nakikita. Akala ko ma-appreciate nila, pero nung inabot ko yung cake, ang sabi ba naman sa akin, sana cash na lang, nakakadismaya. Sabi din ng isang netizen, para sa akin, kulang man ang prize sa 6 na miyembro ng pamilya na may 4 na nag-aaral sa public, pero malaking blessing na ito. Nasa atin naman kung paano ito gagamitin at gagastusin ng maayos. Magpasalamat sa munting blessings na ito na may malaki na ring halaga dahil sa gitna ng krisis ng bansa ay maswerte na makatanggap ka nito. Gumawa ng paraan, huwag iasa lahat sa gobyerno nating may iba rin pinaglalaanan ng May mga iba ring pinaglalaanan ng pondo. Sabi din ng isang netizen, no, may mga taong di natutunan mula sa pamilya ang mag-say ng thank you at maging grateful, lalo na kung nasa state of survival sila. At ito ang mahirap. Kapag di mo natutunan ang certain values, ibang tao ang magre-remind sa'yo sa mas masakit na paraan and minsan shameful pa. Sa kabilang banda, huwag na nating i-bash si nanay. Maari talagang preoccupied siya ng kung paano niya pupunan ang gastusin nila. State of survival nga, kaya baka mahirap pang makarating sa sense of gratitude. At di din layunin ng mga programa ang ipahiya ng bongga ang iyong contestant given their vulnerability. Kaya para sa ating trending now talaga, paano nga ba tayo magiging grateful when we're not feeling grateful? Yan ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. And syempre, yan, may nagpapa-shoutout dito, no? Yan, shoutout kay Angeline Mapa. Yan, nakikinig siya sa mga sandaling ito. Yan, ang ating ka-friend zone na si Ange. Yan, medyo naging abala lang si Ange sa ano, no, sa kanilang school. Yan, hoping na makasama natin muli si Angeline sa programang Friend Zone. And yun ang ating pag-uusapan ngayong tanghaling ito, no, ka-TNT. Paano nga ba tayo magiging grateful kung hindi mo feel maging grateful? Yung tipong binigyan ka na nga ng isang bagay pero ang naging response mo ay, thank you. Yun, sana maging ano tayo, no, maging sa puso yung ating pagsabi ng thank you. And syempre ngayong tanghaling ito, hindi po mag-isa ang inyong uncle dahil kasama po natin sa linya via Zoom. Walang iba kundi ang ating Tol Raf, Rafael Magdaong. Hello po sa iyo, Kuya Raf. Good morning.
1: Hello po. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga Kakarians. May sound po ba ako?
0: Yes po, Kuya Raf. Yes. Yun. Good morning din po sa iyo, Kuya Raf. May mga tao ka bang nais batiin ngayong Monday morning na ito?
1: Siyempre, babatiin ko ang aking pinakamamahal na nagbe-birthday ngayon.
0: Uy!
1: Kaya ako naka-red.
0: Wow!
1: Hindi ako nakauwi ng Bicol.
0: Mm-hmm.
1: Ako ay nag-exposition kanina. So, ngayon lang nawala yung paba ko. Kasi kinakabahan ako sa buong umaga kasi nga nag-expound ako ng Titus chapter 2 verse 11 to 15.
0: Wow.
1: Sa mga staff workers ng IVCF. Alam mo ba, na ang pinakamahirap na speaking engagement ay kapag ang mga staff worker ng IVCF ang audience.
0: Oh, bakit, Kuya? Bakit po?
1: Kasi alam mong lahat sila nag-aaral ng Biblia.
0: Oh, that's a good challenge.
1: So, malalaman nila kung nag-aaral ako o hindi. Pero nag-aaral naman ako.
0: That's a good challenge, Kuya Raf, no? And at the same time, I think habang nagkukwento ka niyan, parang na-imagine ko din yung kaba pag alam mong yung mga audience mo ay nag-aaral as well. Dahil you will pour your heart, you will pour your time talaga, no, to feed them something of yung parang magiging ano din, importante at mahalaga sa kanya or sa kanila. Yan.
1: In-expound ko, in-expound ko na rin sa church. Mas madali siyang in-expound sa church. Siguro dahil sa how to make it relevant sa mga staff.
0: Mm-hmm.
1: So, yun naman yung ano natin. Hindi lang sa yung faithful to the text at saka clear ang message, kundi yung maging relevant siya sa audience.
0: Yes.
1: And parang itong pinag-uusapan natin, every now and then sa TNT, we make sure na lahat na pag-uusapan natin ay relevant din sa ating mga panood at tagapakinig.
0: Yes, tama ka dyan, Kuya Raf. And ngayong tanghalingang ito, relevant na relevant ang ating pag-uusapan dahil nag-viral po talaga tong clip. And yung iba ay pictures, tapos yung iba naman talaga ay pinag-usapan na ng grabe itong topic na to, itong isang contestant sa isang noontime na game show, kung saan no, Kuya Raph, binigyan siya ng isang malaki-laking halaga ng pera. Pero, napansin nung mga netizens, grabe naman talaga yung mga netizens sa kanilang observation skills, na sabi nila is mukhang hindi daw naging grateful itong contestant na ito. Yun. Kuya Raph, ano po ba yung inyong naging unang reaction nung nakita nyo yung video clip or yung ating topic ngayong umagang ito?
1: Ako ano, syempre, nanonood din ako ng mga ganyan, no, na mga palabas.
0: Mm-mm.
1: Tapos yun, may mga ganun talagang situation na kung saan, syempre, nag-ano siya, nag-expect siya na sana mas malaki ang makukuha niya.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga, nakikita na niya yung ano panggagamitan ng malaking pera na yon.
0: Mm-hmm.
1: Siyempre, ano pa rin yun, kumbaga, may other term pa ng sugal. Kumbaga, ano na siya eh, kumbaga, itinaya niya na yung chance niya doon.
0: Mm-hmm.
1: Iniligay niya yung chance niya doon na, siyempre, na-expect niya na ano, sana ay makuha niya yung mas mataas na price. Pero ang nangyari ay hindi niya nga ito nakuha.
0: Yes.
1: So, siyempre, nandun pa siya sa state. Ang nakuhanan siya, nakuhanan na ano video niya at pinag-usapan ng social media ay yung clip lang nung type initial reaction niya doon sa ano sa sitwasyon. At saka nabanggit niya nga din ano eh, na may pangangailangan siya.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, dalawa kasi ang pwedeng maging response noon. Katulad nung nakikita na, natin kasi sa mga ano no, nakikita natin sa mga game show na may mga time na hawak din talaga ng host kung magbibigay siya ng ano ng chance pa. Halimbawa sa mga show na sinabi yung mas may kailangan siya na ganito, tapos maantig yung mga tao or maantig yung kung sino mang host, so dinadagdagan. So may ganun kasi tayo kumbaga sa culture ng Pinoy, ano kumbaga paawa ba ang tawag doon or nagbabakasakali yung ganun. So hindi nga lang yun yung ano nakuha niya.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba?
0: Yes, that's
1: pero may ano, may ganun talaga tayo na ano, 'di ba? Yung baka lang.
0: Mm-hmm.
1: Baka naman. Yung mga ganung ano.
0: Mm-hmm. Yes, that's actually a really good observation, Kuya Raph, no? Kasi even me as I was looking at the video, parang naisip ko na hindi naman siguro ano, hindi naman siguro ungrateful si nanay or yung contestant. Kasi makikita natin na as in ginawa niya yung ano, yung best niya, and siguro hindi lang dumating dun sa ano, sa expected outcome niya. So siguro medyo strong pa yung kanyang disappointment sa kanyang sarili, and may siguro may projected na rin siyang paggagamitan. Siguro nakaano na yon, naka breakdown of expenses na yung ano, yung kanyang mapapanalunan. So, nung nag-reach siya sa point na ganun lang yung amount na kanyang napanalunan, medyo disappointed din siya. And tama kayo nun, Kuya Raph, no? Parang siguro a part of the contestant, nagbabakasakali din siya na baka yung mga hosts or yung ibang mga tao ay mabigyan din siya ng extra outside of the prize money na kanyang nakuha. So that's a really good observation, no? So tayong mga ka-TNT, especially kung nakita nyo yung mga clips, sana huwag tayong maging quick to judge, huwag tayong maging mabilis sa pangbabash sa mga taong ganito, especially kung di natin alam yung full extent ng kanyang struggle or ng kanyang experience. Yun. So, Kuya Raph, ito ang napakahalagang tanong nito, no, Kuya Raph. Sabi dito, bakit po kaya minsan napapansin natin kung ano yung kulang kaysa sa kung ano yung meron na tayo? May mga times, no, Kuya Raph, na pag sa ating buhay, palagi nating napapansin yung kung ano yung wala sa atin. Pero natatake for granted natin yung mga bagay na meron tayo. Bakit po kaya ganun yung parang naturalesa ng isang tao or ng tao in general?
1: Actually, kung titingnan natin yung ano no, yung nature ng tao, talagang nature talaga nating maghangad. Ang ating isip at puso ay laging naghahanap ng mas higit pa. Ito ay hindi laging masama dahil ito rin ang nagtutulak sa atin na umunlad. Ngunit kapag sumobra, nagiging sanhito ng pagiging ano, nang hindi pag ano maging contento ba. Tapos isa pa, tinitingnan natin kung ano ang wala sa halip na kung ano ang meron. Kaya napapansin natin 'yon. Mas madaling makita ang kawalan dahil madalas ang ating mga kagustuhan at pangangailangan ay nakatuon sa hinaharap o sa kung ano pang gusto nating mangyari. So hindi naman natin tinitingnan yung ano lang, yung present. Tinitingnan kasi natin yung bukas. Paano naman kung bukas? Paano yung susunod pa? And syempre, impluwensya ng kapaligiran natin. Kapag nakikita natin ng iba na mayroong higit sa atin, automatic na nagko-compare tayo sa ating isipan. Ang nakasanayang pananaw ng tao ay madalas, masaya lang ako kapag nakuha ko na ito. So may ganun kasi tayo, ano? Kapag meron na ako ng ganitong, halimbawa sa cellphone, di ba?
0: Yes.
1: Pag may ganito na akong brand, masaya na ako. Pero lumabas yung mas magandang model, iyakan dyan naman, pag meron ako dito, mas magiging masaya na ulit ako. At saka, ang puso natin, hindi sa yung ano, hindi pa sa ganap. Ayon sa Biblia, ang ating puso ay madaling maging makasarili at lagi maghangad ng higit pa. Maliban na lamang kung ito ay babaguhin at pupunuin ng salita at ng Espiritu ng Diyos. So, whether we like it or not, lahat tayo may gusto.
0: Yes. Parang yung...
1: Diba ba yung gusto ng gustong kinabukasan gutom? Wala lang siguro, di ba?
0: Yes, wala lamang ganun na tao. At least nagda-diet. Pero kahit na nagda-diet, may desire pa din na ano na makakain ng masarap. Pero Kuya Raf, that's a really good ano no, that's a really good point. Kasi nga naman talaga tayo mga tao, madalas naka-focus tayo sa kung anong wala. Or minsan, mas malala pa Kuya Raf, no, naka-focus tayo sa kung ano yung meron sa iba. 'Yun, kaya nahihirapan tuloy tayo maging grateful, nahihirapan tayo maging thankful. Yun. So, Kuya Raf, may isang tanong din po ako dito. May difference po ba yung pagiging thankful sa pagiging satisfied? Kasi po, may ibang tao na sinasabi, sana naging thankful agad yung contestant. Pwede bang maging thankful tayo kahit na may desire pa rin tayo sa ating puso to have more? Is that pwede po ba yung maging ganun?
1: Actually, malaki ang pagkakaiba ng thankful and satisfied. Oo, posibleng maging magpasalamat habang may hinihiling pa. So, tingnan muna natin yung kaibahan ng dalawa. Yung pagiging satisfied or contento, ito yung pakiramdam na sapat na ang meron ka at wala ka ng kailangan pag iba. Ito ay isang estado ng puso at isip na payapa at puno. Samantala yung pagiging thankful or mapagpasalamat, ito ay ang pagkilala at pagpapahalaga sa kabutihan at biyayang natanggap mo. Ano man, laki ito o liit. Bakit pwedeng magkasama ang dalawang ito? Ang Diyos mismo ang nagturo sa atin na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay. At kasabay nito ay humingi at magtanong sa Kanya ng ating mga pangangailangan at kagustuhan. Halimbawa, maaaring magpasalamat ka dahil mayroon kang trabaho at sweldo. Nagpapasalamat ka. Ngunit humihiling ka rin sa Diyos na dagdagan pa ito upang masagot ang iba pang pangangailangan or makatulong tayo sa iba. Ito yung may hinihiling ka pa. Imposible yun.
0: I see.
1: Ang maling pananaw, yung dahil humihingi pa ako, ibig sabihin, hindi ako nagpapasalamat. Yun yung maling pananaw. Yung tamang pananaw, nagpapasalamat ako sa meron na at may pag-asa akong humingi na higit pa sa Diyos na nagbibigay.
0: Wow! That's a really good, I don't know, that's a really good explanation, Kuya Raf. And I think it puts the yung ating trending now talaga, yung topic natin, it puts that situation in a better frame. Minsan, hindi naman porket sa hindi ako satisfied, eh, hindi na ako thankful. Minsan, kunwari, binigyan ako ng kunwari, kalahating chicken. Sabihin natin, hindi pa ako busog, pero thankful ako dahil may nagbigay sa akin ng chicken. And different din yung ano, yung bagay na, and it's also different, yung thankful ako, pero I can still desire for more. So, ang ganda ano nun, Kuya Raf, no? I think it gives, parang, it, sa mga ka-TNT natin, sa mga nakikinig sa atin, no? Parang, parang mas naintindihan natin tuloy yung situation ni contestant. And it makes us yung parang, I understand now. So, hindi ko na, for me, Kuya Raf, no, parang it gives us more grace doon sa contestant, knowing na may ganito palang situation, na ganito pala yung definition at pagkakaiba ng being thankful sa pagiging satisfied. Yan. So, ito Kuya Raf, ang,
1: yes po. Ano kaya kung interview sa ni ano, nung isa pang sikat din na ano no, na programa. Na pang-isang din ang gabi. Ayun. So, 'di ba, ang gagawin niya, aalamin ang kwento. Bakit niya 'yun naisip? Tapos anong buhay nung ano nung pamilya na 'yon? Tapos ibibigay yung QR code sa TV. So, 'di ba?
0: Yes, maging, yes.
1: Ano, kasi di ba, mga ganong kwento na ano, minsan, tinaturn yun ng Panginoon into, ano, into good.
0: Yes, opportunities. Yun, napakagandang ano no, Kuya Raf. So ito naman Kuya Raf, minsan, siguro isa din to sa mga questions ng ating mga ka-TNT, no? Paano tayo magiging thankful kung pakiramdam natin, hindi pa rin sapat yung natanggap natin? Kasi may mga situations sa buhay natin, Kuya Raf, no, na may pinoprovide sa atin. Kunwari, sabihin natin na isang work or yung mga loved ones natin may binibigay sa atin. Pero in the back of your mind, feeling mo is hindi pa sapat. So, paano po tayo magiging thankful sa mga ganong sitwasyon ng ating buhay?
1: Libawa ngayon, no, pasok ka na naman.
0: Yes. So, ang ganda example, Kuya Raf.
1: May... ang notebook mo ay 6 pa lang. Pero ang kailangan mo ay 8.
0: Mm-hmm. Nako.
1: So, may lugar ba yung pagpapasalamat? Siyempre, maging thankful tayo. Kahit na may gusto pa, kumbaga may kailangan pang i-require na 2, maging thankful na muna tayo doon sa nabigay na.
0: Mm-hmm.
1: So, kapag pakiramdam natin ay kulang, ang meron ka, ito yung mga paraan upang mabagong ating pananaw at puso. Una, baguhin ang iyong pamantayan sa pagsukat. Sa halip na ikumpara ang sarili sa mga mayayaman o mas matagumpay, ikumpara ang sarili sa mga taong mas nangangailangan o sa kung saan ka nagsimula.
0: Mm-hmm.
1: Ibig sabihin, dati wala ka namang ganito eh. Kahapon wala kang 6 na libro, ay na notebook.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, meron ka ng ano, meron ka ng 6.
0: Mm-hmm.
1: Samantala yung iba, nagaano pa, nagahanap pa saan kukuha ng 2 notebook.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Madalas, matatagpuan natin na marami pa rin tayong natanggap kumpara sa iba. Parang yung kwento nung ano, no? Yung sabi nung ano, yung sabi, yung sa Facebook ata yun, yung nagmumotor siya, tapos na tinitingnan niya yung mga nakakotse.
0: Oh, yes, yes. Familiar story.
1: Hindi alam na parang palang magbibisikleta.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, may kahit pa paano, nabigyan siya ng mas magandang opportunity kasi yung iba nagbibisikleta, yung iba naglalakad.
0: Mm-hmm.
1: So, huwag natin ikumpara yung sarili natin doon sa ano. Pwede yung ipangarap, pangarapin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi libre naman yung mangarap.
0: Tama.
1: Pero yung kalimutan natin kung ano ang naibigay na ng Panginoon at hindi natin napagpasalamat dahil sa pagtingin natin sa ganun, sa pagkukumpara, hindi siya maganda.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, humingin sa kalidad at hindi lang sa dami. Ang tunay na halaga ay wala sa laki ng pera o ari-arian. Ang kalusugan, pamilya, papayapaan ng isip, at presensya ng Diyos ay may bagay na hindi matutumbasan na kahit ano. Naalala ko, nung naging staff worker ako ng IBCF, kasi kung ikukumpara ko yung ano, no, yung sweldo ko sa iba, talaga namang malayo. Lalo na sa, naka 18 years na ako sa IBCF. Siguro kung nasa gobyerno ako, magkano na kaya yun, no? Pero, ang isa sa na-appreciate ko nung nasa IB ako, na ang blessing ng Panginoon ay hindi lang monetary. Blessing din ng Panginoon yung mga opportunities.
0: Yes.
1: Halimbawa, yung kapatid ko naging ano, DOS scholar din. Mm-hmm. Yung mga kapatid ko nagkaroon ng trabaho. Yung kalusugan, good health si mama. Mm-hmm. Tapos wala sa aming napupunta ng ospital. Tapos pwede ako makaipon ng pera, magkaroon ng malaking bahay, pero masunog naman.
0: Nako, problema.
1: Wala din. Kumpara doon sa meron kaming bahay, meron bahay si na mama, pero iniingatan ng Panginoon yung bahay na yun na hindi masunog.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun yung ano, yung blessing ng Panginoon. At higit sa lahat, ang pinaka-blessing talaga ng Panginoon, more than dun sa pamilya, sa kalusugan, kapayapaan, ay yung presensya mismo niya na yes, alam natin na kasama natin ang Panginoon.
0: Yun.
1: Pangatlo, isipin ang biyaya ng kaligtasan. Ito ang pinakamalaking biyaya na hindi natin hindi natin ano, kumbaga deserving, ngunit ibinigay pa rin sa atin. Mm-hmm. Kapag naisip natin ito, ang lahat ng iba pang bagay ay nagiging dagdag lamang at regalo ng Diyos. Mm-hmm. So kanina, ang pinag-usapan namin sa Titus is more on the grace of God.
0: Yeah.
1: So wow, the grace, saved by grace, tapos shaped by grace, and sent with truth. So doon pa lang, babalikan ko kung paano ako niligtas ng Panginoon. I think, ano na, kumbaga lahat ng bagay sa mundo, bonus na lang.
0: Mm-hmm.
1: Wow. Tapos lastly, simulan natin sa maliliit na bagay. Magpasalamat sa bawat maliit na bagay. Sabi nga sa kanta, count your blessing, name them one by one. Count your blessing, name them one by one. Count your blessing. Alam niyo ba yung nakanta?
0: Yes,
1: name
0: yes,
1: them one by one.
0: Kuya Raph.
1: So, ano natin? Kasama sa maliliit na bagay na yun, maaaring yung pagkain. Salamat, may kinain tayo kanina.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong bubong kanina. Kung umulan man ay may bubong tayo sa ating mga ulo. May damit tayong nasusuot. May hangin tayo na hinihinga. Yung iba hindi na makahinga.
0: Mm-hmm.
1: Kapag pinahalagahan natin ang maliliit na bagay, magiging sapat na ang mga ito para sa iyong paningin. Tandaan, ang pagiging kulang ay madalas nasa isip at puso, hindi sa totoong sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa totoong sitwasyon, marami tayong pwedeng mabilang na pagpapala ng Panginoon. Hindi lang natin binibilang. Nung pag-isip pa lang natin sa umaga, ang dami ng pagpapala ng Panginoon. Yung hangin na hinihinga natin. Tapos pagdilat mo ng mata, nakakakita ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Naamoy mo yung niluto pagkain, nakakaamoy ka pa rin.
0: Mm-hmm.
1: Di ba?
0: Yes.
1: So maraming pwedeng pagpasalamat.
0: Mm-hmm. Tama ka dyan, Kuya Raph. Napakaganda ng iyong mga sinabi. Kumbaga, the smallest blessings, oftentimes, yun pa yung mga bagay na hindi natin binibilang kasi masyado na nating na-overlook because palaging binibigay sa atin. Thank you so much for that, Kuya Raph. By the way, Kuya Raph, meron ditong pahabol na katanungan si Carmela de los Reyes. Sabi niya dito, ang ganda ng topic niyo po. Connected siya sa napakinggan ko kahapon sa SK Iriga. Salamat sa Lord sa reminder. Ito na Kuya Raph yung kanyang katanungan. Kuya Raph and Kuya Alvis, can I ask po, if pwede ka rin makafeel ng contentment while you are still praying for more? Yun yung tanong ni Carmela, Kuya Raph. Siguro, short answer na lang Kuya Raph, no, dahil paubos na ang ating oras. So ang question ni Carmela, pwede ka rin bang makafeel ng contentment while you are still praying for more? Yun po.
1: Yes, pwede. Mm-hmm. Yung content naman kasi is ano yan, katulad nga ng sinabi ko kanina, ito yung state na kung saan ano ka, tingnan ko ulit, balikan ko yung ano, yung satisfied ka, yung feeling mo, sapat na yung binigay sa'yo, state kasi siya ng isip at ng puso na meron kang kapayapaan.
0: Mm-hmm.
1: Na doon sabi ni Guy sa'yo. But at the same time, alam mo din na ang Panginoon ay generous God.
0: Yes.
1: Ang Panginoon mm-hmm. ano, gracious God.
0: Mm-hmm.
1: Ang Panginoon is able to provide yung mga bagay na makatuo, ipoprovide ng Panginoon yung alam niya makakatulong sa atin.
0: Yes.
1: At makapag, ano, papalawak ng kanyang gawain.
0: Mm-hmm.
1: So, hindi masama na manalangin pa rin for more. Lalo pa kung itong mga bagay na ito ay alam ng Lord na need mo naman talaga.
0: Mm-hmm.
1: At alam ng Lord na He will be glorified kapag pinrenovate niya ito.
0: Yes, yun, napakagandang kasagutan. No? It means na kahit na may mga bagay na we're still thankful about, like jobs, eh okay lang din na mag-ask tayo kay Lord ng more, especially pag alam naman ng Lord na ikaka-glorify niya ito. So yan, Kuya Raf, napakaganda ng ating discussion, pero sayang dahil konti na lang ang ating, actually wala na nga po tayong oras. Pwede ko po bang i-request ikaw na ipag-pray niyo po ang ating mga ka-TNT and isabay din po natin, Kuya Raf, sa ating prayers yung mga naging biktima no ng lindol sa General Santos City. Sige po, Kuya Raf.
1: Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon dahil ikaw po ay Diyos na matapat, ikaw po ang Diyos na tuturo sa inyo mga pangako. Salamat po Panginoon dahil lahat ng pangangailangan po namin ay alam mo po ito at ikaw po ang nagbibigay ng mga nararapat lamang po sa amin. At tuluyan mo po kami, Panginoon, na maging mapagpasalamat, maging kontento sa mga bagay na binigay mo. At tulungan mo kami na ang aming mga desire ay mga bagay na makapagbibigay ng kaluguran sa iyo po lamang, Panginoon. Lord, hindi po lingit sa aming kaalaman ang nangyari kanina sa Jensen. Nasa 7 magnitude ang lindol na nangyari doon. Ngayon pa naman yung pasukan, simula ng pasukan. Napakahirap ng sitwasyon na ito, ang hirap magpasalamat sa mga nangyayari. Gayunpaman, nais naming magpasalamat sa inyo dahil nangyari ang sitwasyon na ito noong ang mga estudyante ay nasa flag ceremony, nasa mga panahon na sila ay nasa labas ng mga classrooms. Salamat po Panginoon dahil marami sa kanila ay nasa mabuting kalagayan. Nakita po namin kanina ang iba-ibang mga schools, elementary at high school, na kung saan nagpanik po sila sa mga sitwasyon. Salamat po Panginoon dahil lalo na doon sa may gumuhong mga gusali ay marami po ang naingatan, marami po ang nailayo sa kapahamakan gawa ng naitaon ito sa panahon ng kanilang flag ceremony na nasa labas ang mga bata. At salamat po Panginoon sa mga guro na naging alerto, hindi nagpanik, para ma-maintain ang kaayusan at kaligtasan ng mga estudyante. Lord, hindi po namin alam pa ang lahat ng mga nangyari, kung ano pa ang mga napinsala ng lindol na ito. Pero nagpapasalamat kami sa mga nakikita namin sa online na nagpapakita na marami sa mga estudyante ang naingatan, nailigtas at nailayo sa kapahamakan. Kung meron man na mga casualty sa kasalukuyan, Lord, ikaw po ang mag-comfort sa mga taong directly affected ng lindol na ito. Sa mga, di ko alam kung may namatay po ba, pero nakita namin may mga property na nasira. I pray na ikaw po ang mag-comfort sa mga taong directly affected nito. Ikaw din ang tumulong sa kanila na matugunan yung mga pangangailangan nila, lalo na yung mga nawala ng ari-arian, ng mga properties, ikinabubuhay. And Lord, sa mga transition na gagawin ng mga schools dahil sa pagkasira ng kanilang mga gusali, I pray na maging sapat at tama ang magiging desisyon ng aming local government, ng aming national government, kung paano magre-respond sa ganitong mga sitwasyon, sa ganitong kalamidad. And Lord, we pray na kahit sa ganitong sitwasyon ay piliin namin maging mapagpasalamat at hangarin namin ang ikabubuti pa ng mga nasalanta ng lindol na ito. Salamat po, Panginoon, dahil at work ka kahit sa ganitong mga pangyayari. Ito po, Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.
0: Amen. Tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on Air. Maraming maraming salamat ka TNT sa inyong pagsama sa amin ngayong tanghaling ito. And naway mapanatiliin natin ang pagiging grateful sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Nakasama niyo po kami. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At ako naman po si Kuya Tol Raff.
0: Yes, thank you so much Kuya Raff, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado na nakasama natin sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye.
2: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.

0: 5 talatang 9 ay ito po ang nasusulat. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos. Ako po si Griselda Bautista, dating masama ang buhay, dulot ng kahirapan at kung papaano ko hinango ng Panginoong Hesus sa kasalanan, ang aking ibabahagi ngayon dito sa Tanikalang Lagot.
1: Mama! Wala nang kanin!
2: Ha? Nasa kaldero! Sabi ko sa kuya mo, tirhan ka ng kanin. Di ka pa ba kumakain?
1: Eh, itong kaldero, walang laman. Kahit totoong ubos.
2: Naku, malamang ang kuya JJ mo ang umubos. Malakas pa namang lumamon yun.
1: Ano ba naman yan? Parang siya lang ang anak ninyo ah. Hindi mo lang inisip ni kuya na may kapatid siya?
2: Wala na tayong bigas. Huling saing ko na yun. Hirap talagang mag-isa lang akong bumubuhay sa inyo. Sandali at manghihingi ako sa mga kapitbahay natin kung meron silang kanin.
1: Huwag na, Mama. Makahingi man kayo ng kanin, ubos na rin pala yung ulam. Inubos na rin ni Kuya.
2: Naku, anak. Pagpasensya mo na ang kuya mo. Pagsasabihan ko siya maya-maya pag uwi niya.
3: Lakas mo palang kumain, Griselda. Pero di ka naman tumataba.
1: Ang mando, dalawang araw ba naman kaya akong gutom? Kaya lang ako salamat talaga dito. At sarap mo pala magluto. Napakasarap ng kain ko. Wala nang matitira dito sa kare-kare.
3: Sige lang. Magluluto na lang ako mamaya para sa hapunan. Adobo naman.
1: Adobo? Papaborito ko yun. Pwede ba dito na rin ako maghapunan? Eh, total, solo flight ka naman dito sa bahay mo. Bakit ba naman kasi hindi ka pa mag-asawa? Para naman may kasama ka na rito. Masyado kasi kayong pihikan eh. Naku, kapag ganyan kayo, tatanda talaga kayong binata.
3: Pinapakain ka lang. Nakuha mo pang sermonan ako. Hindi ko hinihingi ang payo mo.
1: Nagsasuggest lang naman ako. Eh naku, ako nga eh. May nakilala akong mayaman. At handa akong pakasalan. Kahit mukha siyang bubwet, papatusin ko na. Maalis lang ako sa slum na to. At masusunod pa yung lahat ng luho ko.
3: Magtrabaho ka kasi. Teka, ilan taon ka na ba?
1: 20 anyos na ako. Tingin lang ng iba, teenager o kaya high school. Eh kasi nga, manamit ako boyish. Eh teka, speaking of trabaho, bakit kaya hindi na lang ako mamasukan sa'yo na labandera mo, planchadora, dishwasher? Lalo na mga pinagkainan natin. Huwag lang sa pagluluto ah. Mas masarap ka kasi magluto eh.
3: Kung sa bagay, kesa naman ipalaba ko sa ibang labandera, ikaw na lang, para may pera ka pa. Pag-usapan natin yan. Tapusin mo muna yung tanghalian mo.

0: Ay, Mang Mando, pwede ba akong makitulog dito sa'yo? Eh, sarado na rin kasi yung bahay namin eh. Wala pa akong susi.
1: Nako, alas dos na ng madaling araw.
2: Kaya sarado na nga sa inyo. Eh, madalas pa naman ang nakawan sa lugar ninyo. Tara, pasok ka.
0: Nandiyan lang naman ako sa supahiga. Dinamayan kasi ako ni Annie. Broken hearted yung babae. Walang kailuman, kaya pati ako nalasing.
2: Kumain ka na ba?
0: Hindi pa. Yan yung magic word. Chibog. Salamat, Mang Mando, ha. Nakakayaman pero lalamon na talaga ako.
2: Ngayon ka pa nahihiya. Eh, ginawa mo ng restaurant na bahay ko eh. Tapos ngayon, ginawa mong hotel. Diretso ka na sa kusina. Mainit pa ang pagkain. At ikukuha kita ng unan at kumot mo.
0: Ay, tenyo. Payakap nga ako dyan.
2: Ay, nako. Huwag na. Amoy ala ka. Punta ka na sa kusina. Baka maagawan ka pa ng mga pusa.

0: Oh, heto na pala si Layas. Huwag na kayong mag-alala dyang dalawa.
1: Saan ka ba natulog kagabi? Napuyat ako sa'yo sa kahihintay.
2: Sa kaibigan ko. Tawag ako ng tawag para pagbuksan niyo ko ng pinto pero wala naman sumasagot. Eh, buti na lang, andito si Lola. Manapul wala.
3: Kawan ka ng Diyos, apo. Eh, kasi doon ka hinahanap ng mama mo sa akin kanina. Sabi ko, di ka umuwi sa akin. Doon naman kasi si Margot. Puro kasugal kasi. Hindi mo asikasuhin ang anak mo.
1: Mamang, kung iiwanan ko ang pasugalan ni Banong, mamamatay kaming dilat sa gutom. Doon sa sugalan, kahit papaano, kumikita ako sa pagbabalasa at pagiging bankero ni Banong.
2: Hoy kuya, raresbakan kita. Ano pinagsasasabi mong Layas ako? Mas lalo ka na, no? Ako, kanina lang ako hindi nakauwi. Eh, ikaw nga halos isang linggo. Sunod-sunod. Puro ka sa barkada mo. Mama, yung si Kuya JJ, may nabalitaan ako. Huh? Namamaklayan sa ermita. Naku, kapag nagka-AIDS talaga yan si Kuya.
1: JJ, totoo ba? Namamakla ka sa ermita? Naku, kapag nadali ka ng AIDS, huwag na huwag kang uuwi sa akin, ha? Baka hawaan mo pa ang kapatid mo, pati ako. Doon ka sa papa mo umuwi.
0: Eh kung barilin ako ng asawa ni papa, lady ka pa naman yun. Ito talagang si Criseldo, pahamak. Nako, daldalerang tisay. Kapag ako may nalaman na pangit sa'yo, ha? Tumatag ka. Susungal-ngaling ko yung nguso mo. Baka mama, uuwi ang buntis. Ano, patutuluyin mo ba dito? Nakakaya.
1: Oo nga, Crisel. Lahat ng barkada mong babae, para nagpapalit lang ng damit kung palitan ang boyfriend nila. Ikaw ba ganon? O di kaya tomboy ka? Dahil yung dati nga mo, boyish.
2: Mama, ano ka ba? Babaeng-babaeng Pilipina ako. Hindi ako binabae.
1: Mm.
2: Eh, si Papa kasi. Gusto kong maging lalaki, kaya nakalaki ako ng ganitong suot. Pero hindi ako tomboy. Girl ako.
3: Ikaw naman, Margot. Anong masama ron kung tomboy si Criselda? May kapatid akong tibo, si Tita Frida mo. Mas gwapo pa nga kung manamit yun kaysa sa Tito Tim ninyo.
2: Yun naman pala eh. Pero sila lang naman yun. Hindi ako. Babaeng babae ako.

0: Sino ka?
1: Oh, ikaw! Sino ka rin ba?
2: Uy, Griselda, mabuti at dumating ka na. Siya si Daniel. Anak ko, galing Mindanao.
1: Ah, ha? Naku, nauko lang nalaman na may anak ko pala kayo.
2: Oo. Inalayo sa akin kasi ng mami niya. Di naman kami kasal noon eh.
0: So, ikaw pala si Griselda, ang best friend ni Papa? Magkaedad lang marahil tayo.
1: Oo naman. Ano akala mo? Matrona ako.
2: Griselda, born again ang anak kong ito. Kaya nag-aaya sa akin na sumama ako magsimba sa main church nila dito sa Maynila. Outreach kasi ng church nila yung nasa Mindanao.
0: Kung gusto mo, sumama ka na rin. Huwag ka nang mag-work dito kay Papa. Pero susweldohan kita.
1: Ba? Good deal yan ah. Hindi ako maglalabat, maghugas ng plato, at maglilinis ng bahay pero may sweldo. Aba, ayos yan ah. Basta sumama lang ako sa simbahan mo. Naku, kapag swerte nga naman lumapit, di maiwasan. Sige, pero okay ba itong pormahan ko? Tanggap ba ako sa simbahan ninyong ganito?
0: Maging sino ka man, maganda ka naman. Walang pinipiling tao ron.
1: Eh, buti na lang pala. Maganda ako sa paningin mo. Kung naging pangit ako, isasama mo pa kaya ako?

0: At isang kindat ko lang. Score ka agad ng gin.
1: Eh, naaamoy ako sa bahay eh. Pati nga yung pag-iyosi ko, tinigilan ko na anggi. Gusto ko na kasing ayusin yung buhay ko. Kahit ganito lang kami kahirap. Basta, umayos lang ako.
0: Dahil ba yun sa anak ni Mang Mando, si Daniel? Ang gapo nun talaga. Parang santo.
1: Parang santo naman kaya talaga yun. Maraming alam sa Biblia. Ito na nga lang palagi ang binabasa ko eh. Bigay niya sa akin. Mabait naman yung mag-amang yun. Hindi nga katulong ang turong sa akin, kundi kapamilya.
0: Kilala naman si Mang Mando dito sa area namin na matulungin na tahimik na tao. Pero dati pala siyang taong labas. May pwesto sa kanilang pangkat. Leader ka mo pero nang manirahan dito ang amo. Kaya respetado siya ng mga taga rito. Lalo na ng mga manginginom. Ni isa man, walang kusang mag-alok ng tagay sa kanya. Kasi bago pa lang, nag-aabot na siya ng pampulutan.
1: Boring dito magsimba eh. Kaso nga lang, bakit walang mga santo at rebulto, kundi isang malaking krus na iniilawan. Walang nakapakong Diyos. Ah, singal pala dito si Daniel. Lalo siyang naging gwapo habang kumakanta. Pero, babait talaga yung mag-amang to.

kapatid, okay kay Satanas ang magdala ka ng Bible. Pero ang basahin ito at lalo na kung isa sa pamuhay mo ang salita ng Diyos, dyan kayo hindi magkakasundo ni Satanas. Okay rin kay Satanas na magsimba ka dito sa church. May involved ka sa lahat ng mga activities dito sa church. Huwag mo lang ibibigay ang buhay mo sa Panginoong Hesus. Galit na galit si Satanas sa gagawin mong ito. Maraming hadlang ang pakipagtagpo sa ating Diyos. Pero hindi mo ito pagsisisihan kapag ang kaisa-isa mong buhay ay pagkatiwala mo sa Panginoong Hesus. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Hesus na ating Panginoon.

Isang linggong yun po ang araw na tumanggap ako sa ating Panginoong Jesus. Pinagsisihan ko ang lahat ng aking mga kasalanan. Ramdam ko na tila may tinik na nahugot sa aking dibdib. Tinik na pala ito ng mga kasalanan. Kalaunan ay nadadala ko na sa simbahan sina Mama, si Lola, at si Kuya JJ na naging isa sa mga drummer ng church. Pinag-isang dibdib kami ni Daniel at sa iba't ibang lugar ng Kabisayaan kami pinapadala ng Diyos upang mangaral ng kanyang salita at maglingkod sa kanyang ubasan. Purihin ang ating Panginoong Jesus.

0: dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng paggamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Roma 5:10.
1: Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanikilang Lugod mula sa padalang liham ni Griselda Bautista ng Pasay City. Binigyang buhay ni na
0: Nancy Lasarte,
2: Bobot Sale,
3: Janelle Briones,
4: Carlene de Guzman,
5: A.G. Gabrillo,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Roy Camo Gomez.
1: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Sa

Hello, hello. Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Monday edition of Music and Chat Recharged. Dito lang po sa FEBC Bicol. Yan. Sumasabit ang aking boses. Anyway, FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM po kami. Sa FB po ay makikita nyo po yan. At nakapost na rin po dyan ang ating link. Para pwede nyo po yung i-share sa inyong mga friends and families para mas marami pa po tayong maabot. Kamusta ka? Ako si Mel and sasamahan kitang muli until 2:30 ng hapon sa programang Music and Chat Recharged, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. This Monday nga po, 8th of June 2026, first day ng school. Kumusta naman ang first day ng school ng ating mga estudyante? Sigurado ako excited ang marami dahil balik baon na sila. Ayan, may baon na, may mga bagong gamit sa school. Nakaka-excite pa yung mga ganyang stage, ano? Tapos, ang malungkot lang sa iba kasi hindi mo nakaklase yung mga friends mo dati. Pero ang mahalaga, friends pa rin kayo. And there's always a way para sa mga magkakaibigan na magkakasama-sama pa rin kahit na hindi na sila magkakaklase o magkakablock. Anyway, sana sa unang araw na ito ng school ay talagang naging makabuluhan ang inyo pong pagsisimula sa ating mga kababayan dito sa probinsya ng Albay, sa Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camsur, Northern Samar, Leyte. Kaya lang sa ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po sa may Mindanao area. Ayan, sa Southern Mindanao, especially dito sa Sarangani province, na nakaranas talaga ng napakalakas na lindol na nasa about 7.8 ano, ang magnitude niya. At nalulungkot tayo dahil nangyari yung lindol. Ayan, nagpa-flag ceremony yung mga estudyante. Yung iba na sa loob na ng classrooms. Pero at least kahit papano, ano, ay safe pa rin ang marami. And of course, nasuspend na ang klase sa araw na ito. Para nga mas siguraduhin na safe ang mga estudyante at ma-inspect yung mga buildings, school buildings, kung kinakailangan talagang i-rehabilitate. Kasi nga, marami tayong nakita mga nag-crack na mga parts ng buildings, school buildings. And marami ano, na nulungkot tayo dahil talagang apektado yung ating mga kababayan sa area pong ito. So kung titingnan natin ano, yung naranasan natin last Friday evening na pagyanig dito, sunod-sunod na pagyanig dito sa atin sa Albay, ay parang wala lang. Konti lang yon compared sa 7.8. Grabe. So, ingat-ingat po tayo dahil hindi natin alam ano ang nangyayari sa ilalim ng ating lupa. Dahil bakit parang sunod-sunod ang mga paglilindol, pagyayanig. Wala po tayong ibang minimiti ay ang kaligtasan ng bawat isa. Patuloy po tayong mag-antabay sa ano pa mga paabiso po sa atin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno sa mga ganitong pagkakataon. Isa pa rin sa magandang nangyari ngayon, balik eskwela at domeroong lindol na nangyari, ay gumaganda ang ating panahon, hindi na masyadong maalinsangan. Pero make sure, dahil pag June talaga, start na po talaga yan ang pag-uulan. So make sure meron tayong palaging baon. Baon na payong. Raincoat. Para po iwas tayo sa pagkabasa ng ulan at maiwasan natin ang pagkakasakit. Di maganda na sa unang buwan ng inyong pag-aaral ay meron ang nagkakasakit dahil hindi masyadong naging maingat. Ano? Palakasin ang immune system. Kung kinakailangan magpahinga, magpahinga at matulog para at least kahit paano makabawi tayo ano sa mga kapaguran dahil simula na naman ito ng mga challenging days para sa ating mga student.
And syempre pa sa buong family yan. Kasi pag mayroong mga nag-aaral sa mga pamilya, ay nagtutulungan talaga ang bawat isa. So, kung kinakailangan bumangon ng maaga, mas maaga, ang mga kapamilya para makatulong, ay gagawin talaga yan. Anyway, dito po sa Music and Chat Recharged, maabangan nyo na naman ang ating mga, of course, na i-line up na mga songs sa hapon na to. Plus our segments, kagaya po ng ating music trivia, isa na naman pong local artist ang ating pong kikilalanin sa hapon na ito. Kilalanin po natin ang grupong December Avenue. And papakinggan natin ang isa sa kanilang napakagagandang songs, Saksi ang Langit. And of course, meron pa rin tayong free chat recharged. Pag-uusapan naman natin, paano natin mas lalong makukultivate ang happiness. Ayun, so tamang-tama ito, sa mga panahon na ito na napaka-challenging na mga pinagdadaanan natin sa buhay. Meron pa ba tayong rason para maging masaya? Siyempre, meron at gaano ba ito kahalaga? Baka may gusto kayong i-share patungkol sa ating pag-uusapan later, please let us know. Siyempre pa, meron pa rin tayong buy request para sa inyong mga song request. Welcome na welcome po yan dito. Meron pa rin tayong Tunog Pinoy. And First Day Today will be featuring our Song of the Week for this week. Mula naman kay Danny Goki, song called Haven't Seen It Yet. Mamaya po yan. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba. So just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong early afternoon listening habit. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Ito naman ang mga ways para makipaugnayan po kayo sa amin. Pwede kang tumawag sa ating smart number 0998-843-0573. Mag-comment din sa ating FB page. Diyan na po ang ating program link, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube and Instagram naman po sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. Siyempre, sa mga gusto sa inyong mas makarinig ng mas malinaw sa ating mga naka-lineup na songs sa hapon na ito, pwede kayong mag-try ng ating online streaming through bit.ly/TheWayFM. Yan po ay bit.ly/TheWayFM. Siyempre sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede ka rin po mag-chat dyan. Uy, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa ating mga kaibigan na nasa ibang bansa. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos pa rin kayong lagay. Please pray for our country. No, sa mga panahon na ito na napaka-challenging po ng ating mga pinagdadaanan. Alam natin na kahit nasa ang dako tayo ng mundo, dahil tayo ay Pilipino, nafe-feel po natin ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Di ba po? Kaya thank you so much sa inyong pakikiisa sa pinagdadaanan po ng ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas. We appreciate po your prayers at yung inyong mga pangungumusta. Thank you so much. Hello kay Ate Joy and Kuya Mario, kay NJ and kay Ate Irene, na alam ko, Ate Aileen pala, sorry, na alam ko na nandito naman sila sa estado ng kanilang buhay na paggabi ay hindi halos makatulog dahil meron na naman ang mga pagsabog na nagaganap. Ano? Hello din sa ating kaibigan na si Kuya Dan Daniel at sa iba pa po na bahagi ng mundo. Sana po ay mas makilala pa namin kayo. Ipag-ugnayan lamang po sa amin. 1:28 na ng hapon. Narito na po ang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na to. Dito po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM para sa program na Music and Chat Recharged. Kasama niyo po ako si Mel at sa technical side ay nag-assist sa atin si Don Alfonso Apinado. Maganda hapon sa iyo, kaibigan.

Oras po natin is 1:49 na ng hapon. Ngayong maulan na Monday afternoon dito sa amin po sa Albay area, ano, sa Legazpi area. Ay, nako talaga naman, bumuhos ang malakas na ulan. Yan, kaya napakahalaga po na meron tayong mga payong na baon. Dahil sabi nga po ng PAGASA ay nagsimula na po ang pag-uulan. Ano? Yan, so ingat-ingat lang tayo, mahirap nang magkasakit. Oras po natin is 1:50 na nga po ng hapon. Kamusta ka kaibigan? Hi muna and magandang hapon sa ating mga kaibigan na kanina pa nakaantabay sa atin. Hello kay Rox, Rochelle Rox. Kamusta ka Rox at sa iyong mga kasama? Kamusta na? Malapit na ang graduation ano, ng mga taga Bicol University. Congratulations in advance. Hello din kay Pasora Annabelle Legria. Thank you po sa inyong pag-antabay. Kay Zion Tets Banico, kay Helen Grace Nodalo, and of course, kay Judy Ann Haiko. Magandang hapon po sa inyo and thank you so much sa inyong patuloy na pag-antabay. Pag-usapin nga natin sa ating free chat recharged ang mga bagay na dapat nating bitawan kung gusto natin na talagang maging masaya ang ating pong buhay. Ang totoong happiness po ay natatagpuan hindi sa pagkakaroon ng mga bagay na gusto natin. It's often found in letting go of the things that keep us from experiencing God's peace. Oo, kasi hindi nangangahulugan na nasa iyo na ang lahat. Masaya ka talaga. Diba? Ito ay madalas na nakukuha sa pag-let go ng mga bagay na pwedeng humahad lang sa atin para ma-experience talaga yung peace mula sa Diyos. Kasi ang isa sa mga ebidensya na ikaw ay talagang masaya ay meron kang peace of mind. Diba? Meron kang kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isip. So, kailangan nating i-let go yung mga bagay na di naman natin control, ano? Minsan kasi meron tayong tendency na gusto nating kontrolin ang mga bagay sa ating paligid. I-let go din natin yung mga constant comparison. I-let go din yung mga seeking approval from people. Nako, ito talaga, napaka-effective na stealer ng ating happiness. Yung kapag hindi mo na-feel na ikaw ay approve ng mga tao sa paligid mo, ay sobrang lungkot mo na. I-let go din po natin yung mga pressure, no, to be perfect. Kasi wala namang perfect. Si God lang ang perfect talaga. So ito mga bagay na to, kapag patuloy natin itong hinahawakan or talagang pinanghahawakan, mas mahirap na maramdaman natin ang totoong kapayapaan at ang kasiyahan o kaligayahan mula sa Diyos. Ang freedom po ay nagsisimula when we trust Him more than our fears, our pride, or our expectations. So kaibigan, ano ba ang isang bagay na need mong i-release today? For the sake na talagang ma-experience mo yung totoong kaligayahan sa buhay at ang kapayapaan. Isa sa mga ito ay ang pagrereklamo. Nako, meron ba tayong ganitong attitude or struggle na magreklamo? Ay, sumasagot. Oo nga, nako, pag ang isang tao ay gutom, ayan. Medyo yan talaga, ano, madalas na tayo ay magrereklamo na. Trigger ba yung pagkagutom para magreklamo? Ayun, guys. So, ang patuloy na pagrereklamo ay nagiging hadlang po sa kaligayahan. Dahil ikinukulong po nito yung iyong focus sa mga negatibong aspekto ng buhay.
Kasi sa halip na maghanap tayo ng solusyon, nauuwi ang enerhiya natin sa pagbibigay diin sa mga pagkukulang at problema. Ilan sa mga pangunahing dahilan po dyan kung bakit ito nakakasira ng kasiyahan ay, syempre, yung paghina din ng ating positibong pananaw. Nagiging nega na tayo. Ang laging pag-angal o pagiging negatibo o nagre-reklamo ay naglalagay po sa utak sa negativity loop kung saan mas nakikita ang kapintasan kesa sa mga dapat ipagpasalamat. Mas nakikita natin yung wala kesa kung ano na ba ang talagang meron tayo. Isa pa ay ang kakulangan sa aksyon. Madalas kapag puro reklamo na po ang ating inaatupag, napapabayaan na natin ang paggawa ng konkretong hakbang upang maitama ang sitwasyon. Dagdag mo pa dyan ang pagtaas ng stress level. Ang pagiging sentro ng reklamo ay nagpapataas po ng tensyon at nagiging sanhi ng kawalan ng kapayapaan ng isip natin. Kaya suriin natin ang ating mga kaisipan sa mga oras na ito. Tayo ba ay may tendency na talagang magreklamo? Imbis na ito pang ating gawin, tingnan po natin ang mga bagay na pwedeng solusyon ano, sa ating mga nirereklamo. Baka meron ka naman din talagang magagawa instead na magreklamo ka. Siyempre, nanghihina ang ating mga positibong pananaw. At yun, tingnan mo pa ha, tumataas ang stress level. Kaya guys, sana po ay makita natin itong mga bagay na ito para i-let go na natin ang pagre-reklamo. Look for something na pwede natin ipagpasalamat at i-appreciate na meron na din naman pala tayo. Ano? Imbis na mag-focus tayo sa mga kakulangan. So guys, sana ay isipin natin itong mabuti para sa talagang masabi natin na ay meron talaga akong happiness sa buhay. Dahil nilet go ko ang pagko-complain. At pinalitan mo ito ng pagiging mapagpasalamat at positibo ang pananaw sa buhay. 1:56 na po ng hapon ang ating oras. We have more songs for you. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama nyo nga po ako si Mel.

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.
2: Oras po natin is 2:02 na ng hapon. At tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting mula po dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kumusta sa iyo kaibigan at lakas ng ulan dito sa may amin dito sa Arimbay. Nakapasok na yung mga estudyante. At hindi pa naman po sure pero baka nga daw i-suspend ang mga pasok ngayong hapon na to dahil sa napakalakas nga na pag-uulan. Antabay lamang po ano sa mga updates. Wala pa kasi akong nakikita na posting. Ano? Pero ingat-ingat lang tayo. Pwede pa rin po kayo magpaabot ng inyong mga song requests and other messages, shoutouts. Dahil tuloy-tuloy tayo until mamaya pong alas 2:30 ng hapon. Batiin na muna natin ang ilan pa sa mga nandirito sa ating programa. Ayan, hello sa iyo kaibigan. Ikaw man ay nakatutok lamang at tahimik na nag-antabay sa ating programa. Thank you so much po sa pagbahagi ninyo ng inyong panahon, ng inyong oras para po sa ating pagsama-samang ito. Hello kay Pastor Annabelle Agria na nag-hello sa atin. And sino pa ba ang nandito na hindi ko nabati kanina? Anyway, ikaw na nasa radio lang siguro nakikinig. Salamat po sa inyong pag-antabay through your of course, radio ni po ninyo or sa ating portable missionary radio na pinapakinggan nyo po. Let us know that you are tuning in. Ito na ang ating by request. Sa oras na 2:04 ng hapon.
1: Music and chat recharged by request.

Let's pray. Father, we thank you sa araw na ito at sa panibagong pagkakataon na kami, Lord, ay nagkasama-sama ng aming po mga ka-music and chat dito po sa aming estasyon. Nasaan man po sila ngayon ay alam namin na ikaw ang kanilang kasama. Lalong-lalo na, Lord, sa mga panahon na ito na marami kaming mga kinakaharap na mga challenging na mga sitwasyon pa rin bilang isang individual, siguro bilang isang pamilya at isang bansa. Lord, sometimes we are being overwhelmed by many things na sa tingin namin ay napaka-negatibo. Pero salamat sa mga paalala mo sa amin na meron po kaming pag-asa sa inyo. Tulungan mo kami na patuloy, Lord, na pagtiwalaan ang iyong mga salita. Lord, siguro ilan sa aming mga taga-pakinig, taga-subaybay ay nasa punto na ng pag-give up sa kanila pong mga buhay dahil sa mga pinagdadaanan nila. We pray, Lord, that you help them na mag-reach out sa iyo at patuloy, Lord, na makita ang iyong magandang plano pa rin despite, Lord, sa mga mabibigat na pinagdadaanan. We also remember, Lord, ang aming mga kababayan na nandoon po sa may Southern Mindanao area na nakaranas po ng napakalakas na lindol. Father, wala kaming ibang malalapitan kundi ikaw. Meron na po kami mga nakita na mga ulat na mga namatay dahil po sa pangyayaring ito at mga injured. We pray, Lord, na ikaw, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan, lalong-lalo na po sa mga pamilya na nangangailangan nito at maging ng inyong comfort sa mga panahon na ito, Lord. We pray maging aming government ay patuloy na maging mabilis sa pagtugon sa mga pangangailangan po na kinakailangan sa ngayon. We also remember, Lord, ang mga estudyante na maaaring maapektuhan ang kanilang mga pag-aaral, pagbabalik eskwela dahil po sa nangyaring ito. Tulungan niyo sila at nawa patuloy na maging safe ang bawat isa sa mga panahon na ito, Lord. Panginoon, nilalapit namin sa inyo aming buong bansa dahil ikaw lamang po ang may magagawa na kamanghamangang bagay para sa amin. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen.

0: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573 or message us in our Facebook page, CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Noong ako'y bata pa, madalas kong pangarapin na makatanggap ng regalo. Buo sa aking isipan ang bawat regalo na binibigay ay hindi lamang nakapagbibigay ng kasiyahan, kundi kapaki-pakinabang pa. Mamahalin man ito o mumurahin, malaki man o maliit, galing man ito sa bangketa o sa ibang bansa, basta't ito ay nabalot na sa makintab na papel, nagbibigay ito ng labis na kasiyahan. Kapatid, alam mo na ba na higit pang mahalaga ang kaloob ng Diyos sa iyo? Ginagamit mo ba ang mga kaloob na ito para sa kabubuti ng iyong kapwa at ng inyong iglesia? Muli po nating tunghayan ang mga aral at payo ni Apostol Pablo na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 12. Narito pong muli ang lingkod ng Diyos na si Pastor Rufino de la Peret dito sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Nais ko pong pag-aralan natin ang mga espiritual na kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Napakaliwanag po ang pagpapahayag ni Apostol Pablo tungkol sa paksang ito na matatagpuan sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 12, unang talata hanggang 11. Sa mga nakaraang kabanata sa aklat ng 1 Korinto, si Apostol Pablo ay nangusap tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa buhay ng mga mananampalatayang pinamamahalaan pa rin ng dating pagkatao. Napakahalaga para kay Apostol Pablo na masupil ang ganoong suliranin sa loob ng iglesia. Sapagkat ang pamumuhay na pinagaharian pa rin ng dating pagkatao ay nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan, hiwalayan, sigalot at marami pang mga bagay na hindi dapat na makita sa loob ng simbahan. Kaya gayon na lamang ang pagbibigay payo ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Sa kagandahang loob ng Diyos, ang mga napakayamang pagpapayo ni Apostol Pablo ay tugmang-tugma sa ating panahon ngayon. Napakaraming iglesia ngayon na naroroon pa rin sa suliraning katulad ng iglesia sa Korinto. Dito po sa bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo na ating pag-aaralan sa oras na ito, si Apostol Pablo ay may kagalakang nagbago ng kanyang paksa. Mula sa paksang tungkol sa buhay ng mga mananampalataya, namumuhay pa rin sa dating pagkatao, siya ay nangungusap tungkol sa mga espiritual na kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Naroon pa rin ang kanyang pagnanais na mapag-usapan ang mga suliranin ng iglesia. Ngunit sa kabanatang ito, binigyan niya ng pansin ang tungkol sa mga espiritual na kaloob ng Diyos sa mga mananampalataya. Sinabi niya sa unang talata ng 12 kabanata sa aklat ng 1 Korinto, "Ngayon mga kapatid, hindi ko nais na wala kayong alam tungkol sa mga kaloob na espiritual." Alam ni Apostol Pablo na ang sino mang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo ay merong mga kaloob ng Espiritu Santo sa kanila. Ang bawat kaloob na espiritual ay may gamit para sa ikalalago ng iglesia. Walang ibang nagbibigay ng kaloob kundi ang banal na espiritu lamang. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang naidudulot sa buhay ng isang tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga nakaraang kabanata na ang mga Diyos-Diyosan ay yari lamang sa bato o kahoy na hinubog lamang ng mga kamay ng tao. Sinabi ni Apostol Pablo sa pangalawang talata na ganito, "Alam ninyo na nang kayo'y mga paghano pa, inakit at iniligo kayo ng mga Diyos-Diyosan na hindi makapagsalita." Naisipakita ni Apostol Pablo ang walang saysay na pagsunod sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Diyos-Diyosan ay may bibig, subalit hindi sila nakapagsasalita. Sinabi rin sa lumang tipan ng isang mga awit sa aklat ng mga awit, 115 kabanata, sa mga talatang 5-7 ang ganito, "Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita. Mga matang sadyang-sadya at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na merong kamay, ngunit walang pakiramdam. Mga paay meron din, ngunit hindi maihakbang. Ni wala kang maririnig sa kanila kahit gamunting tinigman lamang." Sinabi rin ni Habakuk sa kanyang aklat sa 2:18, "Ano ang kabuluhan ng isang Diyos-Diyosan matapos na hugisin ng lumilok sa kanya, isang larawang yari sa metal, tagapagturo ng kasinungalingan? Sapagkat ang manlililok ay nagtitiwala sa sarili niyang likha, kailanman siya gumagawa ng Diyos-Diyosang di man lamang nakapagsalita. Ang mga Diyos-Diyosan ay walang nagagawa sa buhay ng tao, bagkos lahat ay pawang kasinungalingan lamang. Ngunit ang tunay at buhay na Diyos ay nagbibigay ng espiritual na kaloob sa pamamagitan ng banal na espirito sa mga mananampalataya. Ang mga tunay na tapat na mananampalataya ay nagpapahayag ng kadakilaan ng Panginoong Hesukristo. Sa ikatlong talata, sinabi ni Apostol Pablo, "Kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nagsasabi, sumpain si Jesus at walang makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon maliban sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ito ay isang katotohanan sa buhay ng mga mananampalataya. Walang ibang Panginoon kundi si Hesukristo lamang. Walang sino man na magsasabing sumpain si Jesus kung siya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Wala ring makapagpapahayag ng may katapatan na si Jesus ay Panginoon maliban na sumakanya ang Espiritu Santo. Subalit panuyaong sinabi ng Panginoong Jesus sa aklat ni Mateo sa 7th chapter, talatang 21-23 na ganito po ang nasusulat, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanmay hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, mga mapagawa ng masama." Bakit kaya mangyayari ang ganoon? Sapagkat ang paglilingkod nila ay paimbabaw lamang. Hindi nila Panginoon ang Panginoong Jesus, kundi ang kanilang sarili. Ang pagiging Panginoon ni Jesucristo sa buhay ng tao ay hindi lamang pinatutunayan sa salita. Ito ay dapat ding makita sa pang-araw-araw na gawain sa buhay. Ipinapakita na si Jesus ang tanging nagahari sa buhay. Saan ba nakabatay ang tunay na pananampalataya ng isang mananampalataya? Ang sabi ng iba, doon sa krus ni Kristo. Ngunit ako'y hindi sumasang-ayon sa ganoong paniniwala. Bagamat kailangan nating kilalanin ang krus ng Panginoong Jesus na nagpapaalala ng kanyang ginawa sa ikaliligtas ng lahat, hindi dapat na tayo'y manatili na lamang doon, kundi patuloy po nating abutin ang kalagayan ni Jesus ang nagahari sa buhay natin. Sapagkat ang ganoong kalagayan sa pananampalataya ang siyang pinakamahalaga sa lahat. Pakinggan po natin ang huling bahagi ng mensahe ni Apostol Pablo noong araw ng Pentecostes. Ganito po ang kanyang sinabi, "Kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa cross, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Sinabi niyang si Jesus ang Panginoon, siya ay dakila sa lahat at ang kadakilaan niya ay pinakamahalaga sa lahat ng bagay, sa lahat ng buhay ng mga tunay at tapat na mananampalataya. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay gabay upang tayo ay makipag-isa kay Kristo. Ang tunay na iglesia ay binubuo ang mga tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang nagpapahayag tungkol sa pagiging Panginoon ni Jesus sa buhay ng bawat mananampalataya. Maalala ba ninyo ang isang napakahalagang tanong ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad doon sa Ebanghelyo sangayon kay Mateo, kabanatang 16, talatang 15 ang ganito, "Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Itinanong pa rin ng Panginoong Jesus ang katanungang iyon sa bawat isa sa atin, "Ano man ang iyong kalagayan sa buhay? Sino ka man? Saan ka man naroon?" Si Jesus ay nagtatanong, "Sino ba ako sa iyong buhay?" Noong tinanong niya ang kanyang mga alagad, si Apostol Pedro kaagad ang tumugon ang sabi niya, "Ikaw ang Kristo, anak ng buhay na Diyos." Siya ang kaisa-isang kinalugdan ng Diyos. Siya ang tunay na hari. Siya ang tunay na Panginoon. Walang sino mang karapat dapat na maglingkod sa kanyang iglesia maliban na ang isang tao ay pinagaharian ng Panginoong Hesukristo. Ang bagay na ito ay laging binibigyang halaga ni Apostol Pablo sa kanyang mga pangangaral. Ang pagkilos ng banal na Espiritu ay ipinapahayag sa pagiging Panginoon ni Hesukristo na tulad ng mga mananampalataya. Sa loob ng pagiging isa kay Kristo, naroon ang iba't ibang kalokohan.

ibang wika. Sa ikalimang talata, sinabi ni Apostol Pablo, at may iba't ibang uri ng paglilingkod, subalit iisang Panginoon. Tunay na iba't ibang uri ng paglilingkod ang maaari nating gawin, subalit iisa lamang ang dapat na paglingkuran, ang Panginoong Hesus. Walang pagkakaiba kung anong kaloob meron tayo. Ang Panginoong Hesus ang gagamit ng taglay nating kaloob. Ito'y gagamitin niya para sa kanyang kalwalhatian. Sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 16, may iba't ibang uri ng gawain, subalit iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Ang bawat iglesia ay may kanya-kanyang gawain, ngunit may iisang Diyos na sumasa lahat at siya ang Diyos na kumikilos sa lahat ng mga mananampalataya. Ipinapaalala sa atin na mayroong Diyos at siya nag-iisa lamang, ngunit siya ay may tatlong persona. Ang kanyang pagkakaroon ng tatlong persona ay gumagawa at nagkakaisa. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kaloob, ginagamit ng Panginoong Hesukristo. Ang mga kaloob at ang Ama ang nagbibigay kalakasan upang maisagawa ang bawat kaloob. Ang lahat ng ito ay para lamang sa iisang layunin, at ito ay upang itaas at luwalhatiin ang pagiging Panginoon ni Hesukristo. Sa 12 kabanata, talatang 7, sa aklat ng unang Korinto, ay ganito po naman ang sinasabi. Subalit sa bawat isa ay ibinigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan ang lahat. Bago natin talakayin ang sinabi ni Apostol Pablo, nais ko munang bigyan linaw kung ano ang ibig sabihin ng salitang kaloob. Ayon sa isang dalubhasa sa mga pag-aaral ng Biblia, ang kaloob ay isang gawain ng banal na Espiritu sa buhay at sa pamamagitan ng mga mananampalataya. Ang kanyang paliwanag ay nais kong dagdagan. Ang kaloob ay dapat na maisagawa sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat kung sagan ang akin, tayo'y walang magagawa. Ngunit ang kaloob ay ibinigay sa atin at ito ay dapat na magamit para sa kanya at sa kanyang iglesia. Ngayon, nais kong makita natin na ang nais ipaunawa ni Apostol Pablo tungkol sa kanyang sinabi sa 7 talata na ang paghahayag ng banal na Espiritu ay walang iba kundi ang espiritual na kaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya. Sa madaling sabi, ang kaloob ay ang paghahayag ng banal na Espiritu. Ang simpleng paggamit ng likas na kakayanan ng isang tao ay hindi maaring matawag na espiritual na kaloob. Halimbawa, ang isang babae ay mayroong angking kakayahang umawit. Sadyang napakaganda ng kanyang boses, ngunit kapag siya'y umaawit na wala sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang kanyang angking kakayahan ay hindi maaring gamitin ng Diyos. Kaya hindi maaring tawagin na kaloob ang angking kakayahan ng isang tao, ito'y walang saysay sa harapan ng Diyos. Hanggat hindi ginagamit sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, walang matatawag na kaloob kung wala ang paghahayag ng banal na Espiritu. Inaakala ng iba na kapag sila ay may angking kakayanan at may maayos na pagsasanay, sila ay maaari ng gamitin ng Diyos sa paglilingkod. Kaibigan, mali ang ganoong pananaw. Ang iba sa kanila ay nagiging mapagmataas. Iniisip nila na walang mangyayari sa iglesia kung wala sila. Ang iglesia ay mas pagpapalain ng Diyos kung wala ang mga ganoong uri ng tao. Ang iglesia ay lumalabag kapag ang mga mananampalataya ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. May iba naman sa loob ng iglesia na nagsasabing sila'y walang angking kakayanan. Sinasabi nila, hindi nila kayang umawit at sumali sa mga awit sa loob ng simbahan. Hindi rin daw nila kayang maging tagapagturo, kaya tinatanggap nila sa kanilang sarili na sila'y walang halaga sa loob ng iglesia. Ang ganitong pananaw ay maling-mali. Dito sa 7 talata, napakaliwanag na sinabi ni Apostol Pablo na ang bawat mananampalataya ay pinagkalaoban ng paghahayag ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, merong kaloob ang Espiritu sa iyo. Tayo ay tinawag ng Diyos at binigyan ng kaloob upang maging bahagi ng kanyang katawan o iglesia. Inaasahan ng Diyos na tayo'y magiging kagamit-gamit sa kanya. Ang bawat kaloob na ibinigay ay may layunin. Ito ay para sa ikalalago ng iglesia. Ito'y hindi dapat gamitin sa pansariling kapakanan, kundi ayon kay Pablo, para sa ikabubuti ng lahat.
Sinabi ni Apostol Pablo sa ikawalong talata,

0: Sa isa ay ibinigay sa pamamagitan ng Espiritu ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon sa gayunding Espiritu. Dito ay may dalawang bagay na binanggit si Pablo, ang karunungan at ang pangunawa ng katotohanan mula sa Diyos. Ngunit hindi ganoon kadali ang magkaroon ng maliwanag na pagkakaunawa tungkol sa katotohanan mula sa Diyos. Kaya ang banal na Espiritu ay gumagamit ng mga tinawag na tagapagturo. Ang kaalaman lamang ay ang pagsasaliksik ng katotohanan. Sinabi ni Apostol Pablo na sa isa ay pinagkaloob ang salita ng karunungan at sa iba naman ay ang salita ng kaalaman. Ngunit iisang Espiritu lamang ang nagkakaloob. Sa 9 na kabanata, sinabi po ni Apostol Pablo, sa iba'y pananampalataya sa pamamagitan ng gayunding Espiritu at sa iba'y ang mga kaloob ng pagpapagaling sa pamamagitan ng isang Espiritu. May binanggit sa Apostol Pablo na dalawang bagay, ang pananampalataya at ang pagpapagaling. Maliwanag na sinabi niya na ang pananampalataya ay isang kaloob mula sa Diyos. Ganun pa man, ninais ng Diyos na ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng matibay na pananalig sa Diyos. Hindi maaring sabihin ng isang mananampalataya na siya ay hindi pinagkalooban ng kakayanan, sapagkat ang pananampalataya ay tanging paraan upang maipakita ang tunay na paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. Tungkol naman sa kaloob na pagpapagaling, mayroong ilan sa loob ng iglesia na pinagkalooban ng kakayahang magpagaling. Subalit hindi katulad ng pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ay nakakamtan lamang sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngunit may mga nagsasabing hindi na natin kailangan ngayon ang kaloob sa pagpapagaling, sapagkat ayon sa kanila, tayo ay may kakayanang makalapit sa dakilang manggagamot, walang iba kundi ang Panginoong Hesus, at hindi na natin kailangang lumapit sa tao. Kailangan lang daw ang ganitong kaloob sa kapanahunan ng mga apostol. Ito ay sarili nilang pananaw. Subalit ang pananaw ng Apostol Pablo sa bagay na ito, lahat ng uri ng kaloob ay kailangan ng Diyos. Hindi lamang pinagkalooban ng kakayanang magpagaling, ang layunin ay para sa ikalulwalhati ng Diyos. Idinugtong pa ni Apostol Pablo sa 10th talata ng kabanatang 12 sa aklat ng Unang Korinto. Sa iba'y ang paggawa ng mga himala at sa iba'y propisya. Sa iba naman ay ang pagkikilala sa mga espiritu at sa iba naman ay iba-ibang wika at sa iba'y ang pagpapagaliwanag ng mga salita. Sa talatang ito, binanggit ni Apostol Pablo ang tungkol sa paggawa ng himala, sa propisya, sa pagkikilala ng mga espiritu, sa iba't ibang wika at sa pagpapaliwanag ng wika. Unahin po nating pag-usapan ang tungkol sa paggawa ng himala. Ang ibig pong sabihin ng salitang himala ay pangyayaring higit sa pangkaraniwan sa panahon ng mga apostol. Marami silang ipinakitang himala na mula sa Diyos. Tungkol naman sa propeta, ang propesya ay ang pagpapahayag ng kalooban ng Panginoong Hesukristo. Ito'y maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Sa unang salita ng banal na kasulatan, ang ibig sabihin ng salitang propesya ay ang pagpapahayag tungkol sa mga ginawa ng Panginoon. Ito ay walang kinalaman sa mga bagay na darating o paghihirap, sapagkat sa ating panahon ngayon, maging sa loob ng iglesia ay maaring baluktot ang pangunawa ng ilan. Tungkol naman sa kaloob ng pagkilala sa espiritual, ito ay ang kakayanang ipinagkaloob ng Diyos sa ilang mananampalataya na makilala at malaman ang nasa tama at nasa maling espiritu. Sa talatang ito, ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo sa salitang espiritu ay walang iba kundi ang pananaw ng mga makadiyos at hindi ang masamang kaisipan ng mga hindi makadiyos. Ang ganitong uri ng kalooban ay napakahalaga sa loob ng iglesia, lalo na ngayon sapagkat hindi mismo ang Panginoong Hesukristo na sa mga huling araw ay lilitaw ang maraming bulaang propeta. Kung tayo ay walang ganitong uri ng kaloob, marahil ay madali tayong maligaw ng landas at sumama sa mga bulaan na mga mangangaral. Isa pang kaloob na binanggit ni Apostol Pablo ay ang tungkol sa kakayanang magsalita sa iba't ibang wika. Nais ko pong magtanong kung ito ba ay ang wika na hindi sinasalita ng tao sa iba't ibang dako? Sa aking sariling pag-unawa, ito ay hindi mga wikang hindi naunawaan. Mga ilang ulit man nating basahin ang banal na kasulatan, tayo po ay walang mababasa na ito ay hindi mga wikang hindi naunawaan. Sinabi ni Apostol Pablo sa iba't ibang wika, katulad po ng naganap noong araw ng Pentecostes, ang mga naunang mananampalataya ay nagsalita ng iba't ibang wika sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Binanggit sa Ebanghelyo sang ayon kay Lucas sa Aklat ng Mga Gawa na mayroong 15 nasyonalidad na naroon noong tanggapin nila ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ngunit sa kabila ng maraming wika na naroon, silang lahat ay nagkakaunawaan. Ang iba't ibang wika na binanggit ni Apostol Pablo sa kanyang sulat ay ang wika ng mga tao na nauunawaan. Hindi lahat ng mananampalataya ay pinagkalooban ng kakayahang magpaliwanag sa ibang wika. Ngunit may ilan na pinagkalooban upang magkaroon ng pagkakaunawa sa loob ng Iglesia. Sa talatang 11 ng 12 kabanata sa Aklat ng Unang Korinto ay ganito po naman ang sinasabi tungkol sa iba't ibang kaloob. Ang lahat ng ito ay pinakilos ng iisa at gayon ding Espiritu na namamahagi sa bawat isa ayon sa pasya ng Espiritu. Ang banal na Espiritu ang may kinalaman sa lahat ng uri ng kaloob. Ganun pa man, meron tayong kalayaan na maipanalangin ang anumang uri ng kaloob na nais natin. Ganito ang nais sabihin ni Apostol Pablo, ang mga maling paniniwala sa Iglesia. Nais niyang ipaalam na maraming uri ng kaloob na maaring magamit sa ikalalago ng Iglesia at sa ikalulwalhati ng Diyos. Kaibigan, ang banal na Espiritu ang nagtutuwid at nagsisilbing gabay sa loob ng simbahan. Anumang nakikita mong kailangan sa iyong simbahan, hayaan mong ikaw ay maging kasangkapan ng banal na Espiritu upang matugunan ang pangangailangan ng iyong simbahan. Anuman ang mga kaloob sa iyo ng Panginoong Diyos, gamitin mo sa kanyang kalwalhatian. Sa Aklat ng Mga Taga-Roma, Kabanatang 12, 6 na talata, ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, salamat po Panginoong Diyos sa oras nito, sapagkat kami ay iyong patuloy na ginagabayan, patuloy mong tinutulungan. Salamat Panginoong Diyos, sapagkat ang mga salita mo ang siyang nagtuturo sa amin sa araw-araw na aming buhay, nagiging gabay namin sa aming pakikihalubilo sa sanglibutan ito. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa na tutugunin mo, Panginoon, at ibubuo sa amin ang maraming mga pagpapala sangayon sa sukat ng aming mga pananalig sa iyo. Gayun din sa mga kaibigan at mga kapatid na nangasapagamutan o sa tahanan na mayroong mga dinaramdam, yung mga nangaroon sa bilangguan o naroon sa kanilang mga hanap buhay o marahil sa loob ng kanilang tahanan, dakilang Ama, idinadalangin ko rin po ang bawat isa sa kanila. Kami po'y umaasa na kami iyong diniridig at tutugunin ang aming mga daing at panalangin sa iyo, sapagkat ang lahat po'y aming hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

0: mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS, FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagatangkilik, mga kapatiran, mga nakikiisa dun sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang programang Papuri at ang inyong nakasanayan ng makasama tuwing Lunes ng hapon. Ang inyong Kuya Arnel De Pano na bumabati sa inyo ng isang panibagong linggo na naman sa buwan ng Hunyo. Nakikigalak at actually nag-uumapaw ang kasayahan sa aking puso dahil po sa matagumpay na pagdiriwang nating lahat sa 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company. Sa lahat po ng nakasalamuhan namin, lahat po ng nakipag-picture, bumate, at nagbigay ng kalang encouragement, maraming salamat po. At ulitin ko, maraming salamat ating director Ruby Poyos, ating producer na si Ate Kayla, Rico Moses Calante, at ang iba pang mga kasama sa pagpaplano ng ating anibersaryo. Special shoutout sa aking mga co-hosts sa Papuri. Maraming salamat sa napakasaya nating bilang isang special na medley featuring all of your beloved Papuri program hosts. Ang inyong lingkod para sa Lunes, si Kuya Junji Marcelo pag Martes, ang mag-anak na kampanyer. So, Miyerkules, si na Dennis, si Charmaine at si Trisha Denise. At sa Thursday po, ang ating kapatid na Kathy Asada Amaka, ang mag-asawang Bishop Bong at si Dang Hermosa, ang ating Ate Terry Javier Ellis na nagdiwang ng kanyang kaarawan mismo nung araw na yon, at mabuti na lang she flew in from Sydney, Australia para po makasama nating lahat. Ang ating nagsasanib-puwersa pag Biyernes, si Ate Kathy Garcia Alvarado, si Obispo Jonaver Luklukan, at ang ating boses ng 702 DZAS, si Kuya Larry Ilagan. Lahat po mapakasayang pagsasama-sama, at ang ating panalangin ay ma-record natin ang awiting yan, yung ating medley, para mapakinggan dito sa ating programa. Makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel De Pano, at patuloy lamang po tayo makinig sa musika ng inyong mga program hosts dito sa ating Papuri program. Mapapakinggan po natin ngayon sa segment na ito ang awiting Buhay, composition ng inyong lingkod, kasama po ang ating National Artist for Music na si Maestro Ryan Cayabyab. Ang susunod po dyan ay ang pinakasikat sigurong awitin ni Kuya Junji Marcelo, Sayaway ang Sayaw, awitin po ni Gary V. Walang makapaghihiwalay, pagsasanib puwersa ng mag-amang Dennis Campanier at Trisha Denise Campanier. At syempre, para mapakinggan natin si Ate Charmaine Campanier, yung duet niya sa Heartline album, Magkapatid, composition po ng inyong lingkod. Sasamahan po si Ate Charmaine ni Kuya Bong Etable. So bago pa tayo magtagal, pakinggan muna natin ang musikang ito sa papatuloy ng programang Papuri.

0: Mabuti Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri. Kasama niyo pa rin po ang inyong Kuya Arnel Depano. Nakasama rin po natin sa Papuri segment ang ating mga kapatid na Kuya Jonathan Manalo at Kuya Ricky Sanchez na nakigalak sa amin nung Sabado. Yun. Again, we thank you for coming. Napakasaya po ng ating celebration. Speaking of Papuri, meron pong mga pag-uusap ang inyong mga ginigiliw na Papuri artist patungkol sa nalalapit na 50th anniversary ng Papuri in 2 years. Kasabay po yan, 80th anniversary ng ating Far East Broadcasting Company at ang 50th anniversary ng Papuri Music Ministry. Abangan niyo po ang mga darating na panahon para po sa mga exciting na Papuri endeavors. Kasama na po dyan sa darating na October ang ating launching ng Acapella Salmo, ang natatanging parang mga acapella arranged para sa mga church choirs at iba pang mga choir na naghahanap ng anointed music. Kumuha po tayo ng 10 mga awitin from our Salmo series at ginawa natin ng areglo para sa acapella choir. So yan po, ibabanggitin ko po sa susunod na segment ang mga awitin na kasama dyan. In the meantime, ang ating mga featured choirs dyan sa ating launching ay mga magagaling na international competition winners na Philippine choirs. At kung interesado po kayo at gusto nyo malaman pa ang mga detalye, huwag kayong magtubiling mag-message sa atin. Nandyan po ang ating mga feedback instruments, yung ating Facebook page, ating YouTube live streaming at ating Globe and Smart numbers. Yan. Para po sa mga awitin this segment, Yahweh Elohim, awitin ni Jerdy Francisco, awitin po ni Kathy Azada Amaka, may kaibigan ka, awitin po ni Kuya Ricky Sanchez, awitin po ni Terry Javier Ellis, Diyos ay naroon, awitin ni Kuya Michael Mariano, bagong version nila Bong at Dang Hermosa, at ang dalawahang tinig din na mapagmahal, aawitin po sa atin ni Cathy Garcia Alvarado at ng inyong lingkod. At po ang mga music sa ating segment ngayon sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Angel Depano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay kailangan ng magpansamantalang magpaalam. Again, thank you sa lahat ng nakahalubilo namin noong 78th anniversary ng Far East Broadcasting Company noong Sabado sa Green Hills Christian Fellowship. Tayo po ay dadako sa Jesus Saves Global Outreach main sanctuary ngayong darating na June 12. Kasama po ang inyong mga papuri singers. Makikiisa po tayo sa usapang worship nila Pastor Romel at Pastora Susan Guevara. Kasama po natin ang Pastor Roman Guevara na nakasama rin natin last Saturday. Mag-aawitan po tayo ng mga sigabong salmo songs. Kaya iniimbitahan namin kayo sa darating na June 12. Wala pong pasok at sana po'y makasama namin kayo. Another invitation for June 20 para po sa Inside Out Conference. Dadako rin po ang mga papuri singers doon. Kaya yun po. Do message us on how Papuri has helped you at kung meron po kayong komento o song request, huwag po kayong mag-atubili na mag-message sa ating Facebook page o kayo mag-text sa numbers na Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na

Nabayubay sa krus ng Kalbaryo, dumalay yung dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan at ginawa kaming karapat-dapat na humarap muli sa kabanal-banalan ninyong presensya. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng mga kasalanan namin ito at sa araw na ito, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang siyang maghari sa aming puso at isipan. Gabayan mo ang bawat hakbang namin sa bawat araw ng aming buhay. Magmula ngayon hanggang sa makita ka namin ng mukhaan, kaduludulo ng aming buhay na wina-welcome kami sa inyong kaharian. Na sinasabihan kami ng well done, good and faithful servant. Salamat Panginoon. Ito po ang aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung tinanggap, kung sumama ka sa panalangin na yan, ang pagtanggap, welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa pagbabalik loob mo sa Panginoon. And we encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po masamahan ka sa iyong paglago sa iyong buhay spiritual at mapalalim pa ang iyong pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus at malinawan ka sa kanyang dakilang hangarin para sa iyong buhay. Salamat po sa lahat sa inyo na nakasama natin ngayon at noong 78th anniversary, magsama-sama po tayo sa Usapang Worship sa Inside Out Conference. Ang ating panalangin ay nanatiling kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagubantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Thank you sa pagsama niyo sa amin. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Kung ikaw ay naghahanap nang makakausap.
3: Heartline.
2: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
3: Heartline.
2: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
3: Heartline.
2: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Ikaw ba ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa? Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan na ang ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot din ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat gawin. Unang-una, dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa, ay agad na hugasan ang parting nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabon nito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng Providence iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanila para sa iyong kapakanan ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM, dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care! Ka-care yan!
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Kumusta ang iyong araw? Sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan habang ikaw ay nakikinig sa impilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, no, ikaw ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Sama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa bawat isang ka-express mate nating nakatutok dyan. Kumusta po ang inyong Monday? Ano bang mga pinagkaabalahan nyo ngayong araw na ito? Yung ilan sa atin, eh siguro, back to school na. Habang yung iba naman ay, especially yung mga college students dyan, no? Siguro yung ilan pa sa atin ay naghahanda pa lamang. And sana, no, eh naka-enroll na yung mga college students natin dyan. Sa mga nanay at tatay naman, yan, sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. We're hoping na kayo ay nagpapahinga na sa mga sandaling ito. Sa mga ate at kuya, sa mga tito at tita na nandiyo dyan pa sa kanilang mga trabaho, yan, shout out po sa inyo. Doon naman sa mga nag-aabang ng kanilang masasakyan na pauwi. Hello, hello rin po sa inyo. Ngayong araw na ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers dahil naka-autopilot mode muna ang ating programa. Pero pwede pa rin kayo mag-send ng inyong mga song request. I-text nyo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573 or mag-comment sa ating Facebook Live on FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Meron din tayong YouTube and Instagram accounts, FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Ang ating online streaming ay bit.ly/thewayfm. At ang ating group chat naman sa Messenger ay Kirian's Official GC. Kaya hello, hello po sa bawat isa. Kanina ay medyo nakaranas tayo ng konting ulan. Kaya sana ay medyo presko na din sa labas. Sana yung mga ka-express mate natin dyan na hindi nyo po nakalimutan ang inyong mga payong, no? Kung oo man, aba eh, time na yan. Time nang balikan ang iyong mga bagay na iniwan. Lalong-lalo na po ang inyong mga payong. Anyway, alam kong excited na ang bawat isa sa panibagong biyahe natin. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara! Sakay na!

mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
3: Time check, it's already 6:30 in the evening.
4: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.
3: Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating programa Tanglaw sa Daan ng Buhay. So once again, ako po si Pastor Tony ng Gisep Tabaco. At ako po ang inyong makakasama ngayong gabi. So kasama din po natin si Brother Alfonso sa control. Kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuti pong kalagayan habang kayo po ay nakikinig at nanonood po ng programa natin ngayong gabi, Tanglaw sa Daan ng Buhay. So, samahan niyo po ako sa loob ng 30 minutos na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. At syempre, magkakaroon din po tayo ng pagkakataon na makapakinig po ng papuring awit sa Panginoon. At syempre, bago po tayo magtapos mamaya ay magkakaroon po tayo ng pananalangin. Kaya, pwede po kayong mag-send ng inyong mga... Kung meron po kayong mga gustong ipanalangin, mga prayer requests, pwede nyo pong i-send sa akin sa comment box. Siguraduhin lang po natin na kayo po ay naka-follow sa ating Facebook account ng CARE 101.3 The Way FM. So, pwede rin nyo po ito i-share pagkatapos po nito para yung mga kakilala po natin, mga kaibigan na hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos ay makarinig man din po sila, no po? At syempre pwede rin po kayong mag send ng inyong mga greetings kung meron po kayong gustong batiin. Pwede nyo pong i-send sa comment box or sa aking messenger para mamaya bago po tayo magtapos ay mabati po natin ang inyong mga gustong batiin. Okay, so kasama ko rin po pala ang aking panganay ay ang pangalawa kong anak si Ana Marie. So binabati ko po siya. No? Salamat sa support. Okay, so ayan po. By the way, gusto ko munang ipaabot ang aking prayer sa mga kapatiran po natin dyan sa Davao Oriental na nakaranas po ng malakas na lindol. So, praying po na maging okay po ang lahat. Ano po, alam ko po yung crisis na pinagdadaanan niyo po ngayon. So, praying po na maging safe po tayo. Ano po? Sige po, dumako po tayo sa ating devotion ngayong gabi. Ang text po na gusto ko pong ibahagi ngayong gabi ay kinuha ko po ito sa Book of Ephesians, aklat ng Epeso, chapter 4, verse 29 to 32. Basahin ko po ito sa wikang Tagalog. Ganun, sabayan niyo po ako kung may mga Bible po kayo dyan sa bahay. Sabi po dito, verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. At huwag na ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na tayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sandali po tayong manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa yung mga salita namin pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Naway Panginoon, hindi lang po namin ito mapakinggan, kundi ito'y may apply din po namin sa aming buhay. Panginoon, ako pong lingkod mo, nagagamitin mo po na maghahayag ng iyong mga salita, ay humingi po ng guidance and wisdom na nagmumula sa iyo, God, upang may pahayag ko po ito ng tama at naayon sa iyong kalooban. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat pong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. So, ang title po ng devotion po natin na gusto ko pong ibahagi ngayong gabi ay Reflecting Jesus Character. Reflecting Jesus Character. Bilang mga tagasunod ni Kristo, tinawag tayo ng Diyos hindi lang para maligtas. Tinawag tayo ng Diyos para i-reflect siya sa iba, no? Tinawag tayo para maging modelo ni Kristo dito sa mundong ito. Ano po? As Christian, naniniwala tayo na nung tinanggap natin si Jesus Christ as personal Lord and Savior, ay sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, tayo ay naging new creation. The old has gone, the new has come, sabi po doon. So, yung transformation. Meron transformation na nangyari sa atin. So, since tayo ay mga new creation na, mga bagong nilalang sa mata ng Diyos, bagamat sa tao ay hindi pa naman tayo ganong ka-perfect, no? Ay sabi doon sa 2 Corinthians 5:20, tinawag tayo ng mga ambassador, mga legatus presbytei. Kapag sinabi kasi mga ambassador, tayo sinugo para i-represent si God o si Jesus sa mundo, no? Sa iba. Ibig sabihin, tayo yung magmumodel. Ang trabaho kasi ng isang regatos nung panahon ay to represent Christ, to represent yung King, ipakilala yung King doon sa mga nasa sakot sa kingdom. No po. So, tayong mga Kristiyano ganun din. Bilang mga ambasador, bilang mga regatos presbytei, tayo ay inutusan ng Panginoon na i-represent si Jesus, yung si God dapat makita sa atin. Okay? So, sinabi din sa ano sa Matthew chapter 5, 13 to 17, sabi po doon, "We are ano, salt and light of the world." Mga asin at ilaw. Ibig sabihin, tayo yung magbibigay ng magandang ehemplo, alimbawa. Ano po? Now dito sa passage po na binasa po natin sa sulat po ni Apostol Pablo ay may mga ilang katangian po dito na dapat nating tularan kay Christ. Ano po? Bago po natin talakayin yung mga bagay na yun, ang konting background lang po dito sa text na binasa po natin. Ang Book of Ephesians po ay traditionally attributed by kay Apostle Paul. So si Apostle Paul po ang nagsulat nito sa mga Kristiyano doon sa Ephesus. So ang Ephesus po ay kilala sa pagiging maunlad na lugar ito. But sa kabila ng kaunlaran nito, nandun din yung pagiging yung idolatry, nandun din. Siyempre kapag ang isang lugar malago, mauswag kung sa Bicol ay may mga imperfection na nangyayari dyan. Immorality, paganism. No? So, pag sinabi pong Ephesus, parts po ito ng Asia Minor. No? Sa modern day ngayon, ito ay ang Turkey. Ano po? So, sinulat ito ni Apostol Pablo during ng kanyang imprisonment. Ano po? Mga tinatayang sinulat ito ni Apostol Pablo noong mga AD 60 to 62. Now, ang context po ng Book of Ephesians, especially sa book chapter 4 verse 29 to 32, center on practical transformation of a believer's life. Kumbaga ito yung shifting from old self behavior to new self modeled Christ character. So yun pang ang context na binasa po natin. So parang po ito, mga parang application part na po ito kasi nasa chapter 4 na ito. Kumbaga ito na yung last part. So three major reason kung bakit po isinulat ni Apostol Paul ang Book of Ephesians. So una, para magkaroon ng unity sa loob ng iglesia. Alam niyo po yung church sa Ephesus is halo-halo, may mga Jewish, may mga Romans, may mga Gentiles doon. So kaya mahalaga na ipakita ng lahat ang pagkakaisa sa loob ng church. Marahil siguro may mga din ditong alitan base po dito sa text na binasa po natin, no? Pangalawa, para ipaliwanag ang spiritual blessing in Christ at paano dapat mamuhay bilang mananampalataya. So ganoon naman si Paul pag nagsusulat eh, una doctrines, parang mga teaching, tapos pag dating sa last part, application part na yon. Okay, so last na number, pangatlong bagay, pangatlong reason kung bakit po ito sinulat ni Apostol Pablo is para turuan yung mga believers tungkol sa Christian conduct

Sana buksan po natin ating mga puso't isipan sa devotion natin. So, unang point na gusto ko pong makita po natin dito. Una, as Christian, should speak wisely. No? As Christian, should speak wisely. Dapat maging maingat sa pananalita. No? So, unang turo po ni Apostle Pablo. Makikita po natin yan sa verse 29. Sabi po doon, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga nakakarinig. No po. So, anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? Now, dito makikita po natin mga patid sa verse 29, may utos na napakalagang utos ang binigay ni Apostol Pablo. No? Sabi dyan, huwag kayong gumamit ng masamang salita. Possible may mga nakikitang imperfection sa church ng Ephesus. May mga alitan, may division na nangyayari. No? Kaya ito nasabi ni Apostol Pablo. Para magkaroon ng unity. Yun naman ang unang parang common na nangyayari sa church. Yun ang unang pinagmumulan, yung mga masasamang pananalita, mga inggitan yan. So dapat ang dapat daw na lumabas sa bibig ay ang nakakatulong at nakaka-build up ng iba. So dapat daw yung mga angkop na pananalita ang dapat gamitin. Huwag yung mga pananalita na nakakasakit sa kalooban ng mga tao o ng iba. Sabi din doon yung purpose kung bakit kailangan gamitin yung mga magagandang pananalita para daw makapakinabangan ng mga nakikinig. Ibig sabihin, hindi lahat ng salita na naisaisip natin, pwede natin sabihin. So, anong ibig sabihin dito ni Apostol Pablo? No? Ang punto dito ni Apostol Pablo, it's simple lang pero powerful. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na ang hindi neutral ang salita. No? Either na nakakasira ito o makakapagpatibay ito ng buhay ng tao. Dalawang bagay lang sabi ni Apostol Pablo ang pwedeng mangyari kapag nagsalita tayo. Pwedeng makapagpatibay ito ng tao, ma-encourage or pwede rin ma-discourage. Pwedeng makasira, pwedeng makaayos ng buhay ng tao. So, ibig sabihin ng unknown talk dito, yung mga hindi mabubuting pananalita, tumutukoy ito sa mga panlalai, mga pang-aalipusta, chismis, pangbubulyaw, mga dirty jokes, paninira, o harmful sarcasm na salita, yung mga magagaspang na pananalita, no? Mga negative comments, no? Yun ang ayaw ni Apostol, gusto ni Apostol Pablo na dapat hindi marinig sa mga Kristiyano sa church ng Ephesus. No, dapat iwasan yung mga negative thought na mga pananalita na nakakasira sa damdamin ng tao, no? Ang nais ng Diyos ay mga salitang yung mga nakaka-build up, mga salitang mga napapanahon o akma sa pagkakataon. Yun ang nais ni Apostol Pablo. Kumbaga, yung mga wording of encouragement yung dapat ang na sinasabi natin. No? Hindi lahat ng mga naisip natin, hindi lahat ng mga gusto natin sabihin ay pwede na yon. Sabi ni Apostol Pablo, dapat yung akma, yung mga naaayon lamang. Like, mga words of encouragement. Pwede yan. Ano pa, yung word of considerate. Yung mga word na nagko-considerate. Ano ba yung mga words na nagko-considerate? Okay lang yan. Bawi ka na lang. Mga ganun si mga pananalita. Kapag may mga taong nagkakamali, instead na reject, sabi yan ang bobo mo. Pwede mo naman sabihin na

Okay lang yan. Lahat naman tayo nagkakamali. No? Or pwede rin yung word of encouragement. No? Yung tao na pag nagkamali, wag na natin sabihin ng mga masasakit na pananalita. No? Nasabihan mo pa siya na napaka bobo mo. Mga negative ano yan, words. Sa bahay man, sa church yan, or sa school, sa katrabaho mo mangyari yung nagkamali. As Christian, dapat gumamit tayo ng mga tamang pananalita. No? Yung mga sa pananalita na mayroong kasamang grace. Kasi nga, ano, as Christian, sabi nga, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yun din ang linalaman ng ating mga puso. No? So, ibig sabihin, bago natin sabihin, bago tayo magsalita, isipin muna natin. No? Wag tayo basta-basta magsasabi ng mga salita. Unang-una, isipin natin bago natin sabihin, makakatulong ba itong sasabihin ko? No? Makaka-build up ba ito kapag sinabi ko sa isang tao? So, sabi nga ni Apostle Pablo eh, dapat yung akma sa pagkakataon lang. Huwag yung mga salita na nakaka-discourage. No? So, lalong-lalo na sa social media, kung tayo magpo-post, alam mo yung pagpananalita at yung mga pagpo-post natin, same impact yan sa tao. No? Kasi, the more na nagsasalita tayo, doon tayo nakikilala. Pag nag-post ka ng mga negative na words, may mga mura, anong isipin ng mga tao? Di ba Christian yung tao yan? Bakit ganyan mag-post? Bakit ganyan magsalita? No? So, dapat isa ano natin, bago natin i-post, isipin muna natin. Bago tayo mag-comment, no? Isipin muna natin, makakatulong ba ito kapag nag-comment ako? Yung sasabihin ko ba ay makakatulong? No? Kahit sa family, no? Mga kapatid natin, pamilya natin nagkakamali. Use a word na nakaka-encourage. Ano po? Then, pangalawa po na makikita po natin dito, as a Christian, tinuturoan tayo dito ni Apostle Paul. As a Christian show kindness and compassion to others. Ang isang Kristiyano daw ay nagpapakita ng kabaitan at compassion, pagkaabag. Sabi sa verse 32, salit maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Sa English, sabi po doon, get rid of all bitterness. Sa verse 32, sorry. Be kind and compassionate to one another. No. So, hindi lang binigyan diin ni Apostle Pablo yung mga mga paggamit ng pananalita, kundi binigyan pansin din ni Apostle Pablo yung pagiging mabuti at compassionate sa bawat isa. Para kay Apostle Pablo, ang kindness ay hindi lang dapat nakikita sa salita. Dapat din itong makita sa ating mga action sa ibang tao. Ang ating compassionate action ay konkretong nagpapakita ng love and care ni Christ sa isang mundong sobrang na nangangailangan ng kindness. Dapat makita yung kind and kindness. Alam mo ang mundo po natin ngayon at sobrang sama na, no? As a Christian, dapat sa atin nila maramdaman yung love and kindness, yung pag-care. Ano po? So, sa verse 32, verse 32a, ayun pang sabi doon, sinabi ni Apostle, be kind and compassionate to one another. As a Christian, dapat makita po yun sa atin. Yung kabutihan at pagiging mahabagin. And last, sabi din sa verse 32, magpatawad tayo. Yan, napakalaga yan na character ni Christ, yung pagiging forgiving.
nagpapatawad sa lahat ng mga nagkakasala sa atin. Mga kapatid, napakaiksi lang ng ating oras. Marami pa sana tayong gustong share, but konti lang po yung ating oras. Gusto ko pong pakinggan po natin ang awiting ito.

Sige, manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita ngayong gabi na aming napagbulay-bulayan. Salamat Lord dahil pinaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang paggagamit po namin ng mga salita, Panginoon Diyos. Patawarin niyo po kami kung minsan ay hindi po kami nagiging aware sa mga bagay, sa mga sinasabi po namin. Ito pala ay nakakapanakit ng ang kalooban ng aming kapwa, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maging sensitive sa paggamit po ng iyong mga salita. Panginoon, tinataas din po namin ang mga kababayan po namin na nasa dumadaan po ngayon sa crisis, O God, especially yung mga kapatiran po namin, kababayan po namin nasa Oriental, Double Oriental. I pray, Lord, na samahan niyo po sila, Panginoon. Ano po yung kanilang pinagdadaanan ngayon? Ingatan niyo po sila, Panginoon, Diyos. Provide niyo po ang kanilang mga pangailangan. Nalangin ko ang iyong patuloy na pag-iingat sa kanila, Panginoon, Diyos. Salamat po, Ama, sa gabi pong ito. Maraming salamat po. Ang lahat mong ito'y dalangin namin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Amen. Ayan. Dumating naman po yung oras ng ating pagtatapos ng programang po natin. Salamat po doon sa mga nanood at nakinig po ng ating programa ngayong gabi. At syempre gusto ko rin batiin ang ating kapatid na si Sis Ray Jenna De La Rosa at si Sis Annabel Lagria. Salamat po sa inyong pakikinig at panunod po ng ating programa ngayong gabi. Once again, ako po si Pastor Tony ng GCF Tabaco at nag-iwan po sa inyo ng God bless po sa inyong lahat. Ingat po tayong lahat. Thank you po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Po ang programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programang may bitbit na mga impormasyon at syempre mga
1: inspirasyon.
0: Isama natin ngayon sa ating technical side ating Chief Tech Don Alfonso. Kaya po ang iyong mga kalmusalan, kahalakhakan, kunyan ng pagkaga, El Solamente, Rico Jalit.
1: At ako naman po, nagsusulong El Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Mm-hmm. At siyempre, simulan ulit natin ang umagang ito sa pamagitan ng pagbaliktanaw, pagbabasa ng salita ng Diyos.
1: Punta po tayo sa Mateo chapter 5 verse 10.
0: Mm-hmm.
1: Mateo chapter 5 verse 10. At ito pa ang sabi sa Tagalog.
0: Mm-hmm.
1: Mapalad ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit.
0: Mm-hmm. Sabi dito sa English, blessed are the meek, for they shall inherit the earth.
1: Sabi doon, ito mga inuusig, ano po?
0: Mm-hmm.
1: Ngayong panahon natin, mag-post ka lang ng salita ng Diyos, ng patungkol sa Diyos, ikaw ay hahamakin.
0: Tama.
1: Pero alam nyo po, pag pinag-usapan natin ang ganito, sabi dyan tayo do ay mapalad. No? Ang ibig sabihin po ng pinag-uusig dito dahil sa katwiran ay yung mga tinutukoy na nakakaranas ng pagtutol, no, ng paghamak, ng pangungutya o pagdurusa dahil pinipili nila yung gawaing tama. Na. So, hindi po lahat ng pagdurusa ay masama.
0: Mm-hmm.
1: May pagdurusa ang tinutukoy dito ng pagiging tapat sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang sabi ng Biblia, mapalad tayo.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Mapalad ka at inuusig ka dahil sa iyong pananampalataya.
0: Mm-hmm.
1: Hmm. Ha? So, ang pag-uusig ay hindi po pag-ambad doon na ng Diyos, minsan ito pa ay patunay na ikaw ay naninindigan sa katotohanan.
0: Ayun. At may pangako diyan, ha, they will inherit the earth. Inherit the earth, hindi ibig sabihin niya na ikaw na ang magmay-ari ng mundong ito. Bibigyan ka ng titulo.
1: Nako, ng title, ng lupa.
0: Ng mundong ito. No?
1: Mm-hmm.
0: So, it simply means na habang nandito ka sa lupa, ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos.
1: Tama.
0: At siyempre, ma-enjoy mo yung tawag dito, yung acceptance, yung respeto ng mga tao sa mundo na makakasalamuhan mo dahil ikaw ay meek.
1: Tama.
0: Ibig sabihin, pinag-iisipan mo lahat ng ginagawa, ang iyong gagawin mo ay salang-sala. No, hindi yung maling-mali, ha? Kundi may wisdom lahat ng iyong action.
1: Pinag-iisipan
0: mo.
1: Na, hindi lahat po ay matutuwa
0: kapag
1: pinili mo ang mamuhay ng matuwid. Pero alalahanin natin na mas maganda ng matuwa ang ating Panginoong Diyos.
0: Ayun.
1: Ah, yun
0: ang ibig sabihin. Ang hindi naman ibig sabihin dito ng mga mikmaamo na kahit ikaw ay sa puyungon, magpapaapi ka na lang, magpapaapa ka na lang. Hindi naman yun ang ibig sabihin ng mik dito.
1: Mm-hmm.
0: Mm? Ibig sabihin ng mik dito is controlled action.
1: Tama.
0: Mm-hmm. Ibig sabihin, hindi ka padalos-dalos kung magsalita.
1: Ay, mayroong kang, anong tawag nito, mayroong control, pero hindi rin tayo nakabase sa emosyon.
0: Ayun, controlled. Ibig sabihin, we are controlled by the Holy Spirit. Yun ibig sabihin nun.
1: No, so ito po ay paalala ng tunay na pagpapala, hindi lamang nakabatay sa kaginawaan, kundi ang buhay natin ay sa pagiging tapat sa Diyos.
0: Ayun, mga kapatid, sana sa araw na ito ay maging gabay ito sa atin. Wala pa rin mas maganda kung ikaw ay meek. Ikaw ay kontrolado mo ang bibig. Kontrolado mo ang action mo.
1: Ang pananalita.
0: Pananalita. Pananamit.
1: Ang pag-post.
0: Ang pag-post. Kontrolado mo.
1: Ayun.
0: Magigain mo yung respect ng ibang tao.
1: Tama.
0: Yun po, ha.
1: Sige.
0: Sana po sa umagang ito ay maging gabay sa atin.
1: Manalangin tayo.
0: Mm-hmm.
1: Panginoon naming Diyos, dalangin po namin ngayon, lalong-lalo na po sa mga nakakaranas ng pagsubok, ng pangungutiya, ng paghamak o pagtutol. Dahil po sa aming pagsunod at paggawa ng tama at pagsunod sa inyong kalooban. Bigyan niyo po sila, Lord, ng boldness. Bigyan niyo po ang bawat isa ng katatagan na harapin ang mga ganitong sitwasyon na patuloy na umaasa at nagtitiwala sa inyo. At dalangin po namin, Panginoon,

0: na sa mga bagay na ito at maranasan namin ang iyong pangunguna at pangunahan niyo po kami sa lahat ng aming mga sasabihin upang nang sa gayon po hindi po kami magkamali at hindi po kami magkasala. Lalong-lalo na po sa mga taong kami ay patuloy na kinukutya at inahamak. Iblis niyo po ang araw na ito. Sana po ang aming programang ito ay makapagbigay po ng encouragement, ng inspirasyon sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Amen! Yan, dagos-dagos na kita mga tugang. Diyos maray na pag-aaga tabi sa gabos na inabot po ng signal ng FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Sa mga inaabot ng signal natin sa radyo sa buong Bicolandia, Diyos maray na pag-aaga tabi sa Indogabos. Kumuestas?
0: Diyan sa Isla de Masbates, mayo na bundag sa inyong tanan. Kumusta po sino mga buhay-buhay dida?
1: Kumusta tabi ang iyong mga pamahawang?
0: So, may danggit.
1: Yay.
0: Ano nga naabot sila? Bataway.
1: Oo, oh, Bataway.
0: Prinitong Bataway.
1: O kaya Pugon.
0: Tapos Pugot.
1: Yeah.
0: Nakakaong ka na Sir Kipugot. So, garo pigapod na tuko na sira. Nawaram payo. Ay, masira.
1: Masira. Yan, kumusta man tabi ang mga taga Northern Samar at mga Eastern Samar, maupay nga aga ang inyong tanan.
0: Diyan man po sa mga taga-Katanduanis. O Santo Dices Family.
1: Uy, kumusta ka mo? Di na kayo nagpaparamdam. Bunzoy!
0: Namimiss mi na kamo.
1: Siyempre. Siyempre, sa mga taga-Rapo-Rapo, marahay na pagkagatabi isento ka, boss.
0: And digdi man sa tuyang sentrong sa mainland. Digdi sa Albay First District. Sa Tabaco, sa Malinaw. Ano pa? Santo Domingo.
1: Santo Domingo. Malilipot. As in, digdi sa... Ano nga yung sunod Santo Domingo?
0: Iyon na baga. Tapos ng pinakalas ba yung Santo Domingo?
1: Sunod Santo Domingo.
0: Bigaan na baga ang sunod.
1: Hindi pa punta duman. Bago sa baba ng Malilipot.
0: Makakay.
1: Makakay. Hindi mo yan na-mention.
0: Lalong-lalo dyan sa hindi.
1: Tiwi, dahil mo muna mention.
0: Tiwi. Ayaw pala, sa tiwi. Lalo na dyan sa tuyang general. Si Rudel.
1: Ang siga ng tiwi. Oy, siyempre ang siga ng Santo Domingo.
0: Ay, siyempre.
1: Madihon ko dyan. Good morning.
0: Sa Tabaco, iguama na siga.
1: Oo.
0: Nagpadara na.
1: Dahil pa nga. Sabi niya, padarhan mo dahil siya.
0: Kay
1: G-Cas number si Mading Lilia. Dahil ko pa pinadara kay Mading Lilia. Ura-chan.
0: Sige.
1: Good morning, Tabi. Sa Into Gabo, sa 2nd District, Legazpi, ma nito.
0: Kamalin. Daraga.
1: Yan, masana.
0: Tapos,
1: 3rd District.
0: Sa 3rd District,
1: Ligaw. Oo, hindi sa Ginobatan.
0: Pulanggi,
1: Humilyar,
0: Libon,
1: Uwas,
0: Piyuduran.
1: Oho, siyempre. Alam mo ba na ang barangay Uwas, o yung bayan ng Uwas, ay meron niyang Christian song.
0: Igo Christian song?
1: Oo, kinunta yan.
0: Pig-compose siya, nag-compose ka yan.
1: Taga-Uwas.
0: Oh, taga-Uwas man.
1: Oo.
0: Sige. Pamati.
1: Uwas, reason is to come.
0: Uwas. Uwas.
1: Uwis.
0: To come.
1: Walay. Yan yung mga joke na nakakainis.
0: Ulukan ka na naman lamang ni Tire. Yawa na mo ba din si Tire?
1: Yan ang mga yung mga, matatawa ka, hindi na. Dahil natawa.
0: Natawa ka?
1: Natawa dahil sa suya. Walay man yan.
0: Mira man na yan. Man ngayon joke mo, sabi kang iba, maulok na sa nalagod ako, batang ulok kaya na. So, naisir na kaka... So, day na ugma.
1: Day na ugma.
0: Ang ulo kaya.
1: Sa may hali. Igo pa nga ning kanta. May aram ang pinakalumang kanta.
0: Sige daw. Pata. Sige, sample.
1: Pinakalumang kanta.
0: Pinakaluma.
1: Kinumpos ni Noah.
0: Kinumpos ni Noah.
1: Oo.
0: Pambira, sa arko pag gayo nagkumpos yan.
1: Hindi, pagluwas na eh.
0: Pagluwas na.
1: Oo.
0: Sige.
1: Yung pagkakarantangon
0: yan. So 40 yan. Days and 40 nights mag-a siya.
1: Oo, pagkakarantangon yan kang mga kuyang, kang mga milenial.
0: Uy, matindi. Matindi. Sige.
1: Ay, Noah. I know. The truth that chill shit shit.
0: I know.
1: I know.
0: I know.
1: I know.
0: Matindi. Ha?
1: Narinig mo na yan?
0: Day ko lamang narinig an. Luma nga ni.
1: Yan ang mga joke na nakakainis.
0: Yan ang mga joke na na day ka. So day ka baga makarelate. Pero iulok mo na siya.
1: Yeah, buo mo na daw.
0: Sabi kang iba. Maulok na siya na ako. Sige. Good morning,
1: Tabi. Good morning, Tabi. Gina De La Rosa, mga ka-OMPB. Good morning.
0: Good morning, Sister Judy Malati Yuson. Good morning, Bicolanjo. Watching Wong from Matnog, Sorsogon.
1: Iyay.
0: Wow, yeah, nag-i-enjoy ni. Sa kina Ate Eden and Daya.
1: Good morning,
0: Sister
1: Tabi.
0: Jenny Malati. Kina Brother Ray, Bro Ivan. Good morning, ni Sir sa Matnog.
1: Iyay, matitindi ka mo. Maduman man kami.
0: Iyo.
1: Iyo, naka-schedule kami, Karon.
0: Na naka-schedule ka mo?
1: Iyo, maduman kami.
0: Magpaaram ka na kay SM.
1: Ha? Kay Banan.
0: Kay Banan pala.
1: Iyo.
0: Iyo,
1: Banan. Kay Banan ka na, Jijun.
0: Kay Banan. Ay, so gabos na, staff?
1: Hindi, si gabos
0: na, so Kuya Lindo. So,
1: ay, Pastor Adol, si Cypress Bahado. Good morning sa inyong duwang guwapo at pogi.
0: Uy!
1: Ay, duwa.
0: Duwang guwapo.
1: At pogi.
0: Guwapo na. Pogi
1: pa.
0: Aram mo, sir, ang pagkakaiba ka yan.
1: Yeah, ang pagkakaiba.
0: Ang guwapo, sangurang. Ang pogi sa akin.
1: Nato, tano, may gurang mandig. Pakaray ka, boy.
0: May kwan sana, in between.
1: In between.
0: Iyon, in between. Dahil mo lang pag-aliyon, sir, ang sayo mong.
1: Ayan.
0: Kalo.
1: Hinari ko na. Dahil tanggap. Ako tanggap ko. Taong bayan, dahil.
0: Dahil lamang. Sabi na, dahil na, sisi nga nito nagsabing dahil ng utrohon, nag-ibohon.
1: Si Gina. Si Gina. Garuma na.
0: Sabi ni Gina, dahil mo na mag-makanus. Mga bata ding taramtao ding
1: hindi lamang
0: hindi lamang pikso sa usawa ni Sister Gina
1: talaga.
0: Sige.
1: Iba na naman iba man na naman si Teresa Calyada.
0: Ano naman
1: ang haba ba ng pangalan kaya ni dati ngunyan pinutol niya na
0: ayaw matindi
1: pinutol niya na Teresa Calyada na siya
0: para tarabal man kaya ang kuruhala ba ang pangalan wala na susinyo
1: ayaw wala na
0: Teresa, ano nga ni Suna?
1: Teresa Calyada, Sinyo.
0: Sinyo.
1: Maria Teresa Calyada, Sinyo.
0: Halo ba ito?
1: Amazing morning, Solamente at Sulong Gwapitong Pastor Roni.
0: Yung! Mm-hmm. Sabi niya, yay! Yan ang tawa ng mayaman dahil sa joke. Tawa ito, sister na napipiritan.
1: Napipiritan na tawa. Mm-hmm. Mayaman nga ni. Oh, Sister Grace Cayetano, good morning, Pastor Rigon, Pastor Rory. Yung mantabi sa iyo, Sister Grace Cayetano, good morning.
0: Good morning, Ate Grace. Sa mga paradangong medyan sa Korean group, good morning, tabi sa Indo. Digdi sa listeners to sa radio na day, sige sa nang urulukulukay yan.
1: Yung nga ni.
0: Pag nakakauron kita, sa mga sabi, grabe man ngaya ang konindo, naduwa.
1: Grabe nga yan sa idong.
0: Lampas man ngaya ang mga humor nindo, abot ngaya sa kalawakan. Abot man ngayon sa kalawakan ng sendong humor.
1: Uy, iba da ang account ito. Napat na taman tapaduwa-duwa ka man yung account.
0: Ay, pambira.
1: Ang mga nagduduwa ng account, igwa iyanin ko yan.
0: May meaning. May meaning? Ibig sabihin, si Daddy Ro, may meaning?
1: Mayo. good meaning. O ikaw, ano tada iman duwa ang account mo?
0: Duwa ang account ko?
1: Dua ang account mo, saro lang.
0: Saro lang ang account ko.
1: Saro lang ang
0: account. Saro lang ang account ko. Official ko yan. Official account.
1: O, tsaka ako, ang pangalan ko, kompleto.
0: Iyo man ako.
1: Ibig sabihin ko, hindi, ikang pigtatago.
0: Iyo man ako.
1: Rico Monares Jelly.
0: Dahil pati ako nagko yan, ang pando ko talaga ang pigtapayin.
1: Iyo talaga. Iyo man ko.
0: Ang iba kaya, dahil ipandok. Ilingan mo si Sister Gina, tama ko yung pandok.
1: Yung nga ni, ano man da yan. Dapat kung anong pandok.
0: Abutan mo si Sister Gina kung may panduwang account.
1: Oo, duwa man.
0: Duwa man.
1: Hala, paano po napunta kay Ate Tere yung message ko? Yung nga ni, ano man da yan.
0: Hala, paano napunta? Natanado man. Oh, Yasek! Good morning, Tabi, sa imo, Sik. Inisisik. Day na naman nag-chat. Naghahalat na naman, inikang ko yan ta. Naghahalat ini kang sa tuyang hapot.
1: Iyo, naghahapot.
0: Sabi, aram mo sir, may nagtaram. Pastor man, amay-amayan man ngayon ito ang pagluwas.
1: Oh, hapot ang tanangon niya.
0: Ang pagluwas ngaya kang
1: hapot.
0: Kang hapot.
1: Oh, sige.
0: Pag minasimbag ngaya kami.
1: Tapos na.
0: Tapos na.
1: Magdangog ka kaya. Oh,
0: sige.
1: Na.
0: Uh-huh.
1: Ang hapot tangon niya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ta, alam mo, eh, maraming nananawagan na mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng... Blue Ribbon Committee regarding sa investigasyon sa flood control. Dapat daw mag-inhibit siya o mag-atras siya.
0: Or day sumabay.
1: O day sumabay. Mag-inhibit.
0: Mag-inhibit
1: dahil makipagtalaka yan.
0: Dahil?
1: Dahil kasama siya eh sa napangalanan.
0: Dahil sa din sa siya din daw.
1: Implicated
0: daw lang
1: siya.
0: Po, ano?
1: O daw pa lang naman.
0: Daw ay di siya umano. Ay di umano.
1: Ay nakatanggap ng mali-malitang kwarta.
0: So, ang hapot?
1: Mm-mm.
0: Ano ang hapot siya?
1: Ang hapot ba? Ang hapot natin is...
0: Pabor.
1: Pabor ba ka mo? Na si...
0: hindi lang si... Bako lang sir si...
1: Oo.
0: Senator,
1: ubus yan, Erwin. Ubus yan.
0: Ah,
1: wala na yung senador.
0: Ah, bata may maluwas pa dapalan sir na, Fairless 14.
1: Iyo nga ni... Sa... Wala na ma-imbestigahan.
0: Tapos si Guha pag maluwas ang sabi niya ni Vizcaya, tell all.
1: Tell all. Oh. Tapos
0: 150 sir ang nasa listahan.
1: Oo. Eh, pagkatapos, darating daw.
0: Sino?
1: Ma-appear da sa imbestigasyon. Si dating congressman Saldico. Sasabihin
0: sir,
1: niya daw talaga. Sasabihin na.
0: Aram mo sir, pag nagsarabayan yan.
1: Ah, walang matada.
0: Pag inihibit na tabi sa Pilipinas.
1: Wala na.
0: Sa bagay, yan. Actually, yan ang pigahalat.
1: Yan ang pigahalat ng tambayan.
0: So, maglahad kang katotohanan. So, pero nakatotohanan. So, orang paglilinlang.
1: Ayo. Pero, ayan ha. Payag ba kayo? Pabor ba ka muna? Simulan lang natin kay Senador Erwin Tulfo bilang chairman ng Blue Ribbon.
0: Payag ba kayo? O pabor ba kayo na
1: mag-inhibit muna siya? Why and why not? Na, maagang sa tuwing hapot, ha?
0: Ito ang sabi ni Sis ni Ate Tere. Ang sabi niya pala, so sa iyang business, ay sa iyang ining account niya, sa businessman pala ni Nipas.
1: So saro pala.
0: Ito, personal.
1: Personal
0: ini sa business. Mahiling mo man bagang pandok, oh. So pang personal, iba man ang pandok.
1: Iba man, oh,
0: so pang business, may attire.
1: Mag-ibo man kita kayan, pang duwa. So una taman, personal.
0: Magpaaram ka muna, tabi.
1: Kanino?
0: Magpaaram ka muna, tabi, kay Mrs. Mo.
1: Awi, maparam.
0: Gusto mo.
1: Ha? So, susaro, pang business. Ano ang business mo karoon?
0: Sa kuya, business-minded.
1: O like, monkey business.
0: Monkey business.
1: Dahil si kuya man, susaro personal, susaro ministry.
0: Igwa ka man na...
1: Dahil, mapun pa sana.
0: Mapun pa sana.
1: Eh, mag-ibo man akong isa pang account. Si saro business.
0: Basta sa kuya, sir. Sulo sana. Ako.
1: Sulo sana.
0: Dahil pwede.
1: Dahil nalugod kita. Good morning, tabi sa kuyang butihing wifey. Sa aking sweetie pie, honey pie, honey, my love so sweet. I love you 3 times a day.
0: Sa kuya man po na espusa, sa kuyang agum,
1: mm-hmm.
0: pangaranan ko pa,
1: mm-hmm.
0: Cecil.
1: Yay!
0: I love you.
1: Yay!
0: Mwama.
1: Pero may kasalan.
0: Oy, sabi ni Ate Tere.
1: Oh.
0: Pass.
1: Oh.
0: 100 ulit ang sponsor ni Mother Teresa Andes Lucido Senyo Calyada. Alam
1: mo niyan?
0: Oo, 100 da.
1: Hain na yan. Tapasaw tayo.
0: O, dahil mo pa manabasa. Baka nga
1: na
0: magdagdag 200 yan.
1: 100 ulit. Ayaw, sangon niya na agad ito, no?
0: Sa the best da, na sagot na mapipili niya.
1: Brought to you by...
0: Maria
1: Teresa Andes Lucido Senyo Calyada.
0: Oh, yung bagay ito. Lucido pala sa nakulangan ta.
1: Oh, bira. Okay. Oh, sige, 100 pesos mananalo. So, bali 200 ang papanalo tango niya.
0: Yun.
1: Ano? Isang sanggatos.
0: Mm-hmm.
1: Ah?
0: Isang sanggatos, sarong 50.
1: Sarong 50.
0: Brought to you by...
1: Yung 50, sa imo ito.
0: Sa kuya.
1: Brought to you by Kalito.
0: Aha. Sige.
1: Tako, ubos na ang damdamin ko. Wala na nag-sponsor sa ko. Ay, nananamagan ako kay Maling Lilia.
0: Ay, magkuya na tabi.
1: Magpadara ka na tabi. Ubos na ang pag-sponsor ko.
0: Oy, si Miko, napadarahan ta na yung kakasawa po. Oy, nalingawan
1: ko mo, ha? Nalingawan ko. At siya na tabi, kuya na. Michael, padarahan ta ka.
0: And, Armando Peria, good morning po mga pastor. Good morning pa tabi, pastor.
1: Good morning. Sabi ni Gina, no comment po ako no. Ay, di pwede yan.
0: Ay, manggagana.
1: Ay, manggagana.
0: Ah, kaya nga, ipig-amay ta na ta. At least, nagpupuuna ka mo mag...
1: Mag-isip.
0: Ano mag-isip, saka magpindot kang sino nga. Para... masiram-siram, saka maguruganda man ang mga simbag. Oy, salamat po sa 180 na nagsusubaybay sa tuyang Unyanaga.
1: Mm-hmm.
0: Salamat po sa sindong permeng pagkatabay sa tuyang programa.
1: Mm-hmm.
0: Sa ruuras may kabang alang kita. Kaya samantala ho na po nindo na kami makaibanan. Tabihira man sa nakita na kakairaban.
1: Bihira, para, Uralda.
0: Doang uras, sa ruuras
1: may sagot kabang, na si Ofel. Ay, Achan, basa ko
0: tayo. Achan yan, Ofel.
1: Pero at least may sagot na. Nagbabadya ng panalo. 7:23 in the morning. Dagos-dagos na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
1: Mga kapatid, sa Damdaming Bayan natin ngayon, obviously ang gusto natin pag-usapan ngayon ay ang mga ugong-ugong, mga panawagan ng mga ilang individual, ha, na si Senador Erwin Tulfo bilang chair ng Senate Blue Ribbon Committee sa imbestigasyon ng umano'y maanomalyang flood control projects ay dapat mag-inhibit.
0: Oho. Actually, Inisir, hali po sa Inquirer Today, inquirer.net. Sabi ni Erwin Tulfo to inhibit from Senate flood control proof. Ito ay sinabi niya sa video. Ayon sa ulat, sinabi ni Tulfo na plano niyang mag-inhibit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos siyang pangalanan ng isang resource person.
1: Ayan, dapat man lang talaga. Para mamaya-maya, ano, didiscussin natin. Pero bago yan, tingnan muna natin kung kinakailangan ba talaga, no? Kasi unang-una, mga kapatid, siya mismo ay nadawit sa mga aligasyon. Ayon sa abogado ng 18 ex-Marines na tumistigo, may mga affidavit na nag-uugnay umano kay Tulfo sa mga sinasabing cash deliveries. Dahil dito, giniit nila na magkakaroon ng conflict of interest kung siya pa rin ang mamumuno sa pandinig. Yan ang unang dahilan. Ano? Kaya sila ay nagsasabing mag-inhibit ka kasi kasama ka eh. Di umano. Inahatidaan ng hindi lang isang balita karon eh. Ilang malita
0: yun.
1: Naihati daw kay Senador Erwin Tulfo.
0: So para walang bahid, ito po yung bakit mahalaga. Kung bakit mahalaga na mag-inhibit. Dito lang ha, para sa natin. Una, para maiwasan po yung tinatawag nating conflict of interest.
1: Okay.
0: Napakahalaga na yun. Kasi kung ikaw naman mag-iimbestiga, tapos ikaw naman talaga yung iniimbestigahan, baka magkaroon ng unfair. Unfair judgment na tinatawag.
1: Conflict of interest ang number one. Okay.
0: Pangalawa, upang mapanatili ang kredibilidad ng imbestigasyon.
1: Ayun.
0: Para hindi mapulaan na gibo-gibo man sa at gawa-gawa nyo man lang yan kasi nga kayo ang nasa pamunuan. Parang ganun.
1: Ang credibility mo siyempre, ika nga niya ang nag-imbestiga, yaon ka man.
0: So parang sasabihin yun na naman kayan, ka mga tao, sasabihin ng mga tao, luto na naman. Yan,
1: lutong makawo. Yan ang sinasabi dyan. Oh. Pangatlo, para naman maiwas sa pagdududa, hindi maniniwala kasi ang publiko.
0: Tama.
1: Oo. Kahit na itanggi pa ni Senador Tulfo ang mga aligasyon laban sa kanya, may pananaw na mas makakabuting umiwas na lang siya sa pag-iimbestiga kasi totoo man o hindi, sa ngayon na nasa proseso ang pag-imbestigasyon, nadawit kasi ang pangalan niya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi mo maaalis na magdududa ang tao.
0: Tama.
1: Oo.
0: Para hindi masabing, siyempre, para dapat daw mag-inhibit, para hindi masabing may judgment sa sarili niyang kaso.
1: Mm-hmm.
0: May favorable yung mga itatanong lang.
1: O, tsaka para maiwasan ang, siyempre mas lalo siyang mapapahiya, lalo mm-hmm. siyang mabababash. Kasi ang sasabihin ng mga tao sa kanya, kapal mooks. Diba? Mababash siya eh. Habang siya ay nag-iimbestiga, wala siyang lakas ng loob na madiinan ang mga bagay-bagay. Kasi sa alam mo, ibabash siya habang nagla-live ng interview eh, o ng discussion eh. Yung mga basher pati, matitindi.
0: Matitindi yan.
1: Mm.
0: Ah. Mm-mm. Kaya siguro sige, yao na may simbag na. Basahon tan simbag.
1: Oh, kay Ophel mo na.
0: Sabi ni Ophel, pabor po. Makasupog man paano sa taong bayan na saro ka sa pigakusahan pero i-cancer man sa pag-imbestiga garo dai na pong delikadisa.
1: Ayan.
0: Baga.
1: Sabi naman ni praying na makapadara. Oh, iyo. Oh, sige po. Salamat, Abi.
0: Salamat po, Ate Grace.
1: Akala ko simbag, yung pala ay solusyon. Iba man karon yung simbag sa solusyon.
0: Iba man.
1: Iyo? Ining kay Sister Grace, solusyon. So, ang pigahanap ta, simbag, pero ang nag-abot, solusyon. Di praise God. Saka,
0: solusyon ini sa krisis.
1: Iyo.
0: Sa krisis.
1: Salamat naman. Michael Quintana.
0: Mm-hmm.
1: Opo, pabor po tayo na mag-inhibit si Senador Bendalo.
0: mm-hmm.
1: Tama lang po kasi kasama siya sa listahan ng mga tumanggap umano ng malitang pera para sa transparency at pagpapakita na walang tinatago.
0: Ang mga sangkot na senador.
1: Mm-hmm. Kaya lang dahil sa nangyayari ngayon sa Senado, dalawang gustong mamuno sa investigasyon ng flood control project. Iyo. Mm-hmm. So pabor man si Michael Quintana.
0: Parehas inda pabor.
1: Mm-hmm.
0: Oo, baka may maghabol pa no.
1: Mm-hmm.
0: Dit na oras na lang ay minuto. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Si Sik siguro nag-type ito si Sik.
1: Nag-type ba? Gabi man nakaka-type.
0: Data. Data ito.
1: Maabot na naman ang sa imong simbag. Wala na. Tapos na kami.
0: Tapos na naman.
1: Oo. So yun po ang dalawang simbag tango niyan mga tugang, hindi pabor sinda talaga. O isa tuya naman.
0: Sige, sa tuyang damdamin.
1: Damdamin. Ang damdamin mo karon ay pasok.
0: Sang ngayon.
1: Mm-hmm.
0: Pabor din ako.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una para magkaroon ng credibility ang investigasyon.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, para hindi masabing luto ang
1: yun.
0: Ang pag-iimbestiga.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda nga sana na iba talaga yung mag na iba yung mag-imbestiga na hindi sa kasama. Actually nga sana hindi din sa kasama nila.
1: Mm-hmm.
0: Kundi hati sa akin sir, mas maganda kung hati yung may majority and may minority.
1: Ayun.
0: 'Di ba? Halimbawa tatlo-tatlo.
1: Mm-hmm.
0: Mas maganda 'yon. Pero dapat yung mga tatayo doon ay walang hindi sila sangkot.
1: Ayan, tama.
0: So, pabor ako.
1: Pabor ka.
0: Mm-mm.
1: Bago ako magsalita, good morning muna kay Pading Perds na nandyan. Alam mo yun ito si Pading Perds, si Bishop Erde. Gustong-gusto ka nang sumali. Kaya lang, gusto niya call. Abo niya mag-text.
0: Pag-araw ka yan, phones, pwede kitang kayaan?
1: Magpa-call?
0: Live call?
1: Oo.
0: O, pwede man pala. Pwede. Sa Messenger?
1: Messenger.
0: O, pwede man pala na Pastor Verbs.
1: O, pwede man pala. O, sige.
0: So gusto tabing magsimbag on air.
1: O, sige, banat.
0: O, banat. Sabi
1: ni Pading Erwin, inhibit talaga siya dapat lang kasi dawit siya lalo na ang fake ang pagiging chairman niya. Dapat siyang imbestigahan. No comment tayo dyan.
0: Kay Erwin.
1: Basta
0: sa iyo, mag-inibit.
1: Mag-inibit siya. Hoy, good morning sa aking mahal na kabatid, Manlor Monares Jelit. Good morning, Brother Pastor Rico and Pastor Ronnie. Good morning. Okay. Tayo to abi ay magdideklara na kikampyon na mga katanggap ning 100 pesos.
0: Yes. Brought
1: to you by, siya na, diretso na.
0: Sa donor. Siya mapili.
1: Ha?
0: Sa donor na mapili.
1: Ha?
0: Dapat siguro, sa donor
1: ang papili. Sa donor ang papili ang tao. Sige.
0: Ang problema, baka wara na.
1: Baka wara na naman.
0: Kung yan ang kapatitire,
1: pilihan ako sino.
0: Ikaw magpili kang
1: kampanalo. Uy, ayan, may nagsimbag.
0: Sabi ko na sa imo. Sige, nakahabol si Sike.
1: Nakahabol si Sike. Nakahabol si Gina.
0: Good morning, ONPB. Masukyot, Mr. Pogi. For me, pabor. Nata siya. Ito, sabi niya.
1: Oo, nata.
0: For clear investigation po and may justisya sa mga big issues ng bayan.
1: Mm-hmm.
0: Makasupog ng Pinas.
1: Mm-hmm.
0: Puro corrupt.
1: Mm-hmm.
0: Kuti entire world. Hello, gising na Pinas. Arugunta'ng Singapore. Beautifully and country in government.
1: Tayo. May punto.
0: Mm-hmm. Ano sabi ni Gina?
1: Sabi ni Gina De La Rosa. Sabi ni Gina De La Rosa, para sa akin dapat lang ang mamuno dahil walang pwedeng mamuno sa isang session or hearing kahit kailangan na dalawa ang mamuno. Dapat isawalat ang mga tinatago nila diskaya, susi, na kaba ng bayan. Ay!
0: Bako, kuya, bako man yan, sir,
1: bako simbag. Bako man yan, simbag.
0: Komentaryo.
1: Komentaryo yan. Oh. Sige, sige, sige. Sabi niya baka kayo, abo niya magsimbag.
0: Abo niya magsimbag. No comment daw siya dumasapot. Kaya nag-komentaryo na siya.
1: Nag-komentaryo siya kay Diskaya.
0: Mm-hmm.
1: Papi Rose, good morning.
0: Oho. Shoutout ngayon digdi sa Dream Center Tabaco with Pastor Arnel Brito. Oy,
1: uy!
0: Pastor.
1: Nagkita kami kagahapon kayo ni Pastor Arnel Brito.
0: Nagirilingan man kami kayo ni kasuhapon.
1: Nagirilingan. Ngayon ako sa tabako kagahapon.
0: Uy, good morning tabi sa inyo dyan.
1: Kita na daan mag...
0: Sabi ni Tere, sisiman ang kamo digdi.
1: Ang kamo na pas. Oh, sige.
0: Kita na da.
1: Oh, sige.
0: Oh, sige. For 100.
1: For 100 pesos,
0: dapat
1: ikasir
0: ang magtao, sir. Ako, 50. Sa kuyan, 50.
1: Oh, sige, sige. Mm-hmm. Ang tatawaran ta, isang 100 pesos, ang pinakauna na nag bigay ng comment. Sino na nga nito?
0: Si Sai. Si Ophel.
1: Ophel Brigel. Ophel, meron kang 100 pesos, Bruto you buy. Maria Teresa Sinyo Kalyada. Ayan, ha?
0: Sa akin din, yung napusuan ko, kasi may mga salitang nagamit siya. Si Michael Quintana.
1: Ngayon.
0: Kasi ang sabi niya dito, ito mga na mga salita, may transparency.
1: Ayun.
0: Nagpapakita ng walang pagtatago.
1: Ayun.
0: Ano? Yun lo, yun sa akin.
1: Ayun.
0: Oh.
1: No, may Michael, magpadara ka kansa imong GCash kay Karoni.
0: Pero igwa na si
1: meron na.
0: Igwa na nga na akong listahan kung pera na napadara ko.
1: Ay, congratulations tabi sa parang.
0: Ay, congratulations.
1: Oh, 7:34 in the morning, dagos-dagos ang kita. Maduman na kita muna sa satuyang kasabay sa paghayo.
2: Kasabay sa paghayo.
1: Sa kasabay sa paghayo, padagos po kami nangangapudan sa Indo. Una-una na ang taos pusong pasalamat sa ating mga prayer partners. Salamat tabi na dinindo kami nalilingawan sa inyong mga personal at mga corporate na pananalangin sa church. Kasama kami ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM sa inyong mga pinapanalangin. Salamat tabi at padagos po kaming nangangapudan na sana'y patuloy po ninyo kaming isama sa inyong mga panalangin.
0: And sa to yung mga volunteers, nagpapasalamat mo po kita dahil dakol po kita nag-volunteer. Pero po, nangangaipo pa man po kita kay mga volunteers. Kung kamo po may puso para tumabang sa to yung istasyon, makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff kung paano po kayo makakatulong and mag-volunteer.
1: At syempre, kami po ay patuloy na humingi ng inyong nangingimbita sa inyo na imbitahan nyo po kami para mas lalo pang maipaliwanag ang ating objective, yung ano pa talaga ang mission vision ng FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At para naman na maunawaan natin kung bakit tayo dapat magtulungan. So invite us through text, mga magpunta na lang ho kayo dito, chat messages. Invite us in your occasions.
0: And lastly po, ano, ang ating station ay is non-profit and non-commercial. Kaya naman po tayo yung maasa sa biyaya ng ating Panginoon at sa provision ng ating Diyos at ginagamit niya po yung mga taong may puso sa paglilingkod. Kaya naman po kami po ay kumakatok sa inyong puso, ano po, para maging financial donor po namin and sponsors.
1: Yun, mga tugang, dagos-dagos na tabi kita. Makarinig muna tayo ng mga paalala mula po sa ating stasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming salamat po sa mga paalalang iyan galing po sa ating istasyon. Nagsagos ang kita 7:41 in the morning sa satuyang last segment ang servisyong Carrier.
1: Servisyong Carrier, Tata Carrier.
0: Ngayong umaga po sa ating servisyong Carrier ay makakasama po natin ang Health Service Officer, Jail Officer 3 dyan sa BJMP Regional Office 5 na ating makakasama ngayon. Malalaman na naman natin ang siyempre patungkol sa mga kalusugan ng makasama natin dyan sa BJMP Regional Office 5. Kasama natin ngayon umaga, nandiyan na siya ang Jail Officer 3, Health Service Officer BJMP Regional Office 5. Walang iba kundi si JO3 Mark Joseph Azucena. Sir, good morning.
2: Good morning.
3: Good morning, sir.
0: Oo, Mark, medyo magpinsan tayo.
3: Yes, sir.
4: Cousin.
3: Magandang umaga po.
0: Kumusta, Sir Joseph? Kumusta?
3: Okay naman po, sir. Awan ng Diyos, sir. Ito, medyo malusog at palagi nagpapasalamat sa Diyos na tayo ay gumigising pa rin at patuloy nakakapaglingkod sa ating mga mamamayan.
0: Ang mga alam kong apelyedo ng Azucena, Sir Joseph Tabi, mga taga-Kamsur. Maraming mga Azucena ang apelyido doon. Ikaw po, Tabi, Sir Joseph, taga sa Inca.
3: Kami po ay taga Legazpi po, sir.
0: Uh-huh.
3: Tubong Legazpeño po kami, sir.
0: Akala ko nga, Sir Joseph, ikaw ay Koreano eh.
3: Yun, marami nasasabi din, sir, may light daw kaming incheck.
0: Oo, kasi wala ka ng mata, wala ka kita.
4: Kulang ang kita.
0: Oo.
3: Kunti ang mata, kunti kita. Maliit mata, kunti kita.
0: Kunti kita.
3: Sabi nga po nila.
0: Ay, sir, pag-uusapan tabi natin ngayon ang health service diyan sa ang patungkol sa health diyan sa BJMP Regional Office 5, no? So far, kumusta po ang trabaho natin diyan?
3: Okay naman po, sir. Patuloy po tayo nagbibigay ng mga gamutan sa tulong ng ating mga mabubuting doktor na si Jail Senior Inspector Ronald Bisalga. Patuloy kaming na gagamot, nagtumatagap ng konsulta mula sa ating mga jail nurses sa mga jail facility. At sinisikap rin natin na matugunan ng agarang tugon ang kanilang mga konsulta.
0: Ikaw ba, sir, ay nurse or doctor?
3: Yes po, sir. Nurse by profession po, sir.
0: Oo, kasi pag nasa health service, magdududa ka kagad kung nurse
4: doctor
0: ba ito.
4: Nurse,
0: doctor,
3: yes po, sir.
0: Or anumang medical field. So, nurse kayo by profession talaga?
3: Yes po, sir.
0: Ayun. So, unang tanong, sir, ano ba ang pinakakaraniwang sakit ang nararanasan dyan sa loob ng sa mga PDL natin?
3: Yes, sir. Iba pa tayo sakit like mga nakakahawang sakit, tuberculosis, upper respiratory infection, mga sakit sa balat like scabies, fungal infection, dermatitis, at acute gastroenteritis, sir. Meron din tayo mga tinatanggap ng mga konsulta like hypertension, diabetes. Yan. Then nag-assist din po tayo sa dental care ng mga ating mga PDL like dental caries and toothache and urinary tract infection and other age-related illnesses sa ating mga senior citizen.
0: Mm-hmm. Anong ginagawa niyo, sir, sa mga nakakahawang sakit kaya ng tuberculosis? Ano, meron ba kayong isolation room?
3: Yes, sir, meron po kami isolation room dito. Ang protocol namin, sir, dito, bago sila i-commit sa amin, sa BJMP, dapat meron na silang x-ray. Ngayon, kung may makita doon sa x-ray result nila na meron kahina-hinala o meron na silang sakit sa baga, agad namin silang inaano sa isolation, sineseparate para hindi na sila mahawa yung mga ating mga general population sa loob.
0: Mm-mm.
3: Sa ganung paraan, sir, maiiwasan natin ang pagkalat ng mga sakit sa loob, lalo na sa mga airborne diseases.
0: Correct. Kasi naturalmente, yes, sir, talagang hindi mo maiwasan kasi magkakatabi talaga sila matulog. Mm-hmm. For the imagination, yes, po ng ating mga listeners, sa bawat isang selda, ano yung average occupants? Ilan ang average occupant?
3: Sa ngayon, sir, rough estimate ko, sir, sa isang selda, mga around 50.
0: Uy?
3: Around 50 to 60, sir. Rough estimate lang po ito.
0: Hindi ko ba imagine yan. Parang classroom na may 60 students.
4: Ang isang selda, yes, sir.
0: Ilang square meter?
4: Ilang square meter, sir, ang isang selda natin? Mga 330 by...
3: Siguro, sir, ay, sorry. Estimate ko, sir, mga 3x6 po ata.
4: 3x6.
0: Maliit lang.
4: Maliit. Oh, so, parang rooms.
0: Can you imagine that?
3: Parang more like rooms po.
0: Imaginein mo, ang bed naman kayo, konti lang. So, ibig sabihin, sa sahig na natutulog talaga ang iba.
3: Meron naman sila, sir, ng mga bunks dito sa loob. At sinisiguro naman namin na well-ventilated, sir, ang ating mga dormitory.
0: Mm-mm.
3: Sa adult facility, sir.
4: Okay. Sir, paano natin sila minamanage kapag sila po ay nagkakasakit? Sila ba ipinupull out natin? Sa...
3: Sir, meron... Yes, sir. Magandang tanong po yan. Meron tayo sila sinusunod ng mga protocol sa,
4: yes, po,
3: jail facility, light consultation. Meron una, pag meron sila pag-ulat ng karamdaman and paunang pagsusuri or itinatawag dating initial assessment. Pagbibigay ng unang lunas o pangunahing gamutan. At from that, magkakaroon ng medical consultation and referral sa mas mataas na antas ng pagandaman.
0: So, alimbawa, may mga sakit, sir, na hindi, nawala tayong facility for them.
4: Alimbawa, yes, nakakahawa.
0: Oo, yung mga wala, kasi wala namang hospital sa loob dyan. So, ibig sabihin, limited, yes, ang facilities, limited din ang consultations.
3: Yes,
0: kasi, so, anong ginagawa natin? Are we allowing them na pumunta sa mga hospital dito sa Legazpi, mm-hmm, na ibang hospital?
3: Yes, sir. Ngayon, sir, meron tayong dito ang tinatawag na online consultation. So, 24/7, nandiyan na po ang doktor natin. Ngayon, pag through online consultation, hindi na kaya ng ating doktor, nire-refer namin yan sa mas matas na uri, like hospital. Ngayon, pag emergency, sir, between life and death, agar nating ginadala ang PDL sa hospital. Then, pag ayun nga, may referral naman yung doktor, hiningan natin ng court order para maipagamot yung ating mga PDL sa labas o sa hospital.
0: So, pwede.
3: Yes, sir.
0: Pero, siyempre, pag pinagamot sila sa labas, say, for example, sa isang mga hospital facility dito sa Albay or Legazpi, so, may mga kasama, siyempre, silang mga, mga
3: jail officers. Yes, sir.
0: Pagkaganyan,
3: security po.
0: Pagkaganyan, sir, sino ang nagbabayad niyan?
3: Yung mga jurors po natin, sir, ginagawa po nila kung walang kakayahan magbayad ang ating mga PDL, nilalapit po nila, sir, sa mga LGU upang matugunan ang gamutan ng ating mga PDL. Na ang warden po minsan na o palagi na kakaroon ng coordination like sa LGU, sa HO para mabigyan ng gamot ng gamot ng mga PDL na may sakit. Although, sir, meron naman tayong gamot dito sa ating facility

0: doon sa tinatawag natin PhilHealth Yakap.
1: Ayun, yes, kung yes, saan,
0: yes. Yes, na kung saan po is more on proactive tayo.
1: Mm-hmm.
0: So, magkakaroon ng konsultahan sa online, kung ano nararamdaman nila, at saka kung meron silang laboratory na kinakailangan,
1: mm-hmm,
0: libre na po itong ibinibigay sa kanila. At kung merong gamot na kinakailangan din, at yun, ine-escort na sila papuntang laboratory para makapag ano sila ng kanilang mga laboratory requests.
1: Mm-hmm.
0: Then, magawa yon at mabigyan ng karampatang gamot yung ating mga PDL.
1: Mm-hmm.
2: Ah, sir, pag nagkasakit po ba ang ating mga PDL, automatic ay nalalaman po ng mga kapamilya?
0: Yes, sir. Mm. Ininform agad po namin, sir, ang mga kapamilya, sir, para at least meron din silang suporta kasi mas syempre mas magaan sa kanila kung kapamilya nilang mag-aalaga nandun sa katabi nila para mas mabilis silang gumaling.
2: So pwede silang pumasok, sir, yung kapamilya sa halimbawa may sakit at sila ay na-isolate, mayroon po bang lugar na sila ay andun lang sa lugar na yon at pwedeng pumasok?
0: Na-isolate, sir, regarding sa communicable disease like tuberculosis po. May para maiwasan, sir, pinapasok namin sila, sir, ng face mask kung gusto nila makipag-usap doon sa mga relatives po nila.
1: Halimbawa, sir, ang pasyente kailangan bantayan.
2: Oo.
1: No? Kasi halimbawa, yes, gabi ang lataas ng lagnat, kinukumbulsyon, kailangan niyang may bantay sa kanya. So, allowed ba ang member ng family na pumasok sa facility ninyo at bantayan siya, for example, 24 hours?
0: Actually, sir, meron kami ditong nurse na 24/7 na umaalalay sa kanila sa gamutan. With regard, sir, sa 24/7, meron tayo, sir, na rule sa ating PITA na may oras lamang o limitado lamang ang pagdalaw po sa
1: kanila. So, hindi sila makaka-stay?
0: Yes, sir.
1: Oo, dalaw-dalaw lang.
0: May certain period lang po sila, sir, na pwedeng dumalaw.
1: Mm-mm. Pero, sir, yung mga dadalhin na gamot, halimbawa, magdadala sila ng mga gamot, yan ba ay allowed na magdala silang gamot galing sa labas? Or,
0: yes, sir, allowed naman po, sir.
1: Pero tinitingnan nyo talaga isa-isa kung anong klase
0: yes,
1: gamot yun?
0: Basta dumaan po sila sa tamang protocol ng aming facility. May search and inspection po before pumasok ang mga like gamot, kain.
1: Mm-hmm.
2: Kasi, sir, kayo po ba ay mayroong regular schedules na chine-check yung ating mga ang health ng ating mga PDLs?
0: Sir, yes, sir. Sa bawat pitan, sir, meron tayong schedule ng check-up ng ating mga nurses through online.
2: Online?
0: Yes, sir.
2: Mm-mm. Paano po sila nakakausap? Ibig sabihin, mayroon po silang monitor doon? Or
0: pupunta
2: isa-isa
0: po sila?
2: Sir,
0: pupunta po sila, sir, sa ano sa ating jail nurse. At yung jail nurse po ang nag-a-assess sa kanila. Then yung jail nurse po ang nag-refer sa aming physician.
1: Mm-hmm. Yeah, napakaganda naman ang programa. So hindi na-imagine natin na hindi naman napapabayaan ang ating mga PDLs diyan sa loob. Ano? Oho.
0: Opo, sir.
1: So, ngayong summer, ano ang mga pangkaraniwang sakit ng mga PDLs natin dyan sa BGMP5?
0: Sa ngayong mga summer, sir, ang mga karaniwang gamot ay ang karaniwang sakit na naranasan ating PDL. Ito, mga sakit sa balat, yan, mga fungal infection, yan, pangangati, hypertension, lalo na sa mga yung mga hindi nakakahawang sakit, hypertension, yan. Nahirapan silang huminga.
1: Mm-mm.
0: Opo.
1: Eh, lalo na ngayon, sir, na napakainit ng panahon.
2: Oo, tsaka congested sila sa loob.
1: Oo, ano ang additional ano ninyo for health, tawag dito?
2: For preparations, preventive measures.
1: Eh, ang init.
0: Yes, sir. Bukod, sir, sa pagbibigay ng gamot, pinapabuti rin natin, sir, ang ventilasyon ng ating mga piitan, alat mong air ventilation.
1: Mm-mm.
0: Pagsisiguro na sapat ang supply at ng malinis na tubig. Pagpapanatili ng kalinisan ng at personal hygiene ng mga PDL.
1: Mm-hmm.
0: Pagpabuti ng ventilasyon, availability ng mga basic medicines at medical supplies at early detection or referral, sir, ng mga pinararamdaman silang sakit sa ating mga jail nurses.
1: Mm-hmm. May mga instances ba, sir, na halimbawa inatake nga niya ng hypertension or na stroke, inatake sa puso diyan sa loob ng facilities?
0: Yes, sir. May monitor naman tayong ginagawa, sir, everyday sa mga jail units natin, especially yung mga jail nurses natin, sir, sa loob.

0: silang nag-monitor sa loob. At kung nakikita nila, sir, na or mayroong emergency situation between life and death, agad naman nila, sir, na dinadala, sir, sa hospital, pinakamalapit na hospital, sir, o pasilidad ang ating mga PDL para matugunan, sir, ang kanilang aral.
1: Mm-hmm. So, sa alam mo, very limited na naman, ala, naintindihan natin, ano, na very limited din naman ang ating mga resources dyan sa BGMP. Meron ba tayong masasabing mga stakeholders na, kasi alimba sa PNP may mga stakeholders na tumutulong, ano? Sa atin ba, meron din ba mga stakeholders na nalalapitan natin o nag-commit na tumulong pagdating sa health ng ating mga PDLs?
0: Yes, sir. Kabilang ang mga pangunahing katuwang ng karaniwang suporta sa mga jail facilities, sir, ang mga ang DOH, PhilHealth, DILG, sir, at iba pang ang mga PHO, City Health Office, at iba pang mga civil society, sir, na tumutulong na gumagawa ng dental mission, medical mission, pagbibigay medical donation. Yan, tumutulong sila, sir, lalo na sa mga usaping kalusugan ng mga PDL.
1: Mm-hmm. Ano ang proseso, sir, pag halimbawa mayroong isang NGO, mga NGO na gustong mag-conduct ng medical mission sa loob ng BGMP 5? Ano ang proseso, tabi, sir?
0: Una, sir, dapat, sir, makipag-ugnayan sila, sir, sa isang facility sa jail. Mag-sulat sila sa ng letter for approval ng service na ibibigay nila. And, yes, sir, ina-approve naman yan, sir, ng ating regional office and wardens para makapagbigay nga, sir, ng tulong sa ating mga PDL. So, lang sila, sir, ng letter for request.
1: Mm-hmm. So, welcome naman po yan, sir. Welcome na welcome yan.
0: Yes, sir, they are very welcome, sir.
1: Mm-hmm.
2: Sir, sa mga ventilations po natin at sa mga supply ng tubig, sapat din po ba ang ating supply dyan? Lalong-lalo na rin,
0: yes,
2: po doon sa ventilations ng ating mga rooms ay ng ating mga
0: facilities.
2: O facilities.
0: Yes, sir. Sinisiguro po namin na maayos at maaliwalas rin, sir, ang kanilang ang per dormitory ng ating PITA at sinisiguro rin natin na merong sapat na supply ng tubig. Hindi lang tubig, malinis na tubig dapat, mm-hmm, para sa ating mga PDL. Mm-hmm. So pag para maiwasan natin yung mga sakit.
1: Mm-mm. Pag sinabi mo, sir, na malinis na tubig, are we buying, bumibili ba tayo ng mga mineral water for them? Or you're sila fine ang bibili? Or ang ating tubig na galing mismo sa faucet natin ay malinis?
0: Actually, sir, yung ating mga jail facility is may sanitary permit po yan. Inaano po yan ng ating mga WD workers na dapat malinis yung tubig. Merong permit po yan, sir. Merong tinatawag na test. May something test sila dyan na tinatawag.
1: Mm-mm.
0: Para masiguro malinis yung tubig natin. Yung inumin naman, sir, pag meron naman ng mga nagdi-deliver, sir, ng mineral water sa loob, yung mga ating mga stakeholders, sa iba mga nag-coordinate sila. Tapos yun rin ang ginagamit nilang mineral water, sir, sa loob.
1: Mm-mm. Halimbawa, sir, yung mga nagbibisita dyan sa ating mga PDLs dyan, pwede ba sila magdala ng foods, ng tubig, ng soft drinks? Are they allowed?
0: Yes, sir. They are allowed, sir, to bring food, sir. Basta duman po sila, sir, sa inspection, sir, ng facility, sir.
1: At pwede ba nilang bitbitin yun sa kanilang sa loob, ang mga foods na dala ng kanilang mga visitors?
0: Yes po, sir. Pwede po, sir.
1: Ah, okay. So anytime pa lang pwede naman sila magkain-kain doon sa loob ng sa kanilang selda.
0: Opo, sir. They're allowed. Nilimitan lang natin, sir, yung mga pagkain gawaan mo ngayong tag-init at wala silang sila pwede mag-ipon ng mga pagkain lalo na maramihan para maiwasan natin ang pagkapanis ng pagkain.
1: Mm-hmm.
0: At maiwasan rin natin, sir, yung mga sakit na naidudulot ng pagkain ng mga sirang pagkain na, sir, o yung panis ng pagkain.
1: Mm-hmm. So it's a good thing ano na pwede naman pala silang hatidan ng mga pagkain ng kanilang mga mahal sa buhay.
0: Yes, sir. Opo.
1: Kasi alam mo, sir, ito baga yung mga nakikita natin dati sa mga pelikula, yung mga practice nung araw na hindi naman nakakarating.